0: அதங்க ரஸ் வாங்க வைப்ஸ் எல்லாம் தோசை குறைந்தாய் ஓனுனா சமவல பரக பண்ணி ஒத்து பண்ணி ஒத்து நம்ம வைப்ஸ் ஒக்ஸே பங்க சோலட் க வைப்ஸ் ஆத்தோ கன கச்சுன் கேப் ஒன் ஹந்தோ கரோ எங்க சலாமத் க வைப்ஸ் ஒக்ஸே பிரஸ் மங்க வைப்ஸ் அப்னாத்தோ கன படல சில மங்க மின்சாஹே சில மங்க கிரீட்டிங் ரிக்வெஸ்ட் ஒக் பதிம் பையா எங்க சலாமத் மங்க வைப்ஸ் அப்னாத்தோ கன லாஸ் பல் இலாம் சில பண்ணி மலை கரோ nga nagrelax syempre kauban ang atibuok pamilya sa mga ka-vibes sab nato nga nagsilong karon nagpahulay kay luyo sa kainin sa panahon sa mga driver nato nga nagbiyahe karon sa mga driver tricycle driver always nga magdala og tubig ka-vibes kay grabe kainin sa panahon at least natay pang abag-abag kung just in case nga uhawon ta ka-vibes or ayaw jud kalimot og ginamog tubig ka-vibes o syempre sa mga ka-vibes sab nato nga nasa layo nagtrabaho biyahe pa para muli always good nga magdala og raincoat ka vibes kay karon init kay panahon di na tumatagna nga masinunya or kanus aba ang ulan ra kalit at least natay protection sa ulan ka vibes kay syempre lawas ray kapital ug syempre sa mga ka vibes sab nato nga merchandiser, cashier, bagger na always gin nga ninkamot para sa ilang pamilya. Saludo kami sa inyo mga ka-vibes. Sa mga ka-vibes na ito, mga OFW nga always gin nga nag-sacrifice para sa kayo sa pamilya. Shoutout kanyo yung tanan o saludo ang Tibok Versa sa FM Radio kaninyo ka-vibes. O siyempre ka-vibes kung ano na kay panakit-nakit sa imong kalawasan na gusto ka mag-relax, gusto ka nga i-libre mong kaugalingon kay siyempre kailangan na sa itong kaugalingon ka vibes nga relax para pamparelax sa itong kaugalingon. Bisita ka vibes ang Maginoo Royal Touch Massage and Spa located kini ka vibes sa Barok 9 Poblasyon na Bunturan at Banglang sa Municipal Hall. O i-visit ilang Facebook page ka vibes nga Royal Touch Massage and Spa. Follow, i-like para updated mo ka vibes sa mga promo nga ilang ipanghatag or mga promo nila ka vibes sa ilang massage and spa. So sa ka-vibes, ako ang Sbon, bisitahan ninyo ang Maginoo Royal Touch Massage and Spa. Natin na siyang Maginoo mga ka-vibes. Mas na nila karoon para mas nindot, mas ipanindot, mas ipa nindot ang mga servisyo ka-vibes. Bisitahan ninyo ang Royal Touch Massage and Spa. Matang aras ka-vibes, alas 12:44 na. Malayon ka mo sa pag-tune in. Dire lang sa programang favorite mong request sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7. Davao di Oro. Hanggang pag-ibig na pangit na ko.
1: Gimingaw ka niya? Gimingaw po siya ni mo. Wakay mahimo, kay parehaman mo minyo. Why? Hala no!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite. Music Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, wali ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

May pagminaw kang Ma'am Chari Yu. Asam ka ma'am, asam ka karuna ka paminaw Ma'am Chari Yu. Salamat sa pag pag-message sa ato Facebook page. Salamat kanimo Ma'am Chari Yu.

ASMR Favorite Mom Request。Atong alas mga ka-vibes, alas 12 si Pita Size na. At ay pahabol nga shoutout ko ni shoutout nila Ella, Kayla, Nix, Mugching, Dri, Dra sa may Nubs Massage and Spa. May pag-aminaw ka niyo, Dra, sa mga kugihan o mga therapist, Dra, sa Nubs Massage and Spa. Kang Ella, kang Kayla, kang Nix, o kang Ching. Parin kita yung oras mga ka-vibes. Hanggang salamat sa pag-uyog sulod sa daw ka-oras nga programa. May pag-aminaw, pagtanaw ko sa FDI po diay kang Sir Wilmer Turing. Pag-aminaw ka niyo, Dra, Sir. Pagtanaw sa itong Facebook Live. Daghang salamat sa tanan natong nakauban gikan una hantod gikan sa pagsugod hantod karon. Daghang salamat mga ka-vibes sa mga nagpadala sa mga mensahe, sa mga nagtanaw sa tong Facebook Live, sa mga nag-share. Daghang salamat mga ka-vibes at syempre sa mga nag-comment, sa mga nasilang balay karon nga naminaw. Daghang salamat mga ka-vibes. Sa mga nasa trabaho karon, sa mga nagbiyahe, amping kanunay, sa mga driver na padayon sa pagbiyahe, inahot nga luwas kung makabot mo sa iyong destination ka-vibes. Aluyo dira ang pag-amping permente. Sa mga estudyante nga to nga nagkugi permente sa pag-eskwela. O syempre para sa ilang kaugmaon. Agin mong hunong para sa inyong sa iyong mga damgo ka-vibe. Sa tanan na itong adunay gibug aton nga mga adunay gipasan or gibug nay gibug aton sa iyong kasing-kasing. Inaot nga bisan gamay maagi makabay sa kagaan ta sa inyong gibati pinaagi sa musika nga atong gipatugtog mga ka-vibes. O syempre ayaw kalimot nga matag-adlaw usa ka panalangin bisan natay mga problema o pagsulay ka-vibes. Nagi apuntay rason nga mo padayon og mo pahiyom ang importante nga napadayon na to ang adlaw karon og luyo dra sa mga problema. Napadayon na to og syempre naglantaw ta sa mga paglaom ka-vibes. Salamat usab sa tanang mga nagpadala sa ilang mga greeting, shoutout og song request. Bisin wala man nato di pa nato mabaisa-isa ka-vibes o sa kadaghan ka-vibes. Sigurado amunang na-appreciate ang inyong pagpadala sa mga mensahe or sa inyong matag mensahe ka vibes. So karon na magbiling ko ninyo og simpleng mensahe ka vibes. Ayaw ka hadlok na sa hinay nga pag-uswag ang angay ni mong kadlungan ka vibes mao ang paghunong. Padayon lang mga ka vibes kaya ang inyong mga damgo hinahinay nga nagkaduol or hinahinay ninyo makabot. Ako si ka Jason ka vibes, yung higala sa kahanginan sa ngalan sa mga kabandri sa sasyon kang Jason Adon na kang Kuya Tolitz kang Buruy Pats kang Sir Dick Service sa sasyon o kang Elmer Dudes Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason Osab, nagpasalamat na nagpaabot sa sunod na itong pagkinakita, same time, same station. Aping kanunay, God bless, so padayon sa pagpaminaw sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na raba dito kong magnum si herbal coffee.
4: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
3: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
4: Hala nay, wala ra ba. Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha jud ang gikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo, sa kakuan, sa kumbana nga senior, Ninong
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo, sa kakuan, sa kumbana nga senior, Ninong siya, mone amo ang produk kong ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upang sa kumbana.
7: Pagsibo, barato ang Magnum C. Nalikay ko nga kung mga gipangbati ka rin na ako ang gigsiya na ayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
9: Good morning, Mang.
10: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
9: Kumuta ng...
10: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
9: Kumuta sa aroma ni, uy.
10: Ay, syempre.
9: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
10: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
10: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
11: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatalungtong ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos panawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na gito sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anak yung ko siya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako i-andam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
2: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Amaw di gipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirti kiti ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nagtesting. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalik kong 2 karton daon sa mlang. Hangtod ka ron, amuna nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigi ka namin, efektibo, barato pa dyan.
0: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
9: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Mami Lucky yung si Captain Jex. Mami Lucky karon kay Feng Kaayo og Leps.
6: Wow, Feng.
9: Feng na Feng.
6: Isa mga naaraw po sa ating lahat, mga kagigan. Araw po ng Thursday. Kumusta po? Sana po nasa mabuting ang kalagayan. Nakarecovery na. And sa ibang area naman po
10: especially po sa mga taga South Cotabato, some other areas na malapit po sa General Santos City, Sarangani Province. Hantod karon Mami Lucky, nagya po yung mga aftershocks. Kana yes, mga paglihok sa yuta, nagya hapon dito. And search ko sa Facebook, karon daghang kayong makita nimo kung unsa gyud ka apektado ang kahimtang sa lugar. And naka-question ko, dugay na ako nga question sa kono na Mami Lucky ba. Mm-hmm. Every time nga dunay kanang bagyo, every time nga dunay linog, ngano man ana ko sa kono na ba? Ngano na-question ako ni sa una pa. Ngano kaya nga nganong kasagaran pagka nailinog og linog o diha bagyo, nganong kulang man dayon sa tubig ana ba? Ano
9: ang tubig ang pinaka-important, yes, ang pinaka-maapektuhan.
10: Relief ka na mag-relief operation. Tubig yun kasagaran ang ihatag niya. Canned goods ana ba mga kwan. Nasabdan na ako nga inilinog di ay or it's either bagyo ang mga tubo nga nagpadagan sa tubig.
9: Mm-hmm.
10: It's either kanang nagkaroon ng malfunction, Mami Lucky ba? So, ang supply sa tubig, it's either dili mainom, hugaw, or wala gi-supply sa tubig. Ana di ang mahitabo. Naka-question mo ko, anong maapektuhan man? Di ba, naman, regular man ang supply sa tubig. Anong iniglinog, anong maapektuhan man ang supply sa tubig?
9: Anong mawala man? Anong mawala at magkalit ang tubig?
10: Anong ang mga tao, magkaguliyang man, mangayo o tubig, ana ba? So, nasabda na ako na ang paglinog, maapektuhan ang supply sa tubig. Una, basin walay kuryente, walay power supply. Yes. Dili mo gana ang makinarya kung walay kuryente.
9: Mm-hmm.
10: So, isa na sa sinong dan. Pangalawa, pwedeng contamination or ma-contaminated ang tubig. Kaya dili siya pwedeng inumon.
9: Makapit ang uban, Captain Jake, pagpaagas na sa tubig, maglubog ang tubig.
10: Lubog. Mm-hmm. O it's either lubog or dili mainom or dili magamit pang lungag. So, mo na siya ang number one kayong concern sa mga tao sa Sarangani Province. And daghan ang mga kailan na mga nagpaabot na po ng mga tabang dito. And hopefully po, ang Team Magnum Sea Philippines, mga kaibigan, ay as soon as possible, paabot ang hinabang dito sa Sarangani, yes, Province. Kay maupod among tinguha niya, nangita lang may kanang asa tadapita.
9: Kinsa atong paninduulan.
10: Kanang mapakinabangan yun, down to dili. Wala na channel kundi direct yun sa mga tao kay para mapuslan yun ang mga hinabang.
9: Yes. Yeah, so,
10: and number one concern is pagbugas, ana. Hmm. Kaya syempre kung walay trabaho, ganong bugas man, kapitan, ana ba? Kay ang dakong epekto ani Manggod, tungod sa panghitabo, walay trabaho nga mahitabo. Ana, halimbawa, kung ikaw ay nag-drive lang tricycle, tricebo, tricycad, kung ang imo panginabuhi on a day-to-day, kaya na lang, ana bang, murag, kung sa matang pa ba nga, kabitang, o sa Bisaya pa bitang nga matang, anang, kung unsa lang imong abot karong adlawa,
9: igo ragyud
10: pod. Kung halimbawa, na ay mga kalamidad, samaan ni, hindi kin makakaon ng pamilya kay maundang man ang trabaho.
9: Yes.
10: So, mauna sila ang tabangunon kayo. So, mauna nahitabo karon dito.
9: O, mga lugar, Captain Jake, kaya na ganing, dili ni mo mahibawaan kung okay ra ba sila dito kay tungod kay wala sila signal. Hindi po sila ka-update. O niya, kanang mga lugar, rapod Captain Jake, ang mga murag lisod kayo at doon ng mga lugar.
10: Yan. So, mga dalang karon apektado kayo. Amula nang i-share sa inyo ha, kay mauman po na mong pagbati karon God. Nakita na mo sa Facebook, mangudunay mga lugar bang kanang murabitaw og ang mga tao. Kana bang inaanak ka lisod ba ang kahimtang? Kana bang nagkugusog bata, nag-appeal sa linya nga dinututay kanang
9: napuyuman mga buntis pa.
10: For sure kung naay makaon sa balay, di gina mo appeal nga linya. Di gyud ka ganahan mo appeal nga linya gawas nga bulad ka sa init, naapay bata ikugus nimo pero tungod kay wala na gyud siguro makaon sa balay, kaya mapilitan ka mo linya, mo dot-dot, mo ipit para lang sa kapiranggot na tabang ba? Kaya ginagmayra pang tawid-tawid lang.
9: Mm-hmm.
10: Siguro maybe upat kalungagan, lima kalungagan kay kasagarang ginaabot, mga talo ka kilo, lima ka kilo, ano naman.
9: Unsa po ang pwede manalitali o kaon nila, Captain Jake. Yes. Usually ang mga tabang na maabot man po kay kanang mga dilata, mamana pinaka dali ba, easiest.
10: But anyway, sa mga nakaluag-luag sa kinabuhi, pasalamat as Ginoo, kahit paano po, kwan ba? Kano bang natas kahimtang pwede itang mutabang?
9: Mm-hmm.
10: More man ginako ang mindset kanunay. Ang mindset na ho kanunay, ang mindset na mo, mga kaibigan, ang mindset na mo, mas mayong kita mutabang kaysa kita'y tabangan.
9: Yes.
10: Mo na ang mindset. Mas mayong kita'y mutabang kaysa ikitabangunon.
9: Yes, mo na ang pinaka-importante, Giyod. No? Siyempre, kung kamugibati mo karoon, huwag ka na marag dili man gibati kap kumbaga namo sa state karon nga nagtan-aw lang ta karon sa Facebook ba nga natas maayong panglawas naot mo tayapin lang to sa ampo na to ang mga tao nga affected ani makatabang po na somehow Captain Jake at least man lang pod Captain Jake ba kana bitang matabangan pod nato sila og syempre katong mga
10: amigo na doon na may sapi. Masiganahan mo participate ani nga lakang. Kini nga tinguha, kini nga lakang, kini nga paglihok. Bangon sa Rangani. Ayan. So, just in case lang, dunay mga amigo, higalang gagaan-gaan sa kinabuhi. Basing na mo, nami duha ka
9: truck.
10: Ayan. Six-wheeler truck na pwedeng pakinabangan, pwedeng magamit sa pagpadala sa supply nga gikinahanglan dito. Ayan. Sa paspas nga panahon.
9: Yes.
10: Sa yan, sa paspas nga panahon. Sa paspas nga panahon. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Maayong adlaw, sugod na sa dasal programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ubanin ninyo sa duha ka oras, live po tayong mapapanood ngayon sa Facebook. Hanapin naman po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
9: Captain Jake and Mommy Lucky, ayaw mong kalimot, pangita itong Facebook, kay live na live na makitaan ka ron, makita ninyo ang sa bang color sa akong lipstickan ka? Marag feel na ko marag...
10: Di maklaro sa camera.
9: Ah, di ba? Feel na ko baga naging
10: sa imuha sa camera, pink imuhang sa real sa personal.
9: Real or fake? Real or fake?
10: Pink sa personal, pero sa camera kay luspad.
9: Ay, mo ba? No.
10: Luspad sa camera.
9: Si Captain Jack, sige mo kung ipamadlong ko. Sige, luspad kay kapermi ba?
10: Luspad kay kas camera. Ayan, kasi suga siguro po. But anyway, sa lahat po na may mga internet, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitaan lang ang Captain Jake
9: and Mommy Lucky, Captain Jake and Mommy Lucky. And gusto lang ako pasalamatan, Captain Jake, kagahapon ng ato ang...
10: Saglit lang po, Mommy Lucky. I-share ninyo ang mong FB Live. Mm-hmm. Ayan, i-share ang FB Live. Tapos, pakiclick lang ang follow, Mommy Lucky. Ayan. And comment diha. Kung just asa. In case, ayan, naka-kuan ka na, naka-follow ka na.
9: Mm-hmm.
10: And again, salamat Mami Lucky sa timong gingon.
9: Salamat kagahapon sa ato ang successful nga event.
10: Whoa.
9: Sa Davao City. Ang ato ang first ever Magnum C Caravan Day. Mapasalamat maton kaayo mi tungod sa malampuson nga pagsaulog nato kagahapon sa ato ang Magnum C Caravan Day. And congratulations sa tibok team sa Magnum C Philippines.
10: Yun, salamat. Congratulations mga taga Davao City. Dahil ang unang Caravan Day sa Davao City na himong malampuson, daghang kayo ng adto nga mga seniors. Nakita na gina mo ang mga Magnum C users sa Davao. Pari-pariho ragyan po ng mga dagway sa bisan asang lugar. May 70 years old, 60 years old, na ay 50 anyos.
9: Dili lang ang Captain Jake. Makaingon sud ko nga Magnum sige dai pang senior gyud ay siya. Kay pa mo ba kagahapon, perting naghanag mga senior nang adto dito. Og syempre gusto na ako dai

0: taga dito, taga Maaman to, nalungog lang yung recorida na to sa caravan day.
1: Yan, itambong.
0: Itambong sila sa yung asawa, mag-asawa
1: so,
0: sila.
1: Susmogin, naka-jackpot sa kuan, nakadula sa jackpot round. Nga, nakabit-bit o pag-uli, 10,000 pesos.
0: Yes.
1: Kalami, anak.
0: Lami kahit ang awo ng atong mga nanay o dati kagahapon nga nakadala o mga LED TV. Yeah. Tapos yung maningon nga, saan naman yung pag-bit-bit sa among dagko kain laton nga mga to pa may manguli pa may magtago, manguli pa may magbanabo. Good problem.
1: Oh, good problem.
0: Lingaw ka ayo.
1: Anyway, sa lahat po naman nakaandabay, panahin to sa doon programa. Ano ba ang magandang pag-usapan ngayon, Mami Lucky?
0: Kani, Captain J, kani ang indot ka ayo karon na ato ang pag-ahistoryahan. Ato ang storyahan karon Captain Jake. O ingon sila nai nindot kay nga paalala karon Captain Jake sa tong kinabuhi mapakyas man gyud ta kanunay pero ayaw ka hadlok daw mapakyas kay ang kapakyasan mo oy usa sa labing maayo nga matud nga magtudlo sa ato sa maayong kinabuhi.
1: Ayun no.
0: Baga, there is lessons nga atong makuha sa atong mga kapakyasan nga sa sunod nimong pa sa
1: anong gwapong quote ana Mami Lucky para isa ka quote na siya. Ayan, ang kapakyasan mo'y magtudlo kanato or ang kapakyasan mo'y hagdanan sa kalampusan.
0: Oh, ayan. Ang kapakyasan mo'y
1: hagdanan
0: padung sa kalampusan. Ayan.
1: Ang kapakyasan mo'y hagdanan padung sa kalampusan.
0: In English, Cap?
1: The stairway to heaven.
0: Failure is the stair to success.
1: Ayun. Ambot na kung sana sa pag-English, ha?
0: Pero mana siya.
1: So, mana siya. Kung ang kapakyasan atong kahadlukan, di kita mag-grow diha. Parte yun ang kapakyasan sa kinabuhi. Sa kapakyasan, di hata makakaton. Sa kapakyasan, di hata mahimong solido. Sa kapakyasan, di hata mahimong ligon. O gawas niya na labaw sa tanan ng kapakyasan, may magtudlo ka na to sa gitawag na to o ganang pagsalig sa labawng makagagahong.
0: Yes, exactly.
1: Nga di kita mo salig sa doang kaugalingong kakayanan. Kanang kapakyasan mo pa ground yun na si Mama Milaki. Mawag gina mo tudlo si mo habang hindi ikaw ang in control. Ayos, sige, hinambog nga ikaw ang hawod.
0: Mm-hmm.
1: Ang maayong buhaton, pagtuon dito sa kapakyasan niya. Kanabi daw ang kabantay ka ng mga tinuod nga nakatawid na. Kanabi daw ang mga nakaabanti sa kinabuhi, Mami Lucky ba? Nalambo ang kinabuhi, nangatiguang na ba? Niya nakapa... napadako, napaskwela, napakagraduar nila ng mga anak. Ugi mo na sila pangutanon. Nindot kay sila paminaon kay maramdaman gyud nimo ang humility sa ilaha.
0: Yes.
1: Ngano man? Kasi nakasabot gyud sila sa kinabuhi nga wala man kay ikapanghambog aning kinabuhi. Ah. Kining tanan pagka nakaabanti ka, kung gipalambo ta, tungod lang nas kaluis Ginoo gyud. So mao na sa ibot pasabutan nga kanang kapakyasan dili na moy utlanan sa tanan. Ang kapakyasan mo ay sinugdanan sa pagkat-on sa kinabuhi. Ayun, mao na say tinuod ana. Padayon ta sa unahan. Ito po ang programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
0: Ako ka si Mommy Lucky.
1: Magandang hapon po, samahan niyo kami ha. Ibang kwento na naman po ng buhay ang inyong maririnig again sa programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
2: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghang. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
1: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage, and career.
3: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
4: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Kat and Jake.
3: Sa lahat po ng mga Magnum C users, ayaw ba ilabay mga empty sachets, ha? Empty blister packs, mga bayanan, good? Ayaw ipanglabay ng mga bayanas Magnum C kay mag-announce mi puhon o caravan day sa inyong mga lugar sama sa nahitabo kagahapon sa Davao City. Malingaw mo's mga padula, mga papremyo nga ipanghatag sa Magnum C. Basin puhon sa inyong lugar na pumimudayo. Pareho ani, doon na namin schedule karon, Mami Lucky.
4: Yes, na natin schedule para sa mga taga Isulan o Soralan.
3: Sa mga naminaw, sa mga taga-Isulan, mga taga-Surala, makinig po dahil eto na ang schedule sa inyong lugar.
4: Ayan, magkita-kita ta karong June 27, Hunyo 27 po, magkita-kita ta sa alas 8 sa buntag sa Barangay Kalawag 2.
3: June 27.
4: 27 ka. Ah, June 27.
3: June 27, Kalawag 2.
4: Kalawag 2 Gym, Isulan, Sultan Kudarat. O pagtungtungog hapon, alas 2 sa hapon, sa Surala Municipal Gymnasium. Ayun. Sa Surala, South Cotabato.
3: Surala Municipal Gym, alas 2 ng hapon, mga taga South Cotabato, taga Santo Niño, Banga, Bagumbayan, makita-kita taninyo sa Surala Municipal Gymnasium.
4: Yes,
3: alas 2 ng hapon.
4: Alas 2 sa hapon, usbulan ako ha, sa Hunyo 27, 2026.
3: Next week.
4: Next week na po. Ni, next week after next.
3: Next week. Next kasi ano naman ta karon? Ay, di pala.
4: Di pa pala ka.
3: Oo, oh, kuhaan pa man na ita karon.
4: Bago mahuman ang
3: movie. 10 pa man na ita karon.
4: 10
3: na pa karon
4: ka.
3: Hmm, ano sa
4: baday ko? Gusto niyo mapaspasan ang
3: ayaw. Alas, abi na kung next week na. Dili pa day.
4: Dili pa ka. Ayaw kahit ka-excite ka. Ayan, sa 27 po tayo, magkikita-kita mga taga-Isulan. Makita-anay tada sa Hunyo.
3: Magkita-anay na dada subong.
4: Sa 27 pa, hindi pa subong. Kaysa kung humbal ka sa subong, subong is today.
3: Ah, okay.
4: Pwede na ko na siya ibaligya. Baligya ko ni Captain Jake na sa inyo sa Isulan. 27, magkita Anita sa Barangay Kalawag 2 Gym. Alas 8 sa isang aga. Ha? Alas 8 sa aga magkita Anita sa Isulan. Barangay Kalawag 2 Gym, Isulan, Sultan Kudarat. Kag, pag-abot sa hapon, magkita Anita sa alas 2 sa hapon sa Surala Municipal Gymnasium. Sum, Sarala sa at Katabato. Excited, nagig kami makita anay tada. So, sino sa inyo subong ang namati sa programa naton nga taga-Isulan kag taga-Surala, i-text kami or lantawa balang amon nga Facebook Live subong. Naga Facebook Live kami subong ni Captain Jake. So kung kamo namati kamo, i-message nyo kami.
3: Aba. Abaw.
4: Abang akong ilonggo git. Mahal gina akong ilonggo ka. Asa amo ng kwarta ginapala ka ginapiko ginaya.
3: Aba. Grabe. Makita lang ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Magkita-kita tanyo isulan and sorala. Excited na kayong buong team po ng Magnum Sea Philippines. Bisan asa man mo sa South Cotabato, Sultan Kudarat, magkita ay natin ninyo. Mga taga Takurong, anto ta sa isulan, magkita ay ha. O mga taga barangay o mga barangay diya sa Takurong, o South Cotabato, Sultan Kudarat area. And of course, ngayong araw po ng Saturday, na ako diya sa Claver. Ulitin po natin, mga taga Claver, Surigao del Norte. Makinig po mga kaibigan dahil Sabado na, Friday man ugma, mubiyahin nami padung diha sa Claver. Ayun, kadali lang ha, asa to dapita to.
4: O magkita-kita mo ni Captain Jake nila. Ayaw mo kalimot ha, sa Sabado, June 13 sa Claver, makita-kita mo ni Captain Jake sa Claver. Og uban niya ang team sa Magnum Sea og team sa Hiang International. Maghanap og pahalipay og mga kalingawan og magtuunta mga pagtulungan
3: Captain TV, Jake. Nay TV nga iparaffle sa Saturday.
4: Nay duha
3: ka book portable speaker nga iraffle mamilaki sa mga to. Duha ka portable speaker na ay isa ka book TV, na ay mga t-shirt, na ay mug, na ipanghatag anang adlawa. Sabado po yan sa Claver. Saglit lang po mga kaibigan, eto po sa Aga Gym, Barangay Bagakay, diha sa Claver, Surigao del Norte. Usbo na to, nami sa Aga Gym, Barangay Bagakay, Claver, Surigao del Norte, karong Sabado, alas 8 po ng umaga. Naami diha, yes. Na ay usa ka book TV raffle ug na ay duha ka book portable speaker ngay pang raffle. Kitaan ay tanyo sa Aga Gym diha sa Barangay Bagakay, Claver, Surigao del Norte. Naami
4: yes.
3: Diha.
4: Magkita-kita ta din ha. June 13 Sabado.
3: Ayun, June 13 Sabado po 'yan mga kaibigan. We have 39 live viewers, 39
4: na. Hello sa inyo. See you here. Hello Captain Jake and Mommy Lucky, see you here in Surala. Yeah. salamat unta makadaog puon from Galaxy sa Son. Salamat sa inyo pagpaminaw. Hello po maulan na hapon sa Kalawag 2 Isulan Sultan Kudarat. Hambal ni Melissa Laurelia. Aga ulan da subong sa inyo.
3: Ingon pa ni Gwendolyn ay Dexter Mommy Lucky sa inyo. Ginapiko, ginapalang kwarta. Ginapiko, ginabuldos usab ang utang.
4: Damo ng kwarta, ginapala, kaginapiko, sa kadamo-damo ang kwarta. Oh. Pero sa inyo, ginabuldos ang utang. Amo na ihambal niya. Agrabe, ged.
3: Namin adlaw-adlaw sa inyong programa LSMC. Diri sa HGC Service Shop, Midsayap, si Tata Manting. Salamat kanunay Mommy Lucky and Captain Jake. Thank you po sa inyo. Hello po sa inyo.
4: Thank you rin kay Dina Villariza. Blessed Thursday daw, Captain Jake. Nakikinig sila ngayon ng kanyang mister habang kumakain sa kanilang tindahan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Sweet Dumaging, ang mga taga-barangay de Lotilia, Isulan, Sultan Kudarat. Uy, sweet! Hindi mo malimta na ha, makitaan na ita sa June 27. Si Wawawi de Guzman. Uy, Wawawi de Guzman. Kuya Wawawi de Guzman family sa Bislig City. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Judith Tinampay, Saliot. Salamat mga taga-tagbina sa Surigao del Sur. Si C. Jean Egsig. Salamat. Nakakita na gid ko sa inyong duha. O muna, sa mga naminaw karon nga gusto makakita kay Mommy Lucky o kay Captain Jake, pangitaan mo ang Facebook page.
3: Ayan, paki-follow na rin po mga kaibigan. At pa-share na rin po ha, sa lahat po naman nakaandabay. Si Virgo Marfil. Maraming salamat. Si Aileen Chin, Nanay Pearl o Mommy Pearl de sa Compostela.
4: Hi, Mommy Pearl.
3: Salamat po, Mommy Pearl.
4: Ana si Gio, kauntaan na. Ikaw ra.
3: Kauntaan na eh. Si Boss Hanggaw, watching from Katipunan, Arakan, North Cotabato. Maraming salamat po. Kaya
4: ako ng pangalan na.
3: Si Boss Hanggaw.
4: Aileen Chin, basta Ilongga, gid mga gwapa. Ay, sa pa.
3: Magali.
4: Amugid na iya. Ayan, si Virgo Marfil, naminaw sila habang nagalugit do sila kapinjek og lubi pang kupra sa Pakibato, Pandayan, Davao City. Hello po sa inyo.
3: Mabu, hi.
4: Si Rap Rap og Virgo.
3: Daghang kayo nag-comment rin si Sel Jean Egsig. Maraming salamat po sa inyo. Si Jensam Liko sa Maramag Bukidnon sila naminaw sila karon si Nila Eloy Tatang ug si Aldrin Llorente nakikinig po sa Maramag Bukidnon. Salamat po sa inyo.
4: Thank you po. Salamat sa pagpaminaw kay Bobby to Yugon, ang mga taga Nabunturan. Salamat po sa Sir Jerome and si Sir Michael. Hello po sa inyo. Ronald Kimno, ang mga taga Lutayan Sultan Kudarat. Murag nabuhi ang dugo sa mga taga Sultan Kudarat, Captain Jack sa Isulan ha, Sorala ha. Pag-ingon nga padong na ang Magnum City din ha. Leo Leiros, salamat po.
3: O nga doon mga digpaminaw sa LSMC diya sa Maramag in Valencia, Bukidnon. Puhon mo dayo mi sa inyong lugar. Karong June 19 nami diya sa Centro Mall. Usbo na to ha, para sa Father's Day special po mga kabigan. June 19 naapod mi diya sa Maramag. Lisoding artista at takabisan asar na maabot doon.
4: Gani, katagal ba ni? Sa Uma, sa Claver, sunod adlaw, sa Laing Lugar. Ay, grabe.
3: Lisod, ani diya ang feeling sa artista?
4: Mora ni artista nga way kwarta.
3: Kapuya, aning rabuho, aday ni. Mora ni artista nga kitay manghatag og guan kanang pahalipay. Si Lizelle Fernandez, maraming salamat po sa inyo. Mga taga Capinianes Bake Shop na minaw sa inyong programa. Salamat po sa inyo.
4: Ayan. Thank you rin po kay Glory Jane Molina, mga taga Special Condominiums Maa. Nagapaminaw daw siya karon Captain Jake habang nasa iyang kondo.
3: Shal.
4: Pero gipo shout out niya iha mga taga kuan, mga taga Olaycon, Mongkaya, Davao, di oras, salamat sa inyong pagpaminaw. Mga taga Kinuskusan, Bansalan, Aldrian Ondo, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si John Roca Buglusa, thank you very much pagpaminaw. Ma'am Judith Castro, si Apple Molinas from Isulan, si Bobby Tuyugon, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nani Victoria Balaod, hello nay, kamusta naman kaninha nay, kamusta na itong mga 3A Angels din ha sa
3: ayun,
4: sa kuan Captain
3: Maramag.
4: Jake Maramag.
3: Salamat po sa inyo. Og namina sa tuang programa. Kadali lang ha.
4: Si Tatay Carlito. Hello Tatay Carlito. Ana sa Sir Jake and Mommy Lucky. Hello po sa inyo. Salamat sa pagpaminaw. Si Joel Sumalo, nakaantamay po sa atin. Maraming salamat. Si Bobby Tuyugon. Ayan, si Reggie Carbon. Thank you very much po sa lahat po ng mga nakaantamay sa atin.
3: Si Dandan Magpulong ng Don Carlos Bukidnon. Maraming salamat. Nanay Luisa Morales. Maraming salamat. Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakaantamay yan. Si Nanay Mila Estal. Salamat po. Nanay Flor Flores, Jonas Vistal, Tatay Wilson Katumaw, lagi nakikinig yan. Si Nanay Ayan Bulaklak, maraming salamat po. Na si Dalia Ofamin, maraming salamat din po. Si Marilo Herunduyo, maraming salamat po sa inyo.
4: Ayan, si Anami Taglion, Mami Lucky, nipilit daw ko. Ayan, si Empoy, hello Empoy, salamat sa pagpaminaw. Si Roveline Gabriel Flogoso, mga magkita ta sa Isulan. Yes ma, magkita ta sa Isulan. Namina po si Femling Galas Lopez. Yan naman, git ko na pala kanina. Si Virgo, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. A.L. Ibanez, salamat po sa pagpaminaw. Jonathan Concepcion, ingon siya Captain Jake, karoon pa doon siya nakakita sa ato, Captain Jake, sa itong Facebook Live. Guwapo, guwapo.
3: Unsa pa peng?
4: Reggie Carbon, ano bito ko sa inyo, kung gusto niyo makakita og maanyag og ano,
3: pa-share po natin FB Live,
4: sa Facebook Live. Tina Villariza, salamat sa pagpaminaw. Corazon Badong, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Lizelle Fernandez, May Tolentino Palier, daghan kayo na nga magpag-greet rin Captain
3: Jake. Si Jenadine Noble Agramon, mga taga Davao A Plus Credit Corporation, sa Maramag Branch, just listening sa inyong programa sa 104.7. Maraming salamat. Si Etas One, thank you po sa inyo. Si Boss Owen De Los Santos ng South Cotabato. Mag-add to kami diya sa Surala, Mami
4: ay,
3: Lucky.
4: Magkita, ay, gita, daya, pag ano man ang inyong specialty, ang balaan ko, ang Surala, ang Suranan, ang Isulan, Captain Jake, nag-research ko gabi eh. Ang ilang bestseller din ha, Captain Jake, kay Pastil.
3: Pastil.
4: Oh.
3: Ay, Pastilan. Ano? Pastilan.
4: Nag-research biagid ko, Captain Jake, sa ilahang lugar. Cecil Basadre, salamat sa pagpaminaw. Armando Baguan Mama, salamat po sa
3: si Juniel Baonen, shoutout po sa mga taga RV Furniture sa Pantukan de Oro, Davao de Oro. Maraming salamat sa mga taga RV Furniture. Si Cheralando Tostado, maraming salamat. Si Ma Eds, nakaantabay rin po sa programa natin. Si Boss Empoy Castillo, sige na kung kakita sa inyo sa Kenanderis Pantukan. Sahay magsabay mi og amo ba? Oh, salamat Boss Empoy.
4: Thank you. Salamat po si Leon Naville. Salamat po sa inyo pagpamina mga taga si Tina for Compound Isulan Sultan Kudarat. Magkita ay taha sa 27
3: pila na lang nakaadlaw. Ayan, excited kay mi, mapuno na puning gym diha sa
4: 17 days to go.
3: Oh, mapuno na puning Kalawag. Kay katong first time na mi sa Kalawag, napuno ang gym. For sure this time mapuno na puno ang gym.
4: Gani,
3: and sa Surala, I hope hope na makita na to mga inahan na to diya sa Surala o mga taga mga amahan diya nga tigpamina sa programa at gawasan ang mga Magnum Sea Users gyud. Ang ato ang jackpot prize sa Surala po ay 30,000 pesos. Mm-hmm. Ang ato ang jackpot prize sa pera.
4: Magnum Sea!
3: And 30,000 din po sa Isulan Sultan Kudarat at ang jackpot prize sa pera.
4: Magnum Sea!
3: Napa ba, Mami Lucky?
4: Yes. Si Irene Mantong. Ana siya, salamat po sa inyong pagpaminaw. Mga taga-Kapalong, thank you very much. Si Ma-Eds, thank you very much po sa inyong pagpaminaw.
3: Ayun. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan na po natin ang kwento ngayong araw sa programang Love,
4: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo lahat at sa lahat po ng masugid na sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Napakarami na ng kwentong aking napakinggan sa inyo. Napakarami na rin ang mga aral na aking napulot. Hindi upo lubos akalain, Kapitan, na darating ako sa ganitong pagkakataon ng aking buhay na ako rin po mismo ay magbahagi sa inyo ng aking kwento. Ito'y kwento, ito'y tungkol at kwento ng aking buhay, karanasan sa aking buhay pag-ibig. Sinubok man kami, dumating man ang mga pagkakataong akala ko ay hindi na namin makakayanan. Pero sa awat, tulong ng Diyos, nalampasan po namin ang isang mabigat na pagsubok. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rene. Hayaan niyo akong simulan ng aking kwento, Kapitano, mga panahon na nakilala ko ang girlfriend ng aking pinsan. Siya si Yvonne, ang girlfriend ng aking pinsan na itago na lamang po natin sa pangalang Maeve. Nung magkakilala kaming dalawa, Kapitan, sa totoo lamang po ay talagang nagandahan na ako kaagad sa kanya. Sa totoo lang ay talagang naiinggit ako sa aking pinsan. Noon pa man ay malapit na sa swerte o grasya ang aking pinsan. Bukod sa maitsura, bukod sa mayaman o may pera kanilang pamilya, matalino pa. Magkababata lamang kami ng aking pinsan at nasaksihan ko talaga, Kapitan, kung paano siya nakakalamang sa amin, nakakalamang sa buhay. Maganda ang takbo na kanilang pamumuhay, na kanilang pamilya. Hindi tulad ng sa amin, anim kaming magkakapatid. Doon pa lamang ay talagang naikukumpara ko na ang buhay naming dalawa. Noon pa man ay nasabi ko na sa aking sariling napakaswerte talaga ng aking pinsan. Bukod sa may itsura na, bukod sa may kaya na sila sa buhay, matalino pa at magaling sa lahat ng antas. Sa sports, sa basketball, sa kahit anong uri, Kapitan, ay talagang lamang siya. Hindi maiwasan noon na talagang mag-idolize ako sa aking pinsan. Hindi maiwasan na mapapahanga ako bilang nakababatang pinsan. Lalong-lalo na nung panahong nakilala ko ang kanyang girlfriend na si Yvonne, nasabi kong napakaswerte talaga ng aking pinsan. Mapupungay ang mga mata ni Yvonne. Tila para bang ang mga mata niya ay hindi pa man siya nagsasalita ay parang nangungusap na. Mga matang napakalalim. Mga matang kahit hindi man nakangiti ang kanyang mga labi ay para bang ang kanyang mga mata ay nagsasabing nagsasabi kung ano man ang nilalaman ng kanyang puso. Ganun ko maiantulad o ganun ko, Kapitan, maipapaliwanag sa inyo kung gaano kaganda ang kanyang mga mata. Naging magkaibigan kami ni Yvonne. Pinakilala ako ng aking pinsan sa kanya. At sa mga panahon magkasama sila, sa mga panahon ng mga okasyon ay lagi akong sinasama ng aking pinsan. Lalo pa noong mga panahong bago pa lamang sila. Kapag ka dumadalaw ang aking pinsan sa kanila ay nahihiya. Nahihiya ang aking pinsan kaya ako ang madalas na kinakasama niya. Sumama ka sa akin, tol, para meron naman akong kasama. Nakakahiya kasi. Lalong-lalo na sa ama ni Yvonne. Ganun ang lagi naming ginagawa, magpipinsan kapag ka may okasyon sa kanila o sa kanila ni Yvonne. Kapag ka dumadalaw siya, ako ang laging, kapag ka magkasama sila, ako ang laging itinuturing na third wheel. Sumalit sa paglipas ng mga panahong, Kapitan, napapasin ko rin kung paano niloloko ng aking pinsan si Yvonne. Hindi man sinasabi ng aking pinsan pero kitang-kita ko kung paano niya lukuhin si Yvonne.
gaya na lamang ng mga panahon na hinahanap siya ni Yvonne na madalas ako ang laging panangga niya. Lagi niyang sinasabi kay Yvonne na kaya raw siya, hindi siya nakakapunta ay dahil raw sinasama ko siya. Parang lagi akong dinadahilan at dumating pa ang pagkakataong kapitan na nahuli siya ni Yvonne na meron siyang ibang katsat. Subalit ako pa rin ang ginawa niyang panangga. Hindi naman ako ang gumagamit ng account na yan. Itanong mo kay Rene. Ako ang laging napagbibintangan kapitan na sa tuwing kinakausap ako ni Yvonne, hindi maiwasang may galit na rin siya sa akin. Hindi maiwasan na mainis siya sa akin na madalas kapag kaandyan na ako at kapag kinakasama o sinasama na ako ng aking pinsan, para bang ayaw na niya akong pansininin at halatang-halatang naiinis na siya sa akin. Wala naman akong ginagawa, kapitan, pero naiinis o kinaiinisan na ako ni Yvonne. Na minsan, naaawa na rin ako sa aking sarili. Bakit ko ba ipinagpipilitan ng aking sarili sa mga taong ito? Bakit pa ako sumasama sa aking pinsan? Napag-isip-isip ko tuloy noong, kapitan. Ang dahilan lang naman na sumasama ako sa aking pinsan ay dahil minsan nalilibre ako. Binibigyan niya ako ng pera. Nakakain na rin ako ng masasarap na pagkain. Parang ganun lamang naging rason ko noon na kinalaunan ay naisip ko na hindi naman dapat. Bakit ba pinahihintulutan ko ang aking pinsan na masira ang aking pangalan? Bagamat wala naman kaming relasyon ni Nicole o ni Yvonne at wala namang nakakilala sa akin o tunay na nakakilala sa akin sa paligid niya. Pero apektado ako dahil ang pangalan ko ang nakasalalay dito, kapitan. Ang pagkakilala kasi ng mga tao sa akin sa paligid, ako ang bad influencer. Ako ang bad influence sa aking pinsan. Minsan, kinausap pa ako ng mga magulang. Kinausap pa ako ng aking pinsan o ng mama ng aking pinsan o ang aking tiyahin. Kinausap ako kung bakit ko raw dinadala ang kanilang anak sa hindi magandang bisyo. Sa tuwing nahuhuli kasi ang aking pinsan, laging akong dinadahilan. Kapag ka nakakainom siya, kapag ka nahuhuli siyang naninigarilyo, ang lagi niyang sinasabi, ako daw ang dahilan. Doon ako nakaramdam ng hindi maganda sa aking pinsan. Na minsan tinanong ko na rin siya kung bakit laging ganon ang ginagawa niya sa akin. Tol, bakit mo ba ako sinisiraan sa harapan ng mga magulang mo? Bakit mo ba sinasabi sa ibang mga tao na ako ang bad influence? Hindi naman dapat sana. Napaka-unfair para sa akin, kapitan. Pero bilang isang tagahanga at bilang nag-a-idolize sa aking pinsan, tiniis ko yun ang mahabang panahon. Binabaliwala ko lamang ang lahat. Hanggang sa nung mapagalitan na ako ng aking mga magulang, doon na, kapitan, ay umiwas na ako sa aking pinsan. Doon ako nagtapat sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking ama. At sinabi ko talaga sa kanila ang katunayan, ang katotohanan, na wala akong kaalam-alam. Dahil ni minsan, hindi man lamang ako nakahawak ng kahit na isang sigarilyo. Ni minsan na hindi ko natikman ang alak. Ayaw ko sa anumang bisyo. At wala rin akong alam ng kahit na anumang bagay sa ginagawa ng aking pinsan. Nagtataka na lamang ako kapag may nagagalit na sa akin. Sinabi ko rin sa aking mga magulang ang patungkol sa relasyon nila ng kanyang girlfriend na si Yvonne. Bakit ba ako dinadamay? Kapag ka nag-aaway silang dalawa at kapag ka nahuhuli siya, ako ang madalas na naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Bad influence. Yun ang turing sa akin, kapitan. Kaya nung malaman ko ang mga panahon, kaya nung dumating ang mga panahong yung kapitan ay umiwas na ako sa aking pinsan. Kahit anong mang pakiusap niya sa akin, kahit
May mga pagkakataong gusto niya akong isama ay hindi na talaga ako sumasama sa kanya. Iniiwasan ko na. Isang pagkakataong nagmensahe o nagpadala ng mensahe sa akin si Yvonne. Nagalit sa akin at sinumbatan ako, kapitan. Bakit ko raw binibigyan ng babae at bakit ko raw pinapakilala ang aking pinsan sa ibang babae? Wala akong kaalam-alam at matagal na kaming hindi nakikita ng aking pinsan, subalit ako pa rin ang ginagawa niyang panangga. Ako pa rin ang ginagawa niyang dahilan at dito na, inamin ko mismo sa kanyang karelasyon na si Yvonne ang katunayan. Inamin ko mismo sa kanyang karelasyon na si Yvonne, kapitan, ang katotohanan. Sinabi ko sa kanyang wala talaga akong pakialam kahit noon pa man sa kung ano man ang lakad ng aking pinsan. Noon pa man na hindi na ako sumasama sa kanya. At noon pa man ay wala akong kaalam-alam sa mga pinagbibintang niya sa akin. Kung nagawa ko mang umamin noon ay dahil sa pagrespeto ko lamang sa kanya. Dahil ayaw ko siyang mapinsala at ayaw kong madungisan ang kanyang pangalan. Ayaw ko ring mag-away kayong dalawa. Kapilit kong inaamin ang mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Sa kagustuhan ni Ibo na malaman ang katotohanan, kapitan, ay nakipagkita sa akin ng personal. At dito na nagkausap kaming dalawa ng personal at dito na rin niya nalaman ang lahat-lahat. Hindi ko naman sinisira ng aking pinsan, sinasabi ko lamang kung ano ang katotohanan at naaawa ako kay Yvonne, kapitan, dahil hindi niya deserve na lukuhin lamang ng isang lalaki.

Simula noon ay naging matalik na kaming magkaibigan. Simula noon ay madalas na ang aming pag-uusap at pag-chat-chat. Kapag ka humihingi siya ng payo, kapag ka nagtatanong sa akin ay lagi ko namang sinasagot. Doon nagsimula ang aming mabuting pagkakaunawaan bilang magkaibigan. Sinabi ko lamang sa kanya, kapitan, sana hindi na lang ito makarating sa aking pinsan. Baka isipin niya na sinisiraan ko siya. Baka isipin niya na gumagawa ako ng istorya. Ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Hindi mo deserve na lukuhin lamang ng isang lalaki. Bagamat pinsan ko ang karelasyon mo, pero alam ko kung anong ginagawa niya sa likod mo. Marami siyang nililigawan, marami siyang naging karelasyon. Hindi mo lamang alam ang lahat. Ako pa sa'yo, maghanap ka na lamang ng ibang lalaki. Lalaking magsiseryoso, lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Yun talaga ang sinabi ko sa kanya, kapitan, dahil sa awa ko sa kanya, dahil sa concern ko sa kanya. Nakita ko kung paano niya minahal ang aking pinsan. Sa mga panahong nahuhuli niya at sa mga panahong nasasaktan siya, ako ang madalas nang sinusubungan. Walang nakakaalam ng lahat maging ang aking mga magulang. Ginagawa lamang niya ang mga bagay na ito, kapitan, ay dahil para may magpahingahan siya o may mapagsabihan siya sa kanyang nararamdaman.

Minsan pinayuhan ko na rin siya. Ikaw kasi, mas lalo mo kasing niya. Lalo mo lamang kasing niya, pinahihirapan ang sitwasyon mo. Kinukonsintim mo kasi ang aking pinsan. Hinahayaan mo kasi sa kanyang biso. Kaya ginaganyang kanya ay dahil alam niyang kahit na anumang oras ay may babalikan siya. Sabi ko sa kanya, Kapitan, unahin mo naman ang sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo at respetuhin mo naman ang sarili mo. Hindi mo deserve na lukuhin lamang na isang lalaki. Kinalauna ang Kapitan ay nagdesisyon na rin si Yvonne para hiwalayan ang aking pinsan. Sabi niya sa akin, humahanap lamang siya ng tiyempo. Humahanap lamang siya ng lakas ng loob para sabihin niya katotohanan. Sabi ko sa kanya, alam kong masasaktan ka. Pero ito ang dapat para malaman mo kung talagang mahal ka ng aking pinsan. Kung talagang mahal ka niya, hahanap at hahanap siya ng paraan para ligawan ka muli, para kunong muli ang tiwala mo. Matapos niyang magawa o gumawa ng desisyon para makipaghiwalay, Kapitan, ay laking gulat na lamang niya nung sinabi na sa aking pinsan ang katotohanan. Sinabi na sa aking pinsan na hindi na niya kaya. Bagkos, ang inaasahan ay hihingi ng patawad, ang aking pinsan ay parang natuwa pa raw ito. Ang sabi pa sa kanya, Talaga bang seryoso ka sa desisyon mo? Baka magsisi ka. Yan ang sinabi sa kanya ng aking pinsan, Kapitan, na para bang hinahamon pa siya. Na para bang nagmamalaki pa ito. Alam kong sobrang masakit para kay Yvonne ng lahat. Pero pinanindigan niya ang kanyang desisyon at nakipaghiwalay siya sa aking pinsan. Sa unang gabi, pagkatapos nila maghiwalay ay sinamahan ko pa siya, Kapitan. Halos buong magdamag, umiiyak lamang si Nicole sa akin. Sinasayang lamang daw ng aking pinsan ang mga sakripiso niya, ang kanyang mga pagtitiwala, ang mga luha niya, ang mga pagkakataong binibigay niya sa aking pinsan. Wala akong ibang ginawa kundi pakinggan lamang ang kanyang mga hinaing. Wala akong ibang ginawa kundi pakinggan lamang ang lahat ng mga sama niya ng loob. Unti-unti sa paglipas ng mga panahon, unti-unti ring nakaka-recover. Unti-unti ring nawawala ang sakit sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga panahon ay nakikita ko rin na ngumingiti na rin siya. Pinakita ko lamang sa kanya, Kapitan, na may buhay pa pagkatapos ng lahat. May pagkakataon pa, marami pang mangyayari sa buhay mo. Napakabata mo pa. Lumipas pang mga panahon, naging matalik kaming magkaibigan. Walang nakakaalam ng lahat, Kapitan, dahil ayaw kong husgahan, ayaw kong pag-isipan kami nila ng masama. Kaya itinago ko ang lahat, maging sa aking mga kaibigan, maging sa aking mga kamag-anak. Subalit kinalaunang, Kapitan, hindi ko na rin maitatanggi pa ang aking nararamdaman. Kinalaunan, hindi ko na rin maitago ang aking pagmamahal sa kanya. Inamin ko mismo kay Yvonne na maging sa simula pa ng aming pagkikita, simula pa ng mga panahon ipinakilala lamang siya sa akin ng aking pinsan, ay hubahanga na ako sa kanyang kagandahan. At mas lalo akong napahanga at napamahal sa kanya, lalong-lalo na ng mga panahong nakilala ko na ang sang tunay na Nicole, ang Yvonne.

Yun talaga ang katotohanan, Kapitan. Mas lumalim ang pagmamahal at pagkakilala ko sa babaeng ito. Sabi ko sa kanya, napakaswerte na ng lalaking makakukuha ng pagtitiwala mo. Nung una ay parang nag-aalangan siya, Kapitan. Ang sinabi niya sa akin ay bibigyan ko lamang daw siya ng panahon. Hindi naman daw niya lubos akalain na magtatapat ako sa kanya ng aking nararamdaman. Sinabi ko namang hindi naman ako nagmamadali. Handa ko namang hintayin kahit kailan pa yan. Ang sa akin lamang ay makita lamang kitang masaya, makita lamang kitang nakarecover na. Nakapag-move on na, ay masaya na ako. Kahit sino pang lalaki ang ipagpalit mo sa aking pinsan, basta ba ay deserve niya, basta ba matinong lalaki, masaya na ako. Hindi ko lubos akalain na darating ang pagkakataong mahulog rin ang kanyang kalooban sa akin. Isang tagpo, isang pagkakataon nang inamin niya sa akin, Kapitan, ang katotohanan. Sinabi niya sa akin na sa paglipas ng mga panahon, hindi rin daw niya akalain, Kapitan, na mahuhulog ang kanyang kalooban sa akin. Halos 8 buwan din ang nakalipas simula nung maghiwalay sila ng aking pinsan nung malaman ko na nahuhulog na kanyang kalooban sa akin. Mahal na rin kita. Mga salitang kailanman siguro, Kapitan, na hindi ko makakalimutan. Mahal na rin kita. Wala na akong ibang nasagot pa, kundi ang yumakap na lamang sa kanya at mangakong kailanman ay hindi kita sasaktan.

Napakasaya ko noong kapitan. October 24 ang araw kung kailan ako sinagot. Naging kami. Itinago muna namin ang aming relasyong dalawa. Walang nakakaalam maging aking mga magulang. Subalit sa paglipas lamang ng ilang panahon, kapitan, kahit anong pilit man namin o kahit pilit man namin itinatago ang lahat sa mga mata ng mga taong maaaring puminsala sa aming relasyon, ay nahayag rin ito at nakita ng karamihan, lalong-lalo na ng mga taong malapit sa aking pinsan. May nagsumbong, gumawa ng intriga, na kaya raw sila naghiwalay dalawa ay dahil daw meron siyang isang pinsan na kagaya ko, na isang ahas. Yun ang turing nila sa akin, kapitan, isang ahas. Kaya raw nakipaghiwalay si Ibon sa kanya, kaya raw nagdesisyon ito ay dahil daw sa paggawa ko ng mga intriga, siniraan ko raw ang aking pinsan. Ito na ang mga usap-usapan sa paligid at maging ng aking mga magulang. Sobrang nasaktan ng aking mga magulang, lalong-lalo na nung ipahiya ng aking mga tiyahin at tiyuhin. Kinausap mismo ng pinsan o ng mga magulang ng pinsan ko ng aking mga tiyahin, kapitan ng aking mga magulang, at sinabihan pang traidor. Traidor raw ako at isang ahas. Sinabi ko sa aking mga magulang na kailanman ay wala akong ibang ginawa. Andun lamang ko bilang isang kaibigan. Sinabi ko lang naman ang katotohanan. Totoo naman ang lahat ng mga sinasabi ko. Dapat malaman rin ni Yvonne ang lahat. Niloloko lamang siya ng aking pinsan. Akala ko noong kapitan ay maghihiwalay na kami ni Yvonne. Lumaki ang awayan, mga intriga, pagpaparinigan sa Facebook. Mga galit, mga taong hindi naging masaya sa aming relasyon. Ang masakit pa nito, kapitan, ay dumating pa sa personal na confrontation. Personal na panguhusga laban sa amin. Lalong-lalo na mula sa mga magulang ng aking pinsan. Sinabihan pa kami na mula noon daw ay sinuportahan pa kami. Mula noon daw ay kumakain kami sa kanilang mesa. Paano daw? Ano daw ang nakain ko? Bakit ko nagawa yun sa aking pinsan? Mga masasakit na sumbat, kapitan. Mga masasakit na salita ang narinig ko mula mismo sa mga magulang ng aking pinsan, ng aking mga tiyuhin at tiyahin. Kapag ka nauubusan raw kami ng bigas, sila raw nagbibigay simula po nung aming kabataan. Kapag ka wala raw kaming pera, sa kanila daw kami lumalapit. Mga sumbat, kapitan, na hindi na sana dapat naming marinig. Hindi na sana umabot sa ganito. Galit na galit sila sa akin, kapitan, dahil sa pagiging ahas ko raw. Siniraan ko raw ang kanilang anak. Hindi raw nila lubos maisip na ganun ang aking gagawin. Wala silang kaalam-alam, kapitan, sa tunay na nangyari. Dahil ang buong akala nila ay napakalinis ng kanilang anak. Buong akala nila ay naging bad influence ako sa kanilang anak, na kahit pa anong sabihin ko sa kanila, maging ang mga ginagawa ng kanilang anak ay hindi nila pinakikinggan. Sa tingin nila, ako ang napakarumi. Nakialam na rin ang aking mga magulang, kapitan, at dumating pa sa puntong sinabi ng aking ama na makipaghiwalay na lamang kay Yvonne para maging tahimik na, para maging payapa na ang aming pamilya. Kaliwat kanang away na ang nangyari noon. Subalit ipinaglaban ko ang nararamdaman ko, kapitan. Walang kahit na sinuman ang pwedeng magdikta sa nararamdaman ko para kay Yvonne. Pagkatapos ng isang matinding unos, kapitan, ay nalampasan rin namin ang lahat. Hindi kami natinag at ipinagtuloy o ipinagpatuloy namin ang aming relasyon dahil tunay, tapat ang aming pagmamahalan sa isa't isa.
hindi pa man tanggap ng ibang pamilya, hindi pa man tanggap ng aming mga kamag-anak. Sa kabutihang palad, ay tinanggap na rin ang aking mga magulang. Tinanggap na rin ni Papa at Mama ang aking karelasyon na si Yvonne. Tinanggap niya o tinanggap ng aking mga magulang sa aming pamilya si Yvonne. Sa napakarami ng pagsubok na dumaan sa amin, Kapitan, nasukat ang tunay naming pagmamahalan. Tumibay ang aming relasyon at dito namin napatunayan na totoo ang aming pagmamahalan. Umaasa kami na balang araw ay makakasal rin kaming dalawa. Magkakaroon rin ng magandang kinabukasan. Bubuo rin ng sarili naming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
4: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain, at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
5: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. One cup hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
4: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa paboritong usapang pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni Uy.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
10: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Ikaw na pala.
0: Love.
6: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
7: Sigurado ka?
0: Sex.
7: Yosa, dili ko andam.
12: Pasin mabuntis ko.
13: Marriage. Sos na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kag pambabae.
13: And career. Yes, nanawat agad ko sa trabaho.
14: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake. Yeah.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin may nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Yung mo hang dagway diri kini kuan ni pilit sa camera. Tapos ni ano we go.
2: Grabe, mag-enjoy okay kayo ka. Okay na. Pwede sa ano kay Maugyapon, ni Pilit Gyapon.
1: Anyway, magandang araw po sa lahat na mga nakikinig. Kung manatong story, pwede na mo bangon, pwede na mo mata, kay nakatugs, nanay, wakadungog. Gitulga na ito ang programa. Si Dario Balane, maraming salamat po sa inyo. Gatanaw sa live. Mula po ito sa Makilala, North Cotabato. Si Tatay Rial Espinosa de sa Kagwait, naminaw sa programa.
2: Hello, salamat sa iyong pagpaminaw. Si Dario Balane, naminaw po Captain Show.
1: And si Remy. Kani si Remy, si Kuan natani, si sa Pinalvier man natani. Tama ba?
2: Si Ma'am Rem.
1: Mga taga Pinalvier, food and refreshment. Huh?
2: Hello po sa inyong tanan. Speaking of sa Midsayap, Captain Check, ito ang i-greet sila. Buti ang buti.

0: si Guansing Drugstore ni Mino, karon sila Captain Jake. Out of stock na daw sa Haplas Magnum Sim Herbal Juice. Ingon si Gio. Salamat kay Papa G. Papa Gio. O saan niya ang pakalan niya?
1: I don't know.
0: Papa Gio.
1: Papa Gio.
0: Magisan ang Papa Gio, ha?
1: And mga kaibigan, mga taga South Cotabato, North Cotabato, available po ang Magnum C products sa Rojon Pharmacy. Ayan. Huwag din naman sa double, lahat ng HB1 Pharmacy. HB1 Pharmacy, makapalit mo Magnum C. Nasa Maramag Bukidnon, Centro Mall sa Maramag Bukidnon o sa Roy Plaza sa Valencia City. Ayun.
0: Ayan. Huwag naminaw po ng mga taga-SG Vulcanizing Shop sa Poblasyon Tres Midsayap. Naglanog-lanog daw, Captain Jake. Naagian daw ni Tio Gio.
1: O ba, Tio salamat po. O si Ma'am Ellen Guerrero, present ko. Orang nakatog ni si Ma'am Ellen.
0: Nakatog ba?
1: Katog ka.
0: Nananay ko yung bagong pangalan ni Gio. Tio Gio.
1: Tio Gio.
0: Tio Gio.
1: Grabe yan po ng Tio.
0: Tio Gio.
1: Balikan lang natin ang kwento. Isang napakagandang love story naman ng ating napakinggan niya araw, mga kaibigan. Story po ni Rene. Ang kuhan ni sila Mami Lucky. Doon na siya pinsan nga kuhan. Ganabang nakaluwag-luwag sa buhay.
0: LL. Naka-LL sa life.
1: Luwag-luwag sa buhay. Di man po yung siguro, dato kayo. Pero ka naman, makaingon da ba nga, gaan-gaan ang kinabuhi niya. Compared to them, murag ka nang makaingon ta nga, maka-idolize yung kasi mong pinsan niya. Murag, nasa iyo na ang lahat. Murag ka na ba?
0: Naman ko sa kinabuhi na to, Captain Jack, natin mga pinsan nga, murag ina-look up po na to sa
1: yes, of course. Ka nang,
0: makaingon
1: ka nga. Oh, bright kaya kong pinsan. Murag, ma-idolize ni mo ba?
0: Oo, tama.
1: So, inani na itabo ka nang uban-ubanan sa pinsan, manguyab siya, na niya. Niabot sa point ka nang dili man maayo ang ginabuhat sa pinsan. Kaya wag magbuhat sa di maayo, siya mo imong himuon nga front Mami Lucky or alibi. Ganang, himuon siya o ganang guan ba?
0: Kuan man na.
1: Ako, dili man ako. Ako na pinsan.
0: Kuan man na. Ano ba? Ginagamit ang iyang pangalan ba sa tanang mga tanang mga atik.
1: O, tanang binuang ba niya. Halimbawa, madakpa na. Maingon nga, dili man ako. Gigamit lang akong cellphone. Sinani iyang papel sa iyang pinsan. And to the point na niabot sa punto nga, ingon siya nga, di na ko ani, kaya marag madaot na akong pangalan. Pati iyang mga ginikanan, magkasamaan na siya. So dito niya nahibalaan Mami Lucky nga, dili maayo ang ginabot sa pinsan sa iya. Kay, bisan gani ang ginikanan, marag urabag ka ng daotan na sa mata sa ginikanan ang iyang kumbaga, daotan na siya sa, nahimo na siyang daotan sa mata sa iyang ginikanan. Moto nga, naglikay siya. Niabot sa punto, nakikommunicate ang babae sa iya. Katong uyab sa pinsan, then, to cut the story short, nakita ay sila, nahibalaan ay ugnon sa mga tinuod, hando nahimo silang magka-amigo-amiga, ug niabot sa punto nga, nahimo silang sila.
0: Oh, to make the long story short, ang uyab sa iyahang pinsan, iyang giuyab or nagkauyab sila.
1: Iyang gipanguyaban.
0: Ay, iyang gipanguyaban, di ay. Ipanguyab ba, nagkauyab sila, naging sila.
1: Oo, ni Karon. Yan, niabot sa punto na sila na, gitago pa ito nila at first, pero niabot sa punto nga, naghanan na kaibaw, na may mga intriga, na may mga storya nga.
0: May mga chismis.
1: Oo, imong igagaw kay gikuan ka,
0: Gimara ka ng gitraidor.
1: Gitraidor, na.
0: Imong igagaw kay iya kang gikuan, giatik, imong uyab sa una, giiyab na niya.
1: Gisuntoy ka.
0: Suntoy lang, suntoy is tusok.
1: Yan na, ang suntoy kay, mura, giilalom ka niya, na.
0: Ang pagtuwa na ako suntoy kay kanang anang ganin pag mutalikod ang tao suntoy yun.
1: Suntoy yun. Mao na giilalom kaniya. Gisuntoy kasi mo pinsan. Ragana man.
0: Mga terminology. Suntoy. Lahi manasa ko mo suntoy.
1: So iana mo ni hindi ba parang ang dating is talagang ahas ang kanyang papel sa mata ng lahat.
0: Ng kanyang pinsan. Pero sa kanilang dalawa, Captain Jake, parang syempre love is ano ba, no?
1: I mean, sa ilan, di ba? Kay Bao, masilang si tinood. So, kung ano ang ihang nahitabo. Karoon, nagang mga messages dito. Si Dibay, Sally, namina sa programa diha sa Barangis, Maguindanao. Si Jehan Farnasya at Buyong, namina sa programa. Uy, kitakit sa Isulan.
0: Kitakit.
1: Karong June 27, ba ito, Mami Lucky?
0: June 27, yeah. Alas 8 sa Buntag, sa Barangay Calawag 2.
1: Isulan.
0: Isulan.
1: Yeah. Talon Family sa Lower Pataan, Kabaka, namina sa programa. Maryam Parrocha. Thank you po.
0: Ayan, Vicay Moreno Ingrobad. Dapat layuan na niya ang kanyang pinsan para hindi na siya masangkot sa mga ginagawa niyang kanyang pinsan. Papasa ang mga ginagawa or pagpapasa sa kanyang mga ginagawang kalokohan ng kanyang pinsan. No? Anak pa rin Captain Jake ni Kuan. Ay, wait lang, nawala. Ni wait lang.
1: Tatay Wilson, si Tatay Carlito.
0: Ayan, si Tatay Wilson. Si Tatay Carlito. Ano si Tatay Carlito? Rene, wala kang kasalanan dahil si Yvonne ay para sa iyo. Pinagtagpo at itinadhana, nagkahiwalay man sila ng kanilang ng pinsan mo bago mo siya niligawan. Tama ang desisyon mo na magpakasal pa.
1: Magpakasal ba lang?
0: Magpakasal na para mahinto ang intricate sa inyo. Intricate.
1: Ano sa mga intricate?
0: What is intricate? Aba. Karapatan nyo yan. Intricate. Siguro ka na ganyan. Ang intricate, Captain J, ka ng...
1: Pakialam.
0: Mga mali nga ano ba? Mali nga pagtanaw.
1: Or
0: pagpapakialam. Para din na sila manghilabot sa inyo.
1: Ayun. Si Lily sa Sugaguli. Pag nakaraw, Mami Laka, watching from Pikit, North Cotabato, kay Angel nga natulog, namina sa inyong programa. Natulog, pero namina sa mga programa.
0: Hala, kuya mo, guna na. Good. Grabe pagka, ano.
1: Lahi, ragin nga talent.
0: Flexible. Lahi nga talent.
1: Natulog, pero namina.
0: Ay, tawag ka nga talent, Captain J. Kaya niya ang duha kabuktas.
1: Si Rose Ann Luna, maraming salamat diha sa Banahaw, Liangas, Surigao, Dilsur.
0: Thank you.
1: Salamat po sa ina. Okay, Mami Laki.
0: Para sa kuha, Captain J, kang ilahang panaghinigugma ay, I mean, wala mo ko'y makita. Para sa kuha, base sa storya ni mo, wala mo ko'y makita ang mali nga nagkauyam mo.
1: Yes.
0: Ang ako lang nakita, sakto nga imong gilikayan ang binuhatan sa imong igagaw. Sakto nga nahimo kang honest sa imong parents about sa imong binuhatan. Usahay no, kanang bitang, pero naalam ko yung mga realization, Captain Jake. Usahay, kanang sobraan mo kat, kanang bitang, sobraan ni mo ka trust or kanang kahanga ni mo sa usaka tao, usahay makalimot na kang kung unsa ang tama o unsa ang mali.
1: Kay
0: parihan ni yung pinsan, grabe niya ka. Pero grabe yung lantaw siyang pinsan man. No, to the extent nga musugot na lang siya nga tamay, pag tamay man akap.
1: Kaya abi kay pobrita.
0: Abi kay pobrita or abi kay giidulot ka o kira ana ba? So tama na pud to. Mao na siyang nindot nga ang turning point sa imong kinabuhi nga imuhang gilikayan na ang imuhang pinsan para mahimong sakto po ng imuhang dalan o syempre ang pagtanaw po sa mga tao sa imuha. And I think, Captain Jake, wala man kay kailangan niya explain sa kadaghanan kung kamong duhang nagka-inugugma ay, so be it! Diba? Hayaan mo ang mga tao na may sabihin sa inyo kasi normal lang na naagi na ikaingon ang mga tao. Pero kadugayan, anak, Captain Jake, mawara man po gihapon na siya. Especially mo, most especially kapag ang pinsan mo ay nakatagpo na ng ibang babae rin. Diba? Murag artista ba? May mga issue. Pagkahuman, pasagdaan lang pila ka bulan, pila ka adlaw, simana. Nawa naman po ng issue.
1: Yeah. Tinood na.
0: Ang pinaka-importante din is kayong dalawa na alam nyo ano ang totoo at alam nyo na kung alam nyo anong totoo at alam nyo kung unsa man yun ang unod sa inyong kasing-kasing.
1: Salamat.
0: Diba?
1: Tunod. Tunod to istoryahan karon na Milaki. Asa napita ang dili, asa napita ang ganda ba itong foul ba?
0: Oo, foul.
1: Kasi, para alam natin kung ito ba ay wala ba din pananagutan. Sa story sa ito ang ni Rene, mga kabiyan. Sa itong share of the day, mga kabiyan. Sa story niya, kung tanaw na to ang timeline, ang sequence, kung imong kung atong basihan lang ang story, I mean, wala siya pananagutan. If ang atong dungog karon o ato ang gishare karon nga sa atong programa, kung maugid ang kamatuoran, Mami Laki, wala siya pananagutan. Nga naman, bulag naman sila sa diha misulod siya. Ayan. So, dili man siya, wak man siya misulod sa panahon nga sila pa. Sayang, di ba? Nilikay pagani siya. So, ibig sabihin kung isulod man ka sa pakigrelasyon sa dating uyab sa imuhang pinsan, bisan pag-iisuon, wala ka na ipapananagutan because hagbay ra nga nagbulag silang duha. So, ibig sabihin,
0: you are out of the picture.
1: Yan, and dili tama nga gamitan ng word nga giahas or marag ka ng gidautan. Or, dili appropriate. Pero sa tuwang kultura, magod Mami Laki, sa tuwang kwan ba? Sa tuwang Filipino culture ba? Ang tuwa magong kultura, mamugray na anda na to. Like, for example, maglisun magong kay magrelasyon nga, kanabitong relasyon nga, dating karelasyon sa imuhang
0: pinsan,
1: sa imuhang iksuon.
0: Pariente, ana na lang.
1: O diba ka, sa imuhang amigo, ana, lisun kay na. Hindi ka na malikayan nga dunay mga istorya. Yan. So, pero, kanang istorya, lumalabay lang ng tanan. That's according sa ilang perspective lang po.
0: Yes.
1: That's according sa ilang paglantaw, sa ilang pagtuo.
0: Yes.
1: Pero so, be it, kika mo man ang kahibaw kung unsagi ka matuuran. So, kanusa ba mahimong dili pwede ang inani? Kanabang doon na kay malabag? Unsa na malabag, Mami Laki? For example, managrelasyon, tapos naakadiha, moapil-apil ka sa ilahang duha. Tapos, during sa panahon nga sila pang duha, magsigi po kag istorya nga magsige po kag istorya kung say, unsay I mean kana makapalubog sa huna-huna
0: yes.
1: sa makaisa.
0: Oh. Yeah. During sa period sa ilang relasyon as ginaguba ba nimo ang pangalan sa imong pinsan oh. nga pwede.
1: And ang dakong kalabutan managlahi itong concern og intention intentional nga dauton. Ayan, duha na kamatang ha. Usab na to, kung ang imong katuyuan sa pag-share sa kamatuoran is to kanabang doon na kay gubon, sabi yung imong intention kasi mm-hmm. klaro na to sa intention. So for example, kung concern lang ko, niya clear sa imong hang intention nga concern ko. I mean,
0: I'm just concerned.
1: Gusto na ko mo share sa kamatuoran ang kabalo ka nga binuanghan ka sa akong igagaw. Kay bawa ba ka unsay kamatuoran? Ana ba? Mm-hmm. Kay bawa ba ka nga akong pangalan magiguba niya? Kay bawa ba ka nga katong iha mga rason o gihimong rason sa una nga ako'y kunoy sayop, ako kunoy nag-influensya sa iha? Kay bawa ba ka nga dito tinod ang tanan? Kung ang imong intention is purely para ayuhon ang imong pangalan o ang imong intention is purely ka namang makahibaw ang usa tungod kay hagbay ra sang gibinuangan, kung clear o klaro ang intention mamilaki nga dili sa pag pagpangilad o dili sa pag guba sa usa ka relasyon, maayo na siya. Ayan, so dili na siya foul, okay ra na. Pero nagani uban mamilaki nga di yun makialam, bahala ka na inyuhan ang kinabuhi.
0: Ay, ganyan ang kinabuhi.
1: Oh, para di yun kumaguba. I mean, walay foul anak. Kay, ang klaro man ato, dang, ato mang iklaro, unsa bagi intention. Ayan. Pero kung ang intention, during sa panahon nga managbulag o nag-uyab sila, nga ni apil-apil ka dito, nga ni hatag ka mga istorya nga, balo ka, binuangan ka sa kong gagaw. Nga. Nya, kay bawa ba ka nga naiuyab akong igagaw nga daghang kayo na sa gipanguyaban? Ayan. Mm-hmm. Pero during ni sa panahon nga managuyab pa sila ha?
0: Yes.
1: Nya, inanay mong statement regardless kung tinood yung mong giingon or dili sa tinood, pero ang epekto nini pwede kang balikan.
0: Mm-hmm.
1: Nya, mo nang ang uban, di nyo ko makialam. Bahala mo na inyo na di kumukonnect, ikat na ko akong connections with them, nga naman di ko gusto maapil diha. Ayan. Bagamat, nagsulti ka sa tinood, pero ang intention ni mo is para gubon tungod sa imuhang personal nga kapakinabangan, dito ang foul. Ayan. Mm-hmm. Ang foul siya because dala kay nakay tinguha. Nakay tinguha nga dili
0: maayo.
1: Nga pwedeng makaguba sa ila.
0: Relasyon.
1: Now, ang intention magud maayo. Ang mm-hmm. intention is that para makahibaw ang babae, mamilaki nga, uy, binuangan nga nila kaya. Mm-hmm. Pero sa likod na itong imuhang kunuhay, concern, pero nakatago ang tinuod o katuyuan ni mo nga para gubon silang diba, mo ito'y dili maayo.
0: Dito na ni sulod.
1: Dito mo sulod nga dili sa maayo because na ay hidden agenda mamilaki. Ang hidden agenda is that gitago, gi-sugarcoat ni mo, gitago ni mo ang tinuod nga intention, gitago ni mo dito sa as if you are concerned.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tinuod o ang kamaturan din niya na is that naka-intention nga gubon silang gano'n. Dito ang foul. So,
0: yes.
1: Hidden agenda. Pero if ang intention is purely, clean ang imong pangalan, purely ka nang makahibaw lang babae, wala pa ka-intention, wala'y problema na. Wala'y foul na. Ngayon, nagsulti na ako na mamilaki kasi pwedeng makuhaan o aral niya sitwasyon. Diba, sinay mga nanakar, naminaw niya, kanusa ka musulod sa kinabuhi sa katao.
0: Yes.
1: Ayan. Para klaro ka nga, wala kay guba.
0: Wala
1: kay tulubagon.
0: Wala kay tulubagon, yan pala yung term.
1: Wala kay tulubagon. Nga naman, klaro man nga, sa panahon niya misulod ka sa kinabuhi sa katao, bulag na po sila.
0: Mm-hmm.
1: Nga bago sila nagbulag, wa kami kailam. Ayan. So, wala kay tulubagon talaga. Pero, if sa panahon nga magrelasyon pa sila nga magsikal sulsul dito, gibinuhangan ka sa kong gagaw, bisan pag tinuod na o dili na tinuod mamilaki, klaro man ang imong intention nga bahala, hayaan ni mo sila nga to discover, hayaan ni mo ang babae, hayaan ni mo ang kinsa man na makadiskubre para wala kay tulubagon. Bisan pag tinuod na, pero doon naman ko kay hidden agenda, nakatago dito sa as if you are concerned.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang imo ding katuyuan kay gusto bug ka manguyab sa babae, so mo tay dili mao.
0: Ana ang dili maayo.
1: As if concerned ka, pero ang tuyo tinuod good, bahalag tinuod ng gingon nimo, pero dili siya makamaayo kay ilaha man na niya, pinsan man po ni mo, so makaguba na siya. Yung pwedeng it applies also sa kanang amigo. Ayo ana ba, amigo good da. Ato ang tinaguan dia, dapat ato ang tinaguan. Ngunit ingat ba nga, bahalag magkinaon sa ang atong mga sekreto, dalo na tos kamatayon.
0: Ay?
1: Kanang wajin, makahibal anay. Mga manigwan, ang gentleman's code. Gentleman's code, mami laki ba? Sa lalaki na siya, I don't know with kanang babae ha, but gentleman's code, ay kanang mga storya nga minana, kita rin kibawa na.
0: Ano na pagkoon sa may mga sa babae? Wala mong sa babae masikreto kapit. Ang babae mong good kay kanang maano gid siya, mastorya gid ang tanan.
1: Oh, yeah. Kung lalaki na mamilaki nate kanang gitawag gentleman's code kanang dili na ta ano, mura mong tagbabaya nang ato ang intriga-intriga. Halayain na sila di nga makadiskubre.
0: Ko ang lalaki hilig og intriga, unsa man na siya?
1: Mawalingin na, nalagi, ano, mamilaki. Dako kay kalabutan niya kung unsa gid imong intensyon. Mm-hmm. Kung share ka dito sa babae, ang imong intensyon mag-o, dili mag-o'd ki-concern ka sa babae. But naka-interest talaga.
0: Yes.
1: Ayan. So, diha magkaso, di mo ma-blame ang other part, other parties, nga mag-unaw na sila, ask ka, giilog ni mo, gidautan mi ni mo, di ba? Totoo yan. Mao man ato agong judgment. Mao yan automatic yan pagka na mamilaki nga. Bisan pa og imong katuyuan, usahay maintrigahan pa gani ka. Pero bottom line, ikaw nakahibaw sa tanan. Una, klaro ba imong intensyon? Dili ba pagpangdaot lang yun ang imo ha?
0: Mm-hmm.
1: O ang imo bang interest is dili man yun kay una, manguyab yun kas babae?
0: Kana.
1: Oh, so, if ever clear na sa dawat, itulubagon. I mean, nindot man po na nga magkauyab man ta sa dating uyab sa itong amigo, amin dating uyab sa itong magparinde, okay man ako, wakay tulubagon ba? Nang, wala'y samaan ng loob.
0: Chill.
1: Walang samaan ng loob, mga kaibigan. Pero itong nangyayari sa buhay nila, daghang kakulian, daghang mga panghitabo, pero ang bottom line is that naka-abanti sila, naka-aginod sila, pinaglaban nila ang kanilang relasyon. So, nindot kayo nga.
0: Marag ka ng kuan, marag Julian Santos o ka ng Wawi de Guzman, ang storya sa kinabuhi. Maraklara, manay ni Roy.
1: Maraklara, karaan na.
0: Katniel, manay ni mga Catherine Bernardo.
1: Karaan na, muna na Maraklara. Ay, panahon pa man, 90s na eh. Maraklara, panahon pa man ng lula na. May daw dinood, no? So, inana lang, I mean, dilita ato maabot sa point na kanabi daw ato ang dauton. Bahala, let them be kuan. Settle their problems. So, uyab pa na sila. Hayay lang, babae na makadiskubre. Dili ikaw. Hayay lang, lain man po. Na, kung lalaki ta lalaki, makasinabot man daan na. Pero dilita maabot sa punto ng atong hato dito ang storya nga. Ato
0: na, ng storya.
1: Oh, sekreto na doon na. Ato na ba? Ato kitara na ba? Ano ba? No? I mean,
0: story to keep.
1: Ayan. Mo ni ato na, gentleman's code na mamilaki. Yan ang ato na bilang lalaki. Pero, kung ang intention is clear, klaro na nato, wala di problema na. Pero dili lang nakatago dito sa as if you are concerned. Concern lang kunin mo ha. Yeah, pero di, ang intention day, kinada ka interest
0: lahing sa babae. Lahing na concern. Tama, so, at least klaro.
1: Di na mao. So, mo na yung sekwan ha. Mo na yung ato ang itaganog emphasis na mamilaki nga. Klaro, at least klaro na unsa ba gani mag-intention daw. If the intention is clear, okay lang, may problema. Kung maayog yun ang imong tingwa, kung concerned ka talaga. And kung ang mga stories palibot, lumalabay lang ng tanan, waagiran ng tanan, then eventually, makasabot rin po ng tanan, makamove forward rin po. So, hopefully, magkanayon, magkasal.
0: Edi wow.
1: Edi wow. Yeah, imbitahan din mig ninang o ninong.
0: Kaya, okay, makakaunan na din yung son, honey. So, tila, may kuha sa inyong lugar o unsang oras sa kay mga na.
1: Amor ang i-Gcash buhon.
0: Gcash.
1: Si Rose Ann Luna, maraming sinamat. Si Joy Joy de los Reyes, nakaantabay sa programa natin sa Villanueva Subdivision. Asa napita ni Joy? Asa Isulan? Villanueva Subdivision, Isulan. Maraming sinamat. Uy, magkita-kita. Tanin nyo, ha? June 27, namin sa Isulan. Si Atel Arellano, maraming salamat. O si Cherry Mar Drug Cantilan, grand opening sa ilang new branch sa Cantilan sa Rio del Sur. Shoutout po sa Cherry Mar Drug. Cherry Mar Drug Cantilan, grand opening sa ilang new branch sa Cantilan sa Rio del Sur. Ayan, mga taga Cantilan, nade Magnum C sa Cherry Mar Drug. Makapalit mo diha sa Cantilan. Si Lily Sugagul, namina sa itong programa. Sugagil, thank you po sa inyo. Watching from Pikit, North Cotabato. Si Rose Ann Luna, salamat po sa inyo. O, Mami Nagi.
0: Thank you po sa inyong tanan. Ay, kalimot ha, June 27, magkita ta sa Isulan o sa Sorala. Alas 2 sa Sorala o alas 8 sa Isulan. O, syempre si Captain Jake ay magkalimot. Magkita-kita mo ni Captain Jake sa Claver, June 13, sa Sabado na siya.
1: Yes, Sabado po. Nandyan ako sa Claver. Makinig po mga taga-Claver, June 13 Sabado, na ako diha sa Claver mismo sa Aga
0: Aga Gym.
1: Aga Gym, diya sa Barangay Bagakay, Claver, Surigao del Norte. Nami, gamay pahalipay, nami TV nga, parapol, nami gamay portable speaker, mga magnum si users po, nga naadiya sa may Claver. Makita-kita, tanin nyo. Karong Sabado na, alas 8 ng umaga, diya sa Aga Gym, Barangay Bagakay, Surigao del Norte. Makita-kita, tanin nyo. Duaw ako sa inyong lugar, God. Duaw lang.
0: Ayan.
1: Musimot lang sa inyong lugar. Muli, rapod mi dayon.
0: Ah, tas mahatag lang na si LTB, good o gas. Mga speaker, good. Ano na, nangyang button?
1: Gusto rin namo makikihimamat sa mga Magnum C user sa Claver. Kay nalipay mi nga daghang kay mga Magnum C user diha sa Claver. And puhon, dalon ako ang tibuok team sa Magnum C. Para sa tuang Caravan Day diha sa Claver. Kini is meet up lang ni Mami Lucky. Kita meet lang up. Ta, himamat ta sa mga Magnum C user diha. Diha sa Aga Gym sa Barangay Bagakay. Claver, Surigao del Norte. Wala na ding oras. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig sa programang LSMC. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Bukas po muli sa launa hanggang alas 3 ng hapon. Magkaringigan na naman tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kakalimutan ang lagi po naming bilin sa inyo. Ang mali-mali, ang tama ay tama. Yan ang pinakamagandang pundasyon sa buhay, mga kaibigan. At dagdag ko lamang po, mga kaibigan. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay.
0: Wow.
1: Lalong-lalo na kapag katapat ka sa Panginoong Diyos. Kapag katapat ka sa Panginoong Diyos, sigurado hindi ka magkukulang, mga kaibigan. Yan. Yan ang tawagan na Mami Lucky. Diyan ni mo masukat kung sa kamayong Ginoo. Ang taong tapat, hindi magkukulang sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage and career.
3: Ni ang naging ko sa balay. Malipay ko niya kong asawa. Karoon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay di oh.
4: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kapi nga Magnum C?
3: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kapi eh. Umuwi gipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
4: Unsa? Hindi na Magnum C? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum C ra jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: I tell you, yeson sa lawagan, pisan bukid nun. Luya, nakaroon na gamit yung Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C!
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan

0: or Drugstore,
1: Lizelle Pharmacy,
0: Genacor Drugstore,
1: Cyber Drug,
0: o Daklan Pharmacy.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas tres, DC City sa kahaponon mga ka-vibes. So welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right all here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga ka-vibes, itong naminaw nini nga tuwang programa, maulan nga kahaponon dinhi sa amuang nahimutangan. Mga kabaranggayan, kalungsuran nga naminaw nini nga tuwang programa, karong taknaa maayong hapon kaning tanang mga ka-vibes. Ug siyempre kaning taknaa mga ka-vibes, hatod ka nato. Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Sa tanang mga kasilingan na ito na yung naminaw ninyong atuang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Huwag sa tanang nagtanaw karon sa tuwang FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. Dagan kayong salamat sa inyuhang makanunayong pagsuporta nining atuang programa. Huwag sa tong hotline number mga ka-vibes sa inyuhang greetings and song request. Pwede tamo call or text sa tuwang hotline number sa 0951-220-0478. Usbon ko mga ka-vibes, ito ang hotline number sa 0951-220-0478. Laing hapon sa tanong mga ka-vibes, ito mga kasilinganan. Nilabi na sa kuwang ugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña. Huwag siyempre sa kong asawa Rachel de la Piña Patay. Chelsea Jane is on the house and Chisley Jana, maayong hapon o maayong pagpaminaw. Kang Clark Kin Casio diha. Nga naminaw ninyo nga tuwang programa maayong hapon. Ugusab sa tuwang barangay captain di sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal, maayong hapon kap. Uban sa tanan mga barangay pensionaris di sa barangay Ugao. Siyempre sa tanan mga kagawad ha, maayong hapon. Kang kagawad Marjonistal, ug may hapon usab kang Bus Babinistal. May hapon usab kang kagawad Maricher Ventorintira. Kang kagawad, Boss Raymond Arangcon, maayong hapon. At syempre kagawad, Ate Ason Pontevedra. Maayong hapon sab, kang Boss Felix, diyan sa may Proctres, Barangay Ugao, Boss Felix Pontevedra. Maayong hapon sab, kang Boss Danny Digal, diyan sa may Proquan, Barangay Ugao. At syempre kang kagawad, Dennis Moso, o kagawad, Manoy Alex Manti. Diyan sa may Purok 5, Barangay Ugao. Og sa tanang mga ka-vibes na turya, maayong hapon kaninyong tanan. Magpadayon gyapon ng katuwang programa mga ka-vibes. Samtang oras na to, alas 3:20. Kumanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Moradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
18: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers!
22: Gadget lovers!
21: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink.

0: any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasukin.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita.
1: Para sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, kanina personal na bumisita doon ang mga leader ng Kamara at Senado. Kukuha tayo ng update live mula sa GenSun. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami.
3: Issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
2: Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
4: Bilang ng mga namatay sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 47. Halos 400 tao. Patuloy pang hinahanap. Department of Energy, umaasang maibabalik ang supply ng kuryente sa Mindanao ngayong Linggo. House of Representatives, magbibigay ng 9.25 million pesos para sa mga apektado ng lindol. Iran, inanunsyo ang pag-atake sa mga base militar ng US. Strait of Hormuz, muling isinara. At ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng pamilyang Cosme sa big screen. Alamin natin mamaya sa exclusive live interview.
5: Nanganak si Bing na
1: umabot na sa 18 ang namatay sa Glan Sarangani matapos ang malakas na pagyanig noong Lunes. Samantala, marami pa rin ang takot bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Hanggang ngayon ay hindi pa rin makausad ang mga residente ng Glan Sarangani Province matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 18 ang nasawi sa bayan at 4 ang patuloy na pinaghahanap. Marami sa mga kabahayan dito ang nasira at yung iba ay natabunan pa ng gumuhong lupa. Maraming mga business establishments din ang nagsara dahil ang ilan ay gumuho ang mga gusali, ang ilan naman ay nagkaroon ng mga bitak at hindi naligtas para gamitin gaya na lang ng grocery store ni Kercheval de Soy.
7: Ang experience worse jud ma'am kay wala jud ta nag-expect ngay nato. Wala naman kay lain mahimo kundi safe sa imong kaugalingon niya. At the same time ang nahitabo man gusto nga paglinog dire ra pupo sa tubangan, wala pa kalanding sa tindahan.
6: Pahirapan din ang pag-abot ng tulong sa lungsod dahil sa pagguho ng ilang kalsada. Ang mga relief goods na dala ng DSWD at PSWDO ay mano-manong diniskarga ng miyembro ng PCG mula sa barko at ikinarga naman ng maliliit na bangka. Ito ang kanilang ginawa dahil hindi makadaong ang barko sa Pantalana dahil din sa pagkasira nito matapos ang pagyanig. Iniwan naman ng mga residente ang bahaging ito ng barangay Tulaya matapos gumuho ang isang bahagi ng bundok at umangat na lupa. 5 bahay ang nasira. Nasira din ang kaisa-isang hospital sa lungsod kaya pansamantalang nasa tent muna ang mga pasyente dito upang may pagpatuloy pa rin ang paggagamot sa mga pasyente. Sa ngayon ay nasa tent pa rin ang plaza ang karamihan sa mga residente na patuloy na umaasa sa ayudang bigay ng gobyerno. Habang ang ilan sa kanila ay gumamit ng trapal malayo sa plaza upang doon na muna magpahinga. Ngunit reklamo nila ay di sila naabutan ng tulong.
8: It's priority nila gitagaraan ron kanina nasa plaza talan.
9: So kamo nga na there is the plane.
8: Wala pa mi na taga idikuan mo. Ngayon lang gamit tubig na may tubig gabi idi panguan mo nang nagkikan sa Manila mo tugi na putay mo dia.
6: Wala pa rin silang kuryente, tubig at tapos din sa pagkain.

0: Takot na rin bumalik sa kanilang mga tahanan dahil ramdam pa rin nila ang mga aftershocks. Sisikapin naman daw ng DSWD na makapaghatid ng tulong sa mga barangay. Dala nila kanina ang nasa 6,600 na food packs, mga tubig at iba pang pagkain na bigay din ng mga private individuals. Mula dito sa Glan, Sarangani Province, Norini Gonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Personal na bumisita ang dalawang pinuno ng Kongreso para alamin ang sitwasyon sa Mindanao ilang araw matapos ang malakas na lindol. Mula sa General Santos City, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, kamusta ang sitwasyon dyan?
2: Jack, alam mo, pagkatapos ng ilang araw na mainit ang panahon na dito sa Mindanao, abay kanina lamang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon lamang ito tumila at sakto lamang ito para nang sa gayon maibsan kahit papano ang init ng ulo ng mga residente dito, dulot na rin ng pinsalang na iwan ng malakas na lindol.
3: Ika-apat na araw mula ng hinigi ng magnitude 7.8 na lindol. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa General Santos City. Nagsisimula nang magbukas ang mga negosyo at unti-unti nang nabubuhay ang kapaligirang na balot ng katahimikan. Pero may mga ospital pa rin ang hindi matuluyan dahil sa patuloy na aftershocks. Si Caitlin, namuntikan ng mga anak nang wala sa oras dahil sa lakas ng pagyanig. Naabutan naming nagtitiis sa init ng araw sa labas ng ospital.
4: Takot, umiyak, ganyan. Kasi sakit ang sakit eh. Kung hindi ko nakaya, ganyan. Dinis namin yung kasi yung daan na namin. Na ano eh, parang wala na kami madaan.
3: Hindi niya kasama ang kanyang ama na si Jeremy noong mga oras na yon. Kaya sobrang pag-aalala nito sa anak.
5: Oo. Siyempre bilang ama, sobrang takot sa konsensya kasi wala tayo hindi magkasama yung pamilya. Ang iba malayo, ang iba doon sa bahay.
3: Puspusan ang ginagawang clearing at retrieval operations ng LGU habang patuloy na dumadating ang mga tulong para sa mga biktima. Ngayong araw, kapwa mga leader ng dalawang kapulungan ang bumisita sa General Santos City at lalawigan ng Sarangani. Kasama ang ibang kongresista ng naturang mga lugar, nagsagawa ng inspeksyon si House Speaker Boji D. III sa mga bahagi ng mga lugar na lubhang napinsala ng lindol.
6: Alam ko ang ating pong mga local government, lalong-lalo ng ating mga barangay officials, gumagawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak na hindi sa kalsado kung saan-saan man nakatutulog yung ating mga kababayan. Meron pong mga tamang lugar para pangalagaan yung ating pong mga kababayan.
3: Mga miyembro ng Majority Block naman sa Senado ang kasama ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Win Gatchalian na sina Senator Erwin Tulfo, Mig Subiri at JV Ejercito. Una nang sinabi ng mayorya na ibibigay nila ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol.
7: Nakakahinaya pero kailangan tayo kumamon ulit. Pagpatuloy yung ating mga normal na ginagawa at nandito kami para makatulong po sa inyong
3: lugar. Nilinaw naman ni Senator Tulfo na hindi nila pa iimbestigahan ang mga napinsalang infrastruktura.
8: Mataasan natin yung standard kagaya sa Japan, di ba? Kahit anong earthquake, very minor ang damage nila.
3: Nagkita at nagkamayan ang dalawang leader, saka nagkaroon ng maikling pag-uusap.
2: Jack, alam mo kung ang majority block ng Senado ay na-pledge o ibinigay ang kanilang one-month salary, yung congressman naman na 139 na mga congressman ay nag-pledge naman na ibibigay na kapag likom sila ng hindi bababa ng 29.9 million pesos mula sa House of Representatives. Jack?
1: Okay, maraming salamat, Christian Bascones.
9: Ika-apat na araw na ngayon ng ginagawang search and retrieval operations sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa NDRRMC, tumaas pa ang bilang ng mga biktima. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin?
10: Ninya, habang unti-unting nararating ng otoridad ang mga liblib na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, tumataas din ang datos na nakakalap buhat sa komunidad.
11: Umakyat na sa 47 ang namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nasa 688 ang sukatan at nasa 31 ang patuloy pa rin hinahanap.
12: So in terms of casualty po, meron na pong 47 dead casualties and 688 injured individuals. And meron na po tayong na-record na 31 missing individuals from Region 11 and 12.
11: Lagpas 75,000 pamilya na rin ang naiulat na apektado mula sa 271 barangay.
12: So out of that, meron po tayong 3,515 families that are staying in 32 evacuation centers while 7,279 families are staying outside evacuation centers.
11: Nasa 26.3 million pesos naman ang naipamahaging halaga ng food and non-food items assistance. Nagpamigay na rin sila ng mahigit 20,000 family food packs. Nakapagtala na sila ng mahigit 600 milyong halagang pinsala sa infrastruktura mula sa Davao Region at Soxargen. Unti-unti nang nadadaanan ang mga sirang kalsada.
12: Medyo naayos na po ang ating mga major roads, no? Meron na lang tayong 8 roads and 2 bridges that are still not passable sa Region 11 and 12. Yung ating airport po ay pinipilit natin ng ating CAAP na maging commercially operational siya ng commercial, no, by within today or hanggang bukas po.
11: 16 na syudad pa ang nakakaranas ng power at communication interruption sa Davao Region at Soxargen. Suspendido pa rin ang klase sa mahigit 200 syudad at munisipalidad. Habang nasa higit 150 syudad ang suspendido pa rin ang trabaho.
10: Nina, ang mga nabanggit na datos na yan ayon sa OCD ay posible pa rin magbago dahil sa nagpapatuloy pa nilang retrieval operations at pamamahagi pa ng mga relief goods sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Nina.
9: Maraming salamat, Justin Ignacio. Bago pa man tuluyang gumuho ang isang gusali sa Gensan dahil sa malakas na lindol nitong Lunes, nakunan pa ng video ang mga eksena sa loob ng gusali. Sa video na ito, makikita natin na makuha ito ng isang fire officer.
13: Customer!
14: Daddy!
13: Wala pa, gamangita ko. Customer! Tao!
14: Diyan na ako kay tao!
13: Tao, para! Narang rescuer!
9: Sa kuha ito ni Fire Officer 3, Michael Miguel. Makikitang may mga tao pa sa loob ng gusali kahit nasira na ito. Pinalalabas pa niya mga tao mula dito sa fast food branch. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si FO3 Michael Miguel. Magandang hapon sa iyo, Michael.
15: Good afternoon po, ma'am. Yes, ma'am.
9: Okay, gusto ko lang malaman itong video na ito ay kuha doon sa gumuhong Jollibee, no? Tama? Sa Gensan.
15: Yes po, ma'am. Isang restaurant po, ma'am.
9: Yes, kasi viral nga yung pagguho nito, no? From the outside. Pero ngayon lang namin nakita talaga na meron pa palang mga tao sa loob ng mga oras na iyon, no? Maari niyo po bang ikwento sa amin ang mga pangyayari dito sa video na ito?
15: Upon arrival namin, ma'am, after nung lumindol, nung dumating kami dyan sa scene, ma'am, na sinabihan kami ng mga bystander, ma'am, na may mga tao daw po sa loob. So ngayon, pinuntahan namin, upon pag-check namin, meron po talaga mga tao nandun. So yun, yung sa protocol namin na kailangan dapat makalabas lahat ng mga tao dahil baka may mga aftershock pa na mangyayari.
9: Michael, I guess yung video na ito ay bago tuluyang gumuho, no? Yung Jollibee na nakita natin sa nag-viral nga na video. So hindi pala agad-agad na gumuho yung Jollibee, ano?
15: No, ma'am. Gumuho na po yan, ma'am. Yung party na yan. Yan na po yung gumuho.
9: Ito na yung gumuho, tapos pinasok mo pa.
15: Yes, ma'am.
9: I see.
15: Yes, ma'am. After nung gumuho.
9: Nag-viral na yon.
15: Yes, ma'am. Pinasok na namin, ma'am. Kasi nga, yung mga tao nandun sa loob. So, para maiwasan yung mga casualty, pinasok namin para mapalabas yung mga taong nandun.
9: Mga ilan po yung mga pinalabas nyo pa after siya na gumuho?
15: Mga 6 yata, ma'am, sa pag-aalala ko.
9: At parang nakita ko sa video na parang tulala yung mga taong ito, hindi agad nakinig, ano? Kasi syempre siguro very shocked sa insidente. Ito.
15: kan po ma'am, ha? Mga kwan yan sila ma'am, yung mga bystander po ma'am na nandun sa pangyayari. Ang as per sabi nila sa akin ma'am, na nung gumuho na ang ng building, may napalabas silang tao doon. Bali, kumbaga, may nirescue sila ma'am during pagkaguho ma'am.
9: Yes, and Michael, ano, ang tapang mo naman, gumuho na yung building, pero pinasok mo pa rin talaga. Ano ang nagtulak sa'yo na gawin ito? Kumbaga, buwis buhay ito, Michael.
15: Opo, ma'am, kasi kailangan po talaga natin, ma'am, na masalba din yung ibang taong nandun, ma'am. So, gawa ng trabaho natin, ma'am, kailangan po natin harapin yung mga ganyang bagay. Talagang pinasok natin, ma'am.
9: Pero pagkatapos dyan, meron pa bang pagguho na nangyari o hanggang dyan na lang?
15: Hanggang dyan na lang po, ma'am. Pero that time, ma'am, medyo may mga nararamdaman pa kaming pagyanig ng lupa, ma'am.
9: Yun na nga. And nakauwi ka na ba sa iyong bahay, Michael? Nakita mo na ba yung pamilya mo after mo after ka tumulong dito sa retrieval and rescue operations?
15: Wala pa po, ma'am. Simula nung Monday, never ko pa po nakita. Never pa kami nakauwi, ma'am, sa bahay. Dahil nga, alert po kami ngayon, ma'am. At saka, kailangan pa kami ng mga ng taga-General Subtitle, ma'am, yung servisyo ng Bureau of Protection, ma'am.
9: Wow naman, Michael. Nakakatuwa naman na marinig mga ganitong kwento, no? Na marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang ibibigay ang kanilang buhay para sa ibang tao, no? Yan talaga ang bayaning Pilipino. Michael, ano siguro yung mga lessons learned or na naramdaman mo after this incident?
15: Actually, ma'am, nakakatakot din, ma'am, no? Ano? Kasi anytime po, ma'am, magkukulaps ulit yung building dahil inaasa naman natin talaga yan, may aftershock. Pero wala po tayong magawa, ma'am, dahil kailangan din natin i-save yung mga taong nandun, ma'am.
9: Oh, pero so, just to be clear, walang namatay dyan sa Jollibee, well, no? Yung gumuho.
15: Wala po, ma'am. Sa awa ng Diyos, ma'am, wala pong casualty dyan, ma'am.
9: Oo, parang miracle, ano? Mukhang nakita mo, meron pa rin mga tao sa loob. Buti hindi sila natabunan ng mga cement.
15: Wala po, ma'am. Kasi nung pagkaguho, ma'am, ang sabi nung mga nag-rescue doon, kasi mga nagkanya na may mga concerned citizen, pagkaguho, ma'am, may nakita daw silang matanda, kaya pinasok nila.
9: Oo.
15: Bago kami dumating, ma'am, may na-save na sila na isang matanda. As per sabi nila sa amin, ma'am.
9: Oo.
15: Tapos yung isang tao doon, ma'am, yung huli kong kinuha is hinahanap niya yung asawa niya na nagtatrabaho din doon po, ma'am. So, kaya pinalabas ko, ma'am, inalalayan ko yung palabas, ma'am, dahil delikado pa eh.
9: So, nahanap rin niya yung asawa niya?
15: Hindi ko na alam po ano ang kanon, ma'am. Siguro, ma'am, nahanap kasi nakalabas man lahat ng crew.
9: Oo, sabi, di ba? Wala na mga namatay o nasa wedyaan sa pagguho ng Jollibee. Lastly, Michael, siguro may kami mensahe ka sa pamilya mo na hindi mo pa nakikita simula Lunes?
15: Opo, ma'am, simula nung kan, ma'am. Hindi pa po. Siguro, kwan lang, sacrifice lang po siguro, no? Ma'am, dahil po, ma'am, na may sinumpaan po tayong tungkulin, eh. So, at saka naiintindihan naman po ako ng pamilya ko, ma'am.
9: Alright, naku, maraming salamat at mabuhay ang mga Pilipinong katulad mo, Michael Miguel ng Bureau of Fire Protection dyan po sa General Santos City. Mag-ingat po kayo, sir.
15: Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am.
1: Ombudsman, nagsimula ng makipag-usap sa 18 ex-bagmen ni Zaldico kaugnay sa flood control projects.
9: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
16: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila. FM Radio, Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makataban yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers.
11: Gadget lovers!
10: The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
12: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: Di galing sa ehekutibo ang mga utos. Inamin rin daw mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kaya siya lumutang ay para sa pagpapalit ng Senate leadership at sa impeachment. Tinawag naman ni Castro na pang-aabuso sa posisyon ang mga hakbangin ng mga kaalyado ng pangalawang pangulo.
5: Ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila, sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado.
4: Dahil sa agawan ng pwesto, nakabinbin ang maraming trabaho tulad ng paggalaw ng impeachment trial ni VP Sara. Isa raw yan sa ikinakabahala ng palasyo ngayon, pero ang gusto ng Pangulo ay nakaayon dapat sa batas ang proseso ng pagdinig para mapanagot ang mga may sala sa taong bayan. Wala pang tugon ang kampo ni VP Sara sa mga sagot at pahayag ng palasyo. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Inamin ng Office of the Ombudsman na mahalaga ang kahit pa isa-isang pagharap ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zal Dico. Malalaman kasi sa kanilang mga testimonya sa flood control projects kung may kasong maisasampa sa mga iniuugnay na individual. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: Humarap sa ombudsman ngayong Webe si Attorney Levy Baligod kasama ang isa sa 18 dating bagmen umano ni dating Congressman Zal Dico. Isa-isang ipinapatawag ng ombudsman ang mga individual bilang bahagi ng kanilang gumugulong na investigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa bansa.
8: Ang unang invite nila is si Johnny Buduan. Then we will continue the process onwards now, June 15.
7: Ayon kay Baligod, target makapag-produce ng individual affidavits mula sa mga may imbitahan sa ombudsman.
8: Yes, yun ang gagawin actually. It's the correct process.
7: Pebrero ngayong taon nang isumite ni Baligod ang joint affidavit ng 18. Ngunit nauna nang sinabi ng ombudsman na wala silang investigasyon na masisimulan kung hindi makakapagsumite ng isa-isang sinumpa ang salaysay ang mga nagpakilalang bagmen. Kaya mahalagaan niya ang panayam dahil dito malalaman kung may kasong maisasampa ang kanilang opisina sa mga iniuugnay na individual. Pero kasunod ng pumutok na bagong banta umano sa seguridad sa Senado, ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may intel mula NBI na nagtuturo sa 18 bilang ugat umano ng banta.
5: Of course, very alarming, very concerning. Dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys, walang iba kundi si Mike Defensor.
7: Ngunit pinabulaan na ni Baligod na galing sa kanyang mga kliyente ang umuugong na banta. Hindi naman pinalampas ng 2 kongresista ang pagkakadawit sa kanilang pangalan sa sinumpaang salaysay. Kaya naman inireklamo sila ni Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa Prosecutor's Office sa Marawi City ngayong Webes. Humihingi si Adyong ng 20 million pesos na moral damages at 5 million pesos na exemplary damages dahil umano sa matinding pinsalang idinulot ng mga paratang sa kanyang reputasyon at pagkatao. Ganito rin ang daing ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Congressman Janet Garina nang ireklamo ang mga personalidad noong Miyerkules sa Department of Justice. Matapos ang muling paglutang ng 18 sa Senado, 4 na ang mga bagong kasong naisampa laban sa kanila. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Kaugnay ng balitang yama, kausap natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi, Congressman Adyong, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
6: Yes, Congressman, no? Isa lang kayo sa maraming nagsampana ng kaso laban dito sa mga bagmen nga na ex-Congressman Zaldico. Ano ho yung nagtulak sa inyo na magsampan ng kaso? I mean, di ba, may isa kayo sa pinangalanan?
9: Una, gusto natin malaman kung sino ba talaga yung nagdi-deliver na yan. Mm-hmm. Dahil unang-una, gusto natin marinig sa kanya yung detalye kung paano nila diniliver ito sa opisina ko. Mm-hmm. Kasi ayon sa kanilang salaysay, doon daw diniliver yung maleta na yan, mm-hmm, sa aking opisina, sa House of Representatives. Ngayon, gusto kong malaman sa kanila dahil wala akong itinatanggap ni Cinco, ni ano man dyan. Mm-hmm. Ang daming CCTV camera dyan sa House of Representatives para makita natin, mm-hmm, kung ano yung petsa, anong oras, para makita natin kung ano yung mga sa kanilang kwento, no? Unang-una kaya tayo nag-file, mm-hmm, dahil pinabubulaan na natin 'to eh. Mm-hmm. Kumbaga this is our way of denying categorically, vehemently, na hindi lang tayo nagdi-deny, mm-hmm, sa pananalita. Gusto rin natin marinig ng korte, mm-hmm, kung ano yung mga pupwedeng ebidensya na pupwede nilang ilabas, mm-hmm, na nagpapatunay halimbawa na meron silang dinideliver diyan sa House of Representatives. Baka naman iba yung mga iba yung mga nadideliveran nila.
6: Opo.
9: Kasi unang-una wala akong kilala sa kanila, hindi ko kilala kung sino sa kanila sa 18 na yan.
6: Tsaka di ba? So, Congressman, di ba matatanda natin sinong pag-retract nga nila doon kay Senator Legarda, sinabi nagkamali lang daw sila. So kumbaga yung binibigay nilang testimonya ay may mga mali rin doon. Kumbaga may mga binabago po sila.
9: Kaya nagtataka po tayo kasi hindi talaga, kumbaga parang hindi maganda yung script nila. Mm-hmm. Kasi ina-amend nila, ini-edit nila, mm-hmm, as they go along with this narration, no? Nakita natin initially may mga kasamahan, may mga na-mention sila mga pangalan doon, pero later on ni-retract nila. Mm-hmm. Kumbaga hindi gusto nilang sabihin na hindi kasali. Mm-hmm. Ngayon, iba naman, sinasali nila. So parang hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari, other than ang initial talaga na conclusion natin ay yung mga sumusuporta ng impeachment at saka yung mga identified na during the good government investigation ay aktibong nakikilahok, mm-hmm, sa investigation yung nakaraang Congress.
6: O nga po,
9: yun lang yung alam nating rason, no?
6: Na yun nga tatanong ko, kung ano yung tingin yung motibo, bakit idinadawit po kayo at yung iba pang yung kasamahan?
9: Yun lang yung alam natin na mga posibleng motibo nila dahil unang-una, wala talagang katotohanan na mayroong natanggap, mm-hmm, o tinanggap man lang kay former Congressman Zaldico.
6: Opo.
9: Hindi ko nga siya ka-close eh. Mm-hmm. Hindi nga kami ganun ka nag-uusap parati sa during the 19th Congress. Mm-hmm. Kasi bagong halal na ako noon. Mm-hmm. So, new fight Congressman ako doon.
6: Opo.
9: Noong oras na 'yon. So, wala nga kaming dealing ng personal. So hindi ko alam kung bakit ako nasali diyan at bakit ako ganun ka importante.
6: Opo.
9: Na pagbigyan ng ganung klasing halaga na neophyte congressman ako, na bago lang akong salta.
6: And congressman, ito din siguro, no, bukod dito sa 18 na ex-bodyguards po ni dating congressman na Zaldico, posible din kaya nakakasuhan niyo kung sino man ang handler po nila?
9: Tingnan natin kasi sa ngayon, ang lumulutang naman talaga is itong 18 Marines. Hindi ko alam kung sabay-sabay sila nagdi-deliver, mm-hmm, itong 18 kasi joint affidavit sa kanila eh. Ang ginawa nila eh. So hindi ko alam kung sino sa kanila yung sinasabing nag-deliver sa opisina. So titingnan natin as the case progresses, kaya nga tayo nag-file ng ng kaso ay para mabigyan ng tamang proseso yung mga hinaing nila para at least tayo din at the same time ay may pabulaan, hindi lang i-deny pero at least umaga para tayo din ma-prove natin in the proper court na itong mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan at hindi lang kasinungalingan, mali pa yung script nila. Na hindi nila naayos ng maigi.
6: Yun nga po.
9: So let's see kung anong mangyayari diyan. Importante tayo naman ay naninindigan naman tayo sa katotohanan na ni Cinco, ni Piso, wala tayong tinanggap. Diyan sa mga 18 Marines na 'yan. Na sinasabi nila ay nasali tayo doon sa mga pinagbibigyan nila ng maleta.
6: Apo. Eh huling tanong lang po, Congressman, no, bilang I think tigapagsalita po ng prosecution team, gaano na ho tayo kahanda para doon sa pre-trial at tingin niyo hindi na makaapekto itong hanggang ngayon ay may power struggle pa rin sa Senado?
9: Well, una, nire-recognize naman natin yung election ni ni Senator Win Gatchalian as pro tempore and as acting, no? Now is acting as Senate President. So wala namang problema doon, no, when it comes to coordination or complying with the court, no, kung ano man yung magiging order or directive or notices na i-issue nila. Pangalawa, we na kanina lang ay naipresenta ng lead counsel, lead prosecutor, yung mga members magiging kasama doon sa private prosecution team. Indication nito na malapit na tayo doon sa pagbubuo ng number of private prosecutors that would be part of the prosecution team. So indication nito na we are getting ready for the trial, for the pre-trial. And sila, in fact, ready na talaga sila. What I'm saying is that the House is still evaluating, assessing yung mga other private prosecutors who would be willing to be part of the prosecution team. So we anticipate that on June 15 ay may lalatag na yung mga ebidensya na pupwedeng markahan yung mga potential na mga witnesses na may ipapresenta ng House Prosecution Team. So we are actually prepared and we are looking forward to that day.
6: Okay.
9: When the pre-trial conference starts.
6: Sige, nako, maraming salamat po sa oras ninyo. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang gabi po, Congressman, at mag-ingat po.
9: Magandang gabi din po.
10: Pamilyang Cosme, nagbabalik sa big screen. Abangan ang panayam namin sa kanila maya-maya live.
6: Yan at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
10: Arangkada Balita.
11: Mawalang galang na po.
12: Magbabalik po sila
11: para bumanat with you respect.
13: Pinakas ng baha dahil sa ba-flag sa probabit na yan.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: On screen airing, mananatiling isa sila sa mga pinaka-iconic na pamilyang nasubaybayan ng bawat Pilipino.
5: Ngayon, magbabalik na sa big screen ang Pamilya Cosme para sa kanilang long-awaited family reunion.
4: At ito nga po, ipapalabas na sa June 17 ang Home Along the Realest na reunion just in time para sa Father's Day at para na rin bigyan pugay syempre ang sentro ng sitcom comedy king, Dolphy.
5: Ano nga ba ang dapat nating abangan sa reunion na ito? Let's watch this.
6: Maraming kumpanya at sila na sasagot ng buong
7: Gusto ko talaga magka-brothers. Ano kasi, only child ako eh.
8: Anong nakita ka ng magulang mo, baka hindi na muli.
9: Pakiramdam ko, gagamitin lang niya si Bin para gumanda yun.
10: Ang pamilya nagtutulungan.
11: Ang kailangan natin gawin is tong susubo kami!
12: Ano ka, ma? Hoy! Yan ba itinuro ng tatay niyo sa inyo? Hindi niyo ba nakita kung gaano kasaya yung kapatid niyo kanina?
13: Pero ganito na talaga.
5: At makakasama natin ngayon live na live dito sa studio ang ilan sa mga cast at ang director ng Home Along the Realest, The Reunion. Walang iba kundi si Boy 2 Kizon.
14: Hi,
5: Director Boy 2.
14: Hi, Jay.
15: Hello.
14: What's up?
5: At kasama rin po, syempre si Maybelline de la Cruz.
16: Hello. Hello po.
5: And of course, Smokey Manoloto.
17: Hello, hello. Hello po sa inyo lahat.
5: The one and the only Miss Nova Villa. Magandang hapon po.
18: Magandang hapon po. Kumusta po kayo?
5: Kinikilig ako.
15: Totoo.
5: Oo, no?
15: Diba, ang sarap makita kasama dito sa studio ng Arangkada Balita ang Pamilya Cosme. At syempre, nag-represent din sila sa mga taga-Riles. Pero simulan na natin. Bilang ito nga po ang reunion, paano nga ba itinahe ang kwento sa sitcom before dito po sa present time?
19: Ito na, kinikilig din kami at maraming salamat sa Arangkada. Dahil aarangkada na po, finally, ang Home Along the Realest this June 17. Paano ba nag-start? At tumahito dahil gusto namin magbigay tribute para kay Tatay Kevin. So ang nangyari, it took us 2.5 years na kumplituhin yung buong cast para mabuo to. So kung tatanungin mo kung paano itatahiin, eh kwento pa rin to ng isang pamilya. Yung mga kasama namin lumaki, habang nanonood sila ng Home Along the Realest, ay malalaki na namin. Malalaki na kami ngayon. So yung gusto namin ipakita kung ano na sila ngayon.
5: Yun na nga, kasama ata ako doon. No?
15: Totoo.
5: Ako
15: yung tayo. Tayo
5: ito ata yung new generation na sabihin na natin Gen Z and Gen Alpha. Paano ba sila? Makiki-appear ako dyan?
19: Ako po kasi Alpha. Gen Alpha Z. Gen Alpha. Millennial. Boomers.
20: Alpha.
19: Boomers.
20: Silent.
21: Centenarian.
20: Silent generation.
15: Kanina. Centennial.
19: Centennial. Mami.
15: Hindi naman siya.
5: Okay, so yun nga, paano ba makaka-relate yung bagong generation ngayon, yung mga hindi nila naabutan, yung kinalakihan namin na Home Along the Realest dati?
20: Kasi itong pelikula namin kasi bukod sa pagiging ang nostalgia, ang treat nito sa mga batang 90s and nostalgia, pwedeng makarelate ang mga Gen Z dito dahil storya pa rin ito ng pamilya. Tungkol sa pamilya pa rin ito at tungkol sa pagmamahalan ng magkakapatid at kung paano pinalaki ng isang Kevin Cosme ang kanyang mga anak.
15: Tama. Ngayon naman syempre bilang inabot nga ng 2.5 years ang pagbuo ng pelikulang ito. Ano ba sa tingin ninyo ang mga pinaka-challenging part na naging sa kinaharap po ninyo while doing the project?
19: Unang-una hanapin yung mga cast. Kasi kinailangan namin sila isama lahat. Ultimong, yung mga sunog baga na OG ay nahanap namin. Sa totoo lang, tatlo sila or apat sila na nakasama namin na masayang masaya. Pero it took some time bago namin nahanap kasi may mga ibang cast members din na naka-base
10: na
19: sa ibang bansa. At meron din hindi na talaga active. So kasama yun dun sa...
10: Pinauwi siya sila.
19: Pinauwi namin sila. Tapos nagkaroon kami ng maraming reunion. So talagang it's a... Yung iniwan sa amin ni Tatay Kevin na isang bagay dahil nung nagsama-sama kami, umangat si Tatay Kevin sa amin. So, yung effort ng bawat isa dito talagang mararamdaman mo yung love at yung passion ng buong
20: at
19: pamilya.
20: Kung iniisip nyo, itong pelikula na to, kaya may The Reunion sa title, hindi po ito basta-basta The Reunion lang ng cast. The Reunion po ito ng lahat ng mga bata noon na may pamilya na ngayon na magkikita-kita at para maalala nila kung gaano kasimple at gaano kasarap ang buhay noon.
19: Kasi dati po, sobrang simple lang. Naaalala ko, uuwi ka ng bahay, sabay-sabay kayo manonood ng Humalong. Nung time na yun, napakasimple pa nung bagay. Wala pang mga away sa politika, sobrang simple lang. Alam niyo yun, wala pang mga toxicity ng mga social media. Nung time na yun, it was very simple. Pamilya pa rin, nakakasama mo yung lolo at lola mo, tatay mo, nanay mo, na habang sabay-sabay kayo kumakain habang nanonood ng Humalong.
5: Ako, I just want to ask Miss Nova Villa, kasi in the trailer, talagang I really loved watching you po, ano. And sa trailer nakita namin, you, meron kang visions ni Tito Dolphy. Diba, in the trailer, or parang inaalala mo siya. How emotional was that for you, yung paggawa or pag-revisit kay Tito Dolphy?
10: Ilapel ka, mami.
14: Hindi
21: ko na ka-pinta.
14: Mami, sa mga televiewers.
5: Speechless.
18: Itong Home Along the Realest, the movie, ang masasabi ko, I hindi ko alam ko how to answer your question, pero masasabi ko lang, for the seniors, sapagkat noong buhay pa si Tito Dolphy, nung napapanood pa natin noon ng umpisa pa lang ng Home Along the Realest, ang ating mga televiewers, karamihan senior, yung mga nanay, mga lola, ganun, at talagang mga avid fans talaga sila ng Home Along. And then, ngayon, meron pang natitira, marami pa rin mga seniors, and they were telling me na, alam mo, nakakalungkot nung mawala na ang Home Along. Sabing gano'n, matagal na panahon, nawala na rin ang Tito Dolphy. Pero ngayon, ay masasabi ko, Nay, Lola, balik na uli kayo. Yes. Balik na kayo ulit. Mapapanood nyo ng buo, every week, ang Home Along the Realest. At saka, itong, ay ano ba?
20: The movie. Every week, the movie tayo.
10: Pelikula tayo.
20: Wala pa yung series. Wala pa yung series.
10: Ako din eh. Napatingin ako kay Dos.
20: Nasa series ka na. Manood mo na sila ng pelikula.
18: Inuunahan ko na mapapakita.
10: Kine-claim mo na yan, mami.
18: Pero yung sa movie, maaaliw po kayo dito sa Home Along the Realest movies. At mababalik ka inyong alaala, di ba? Mga fans sila noon, itong mga seniors.
22: Oh, correct. O di ba, nakakabitin ang chikahan, Miss Nina. At syempre, sa lahat ng mga karangkada natin, kung nabitin po kayo, panoorin po ninyo ito sa June 17. Parang pa-Father's Day nyo na po ito sa inyong mga tatay. Maraming maraming salamat sa Home Along the Realest, The Reunion cast, Boy 2 Quezon, Maybelline de la Cruz, sa Smokey Manaloto, and of course, Tita Nova Villa.
5: Maraming salamat.
22: Nakaka-starstruck kasi nakasama natin sila ngayon dito. At syempre,
20: kami lang magsasabi. Magpapa

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:20.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: Mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait, pati ang dalawang sasakyang pandagat nito sa Strait of Hormuz. Ito ay pagganti ng Iran sa muling pag-atake ng US sa kanila at paulit-ulit na paglabag nito sa ceasefire na napagkasunduan noong Abril. Kasabay nito, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Babala ng Iran, kanilang atakihin ang anumang sasakyang pandagat na tatawid sa Strait of Hormuz.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Doctor!

Okay, may adlaw sab ka natong tanan mga higala. Nanasab kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon o kinilang gyapon yung higala sa Kuya Arn. Kikuban ka ninyo sabay sa paghatag na usab o nga kinabuhi sa laing tampo sa usa ka babae nga si Nick Nick nga taga Davao de Oro. No? Kumusta niya Nick? No? Kumusta ang taga Davao de Oro? Salamat ka sa inyong suporta. Labi na kay Nick Nick nga nag-share sa kaagi. Ngayang sugilon din sa ato ha? Pero kaagi kini sa iyang mga silingan kuno daw niya. Sila si Erwin o Rosifina. Subot pa sabot nahibalo si Nick Nick sa kaagi sa duha. Muna nga iyang gishare kay Matu Padonia. Ganahan siya. O nga naning kamot siya nga makunta ko niya. Muna, salamat nga natubag sab na ako. Muna nga nagka heart to heart me ni Nick Nick. Salamat kay Nick sa kaagi nila ni Erwin o ni Rosifina nga imong gishare rin ka na to. Paningkamutan lang nako, Nick, no? Nga matagano gitsaktong kinabuhi para masabtan sa ato mga tigpaminaw.

users nato. Kumusta na ang tanan? No, labi na ang katong nagminti na sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Basin karon ni undang na sila kay nahin balik na ang ilang normal nga pagbawas sa matag adlaw o baka ha, na balik na ilang regular ug taas-taas nga oras nga paghinanok sa ilang pagkatulog. May gala, ayon ninyo undang eh. Kay naa namang gina sa inyo ang mga problema sa inyong lawas. Example kanang pagbawas sa matag adlaw. Naanda na ninyo nga mulaktaw mo tag-usa ka adlaw, tag-duha ka adlaw. Una mo makapagawas sa inyong hugaw, naanda na ninyo. Pero nahimo nang normal sa dihang nagminti na mo sa pag-inom sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Kada adlaw na gin mo nakapagawas sa inyong hugaw, so okay na. Pero kay namatikdaman nyo okay na, inyo na ang giundangan pag-inom mo Capricorn Gold with Malungga and Santon. Tungod kay naanda na ninyo na mga higala, mahibalik na sabla, matingalan lang ka nga, wala kay gana nga magbawas karong adlawa. No, diha nasad, no? Mo na nga. Mahilig man ta sa kape mga higala, mauna na inyong kapihon, Capricorn Gold with Malungga and Santon. Para mintin ang pagbawas, kay importante ang pagbawas mga higala para dili kita makapundo og hugaw sa atong tinae. Nga number one nga makadaot sa atong tinae, nga matingana lang ka, nga dili man ta kamuinom og mga makadaot sa atong tinae, nga tapos dili pug ka mapasaran sa kaon, nga no nagkadaot imong tinae. Mauna ang ato ng hugaw mga higala, nga naanagpundo sa atong tinae. Nga tag-isa ka adlaw, duha ka adlaw, makalabay, una ta makapagawas atong hugaw. Dili na maayong mahigala. Kaya nga no, paingon na sa colon cancer. Kinsa may musugot nga may tabaw ni Ana. Kinahang na mahigala atong atimano na itong kaugalingon. Ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon makatabang sa mga tao nga na ay problema sa manian ng pagbawas sa matag adlaw. Kaya na itong Capricorn Gold with Malungga and Santon, itawag ka na siya kanyang cleansing effect mga higala. Cleansing effect. No, siya ang magpagawas sa atong hugaw pinagi sa pagbawas o pinagi po sa pag-ihi. O diya, hinahinay niya pagpagawas sa atong mga hugaw. Basta maminti na ito matag-adlaw sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O na yun, tagtunga lang sa kutsara may gala. Makasimpagin ka sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara ang imong timplahon no sa matag-adlaw. Nagkantidad lang na sa 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla ni mo, kaya tunga raman sa kutsara. Pero kung ingon ka nga, pwede ba Kuya Ern nga bahalag dali ramahurot, tag-isa ka kutsara Kuya Ern, wana mo. Pwede kayo, wala na'y overdose mahigala kay wala na'y chemicals ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili na siya damay ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon kung muingon na si doktor nga bawal sa ka mga pee. Lahi itong giingon ni doktor nga kape. Kini atong Capricorn, pure organic yun siya. Pwede sa mga bata, pwede sa tibok pamilya. Muna, kung kape na malanggaling, Capricorn Gold with Malungga and Santon. Huwag diriputa sa mga higala nato nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabihon. Ang uban, matulog alas 9 kay matod pa nila para sa iyong makamata. Sa iyo natulog alas 9, pero adto na sa kadlaw nakatulog kay ngano bisan unsa ang piyong maglimbag-limbag mo takilid sa wala mo takilid sa tuo buhayang tabunan usahay ang naong unlan para lang makapiyong para makalimot pero di gid kalimot nagpabili naglatagaw ang unahuna. Kapoy kayo mga higala ang lawas nga kulang sa relax o kulang og tulog labi na kung nakay trabaho perting kapuyag yun problema ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon mga higala makatabang kung anaakan na ang mga problema na ng pagkatulog. Habi ninyo mga silingan, ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Muna kung gusto ninyo mag-testing ni Ana, atun mo sa pharmacia or butika. Isulat nyo sa papel ang Capricorn Gold with Malungga and Santon. Ayaw lang din mo pagsulting maingon ng mga Capricorn kay ubay-ubay ang Capricorn sa mga pharmacia o mga butika. Dili lang ang atua. Pero kung gusto nimo ang atua ang inyong matistingan, ikompleto ang pangalan. Ina nga Capricorn Gold with Malungga and Santon. Makita nimo pagkatagstindira or sa taga-pharmacia, makita nimo sa pouch nga may pagka-black, may pagka-gold-yellow. Yan ay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Na yung mga diabetes nga nag-amping nga dili mo taas ilang blood sugar, pwede kayo ni Ana. Pwede sa mga high blood, pwede sa mga diabetes, sa mga bata, tibuok pamilya mga higala. Matasana na ninyo ang pag-inom, maintain sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon kay makasibyog ka ni Ana mga higala. Napod kita'y gagmay na itag 110

0: grams. Kung natay 200 grams, natay 110 grams. Sa tanan nga mga gibuhaton nato sa matag adlaw labi na sa panginabuhi, di ito malikayan nga manakit atong kalawasan, importante nga natay protection. Ini atong Orion Herbal Liniment Oil, duha ni ka klase ang usa, orange ang taklob, ang isa green ang taklob. Kining green ang taklob, makaingon ta nga daghan siyang kagamitan basta sa external nga part sa atong lawas, labi na sa mga panuhot, pamaol, sa mga buntis para mahilikay sa panuhot para dali ra siyang magpakatawo sa iyang anak. Dili mo mabala ka mga buntis sa atong green nga taklob nga Orion kay wala na siya chemicals, mga pure herbal gida ang naasayaha. Dili siya halang, pwede sa mga bata, no? Balikan na itong mga buntis para dali mo magpakatawo sa inyong baby, mahilikay mo sa panuot. O dayon po sa mga lamok nga nagdala og dinggi, delikado ni sa mga bata. Makatabang nga itong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Pwede sa mga hamtong, mga teenager, pwede mo maghaplas niya na samtang padulong mo matulog para diligin mo dool ang lamok dinggi diya sa inyong mga panit. Kaya delikado og simba kung mapaakan mo. Di lang takabalo, labi na mga inahanda inyong mga anak, no? Mantay gina, aplasi gina sila Orion Herbal Liniment Oil. Og dili lang ka na mga higala, pwede sa mga katul-katul sa panit ang atong Orion yung green ang taklob. Mao na giingon ako nga, dagat siya kagamitan mga higala basta sa external lang apart. Katul-katul, allergies, mga buni, pangagod, og nakay kaunggo, mga bukol, butangi ang bukol o gapas nga binutangan og Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Almoranas, kung nito ka rin yung almoranas, butang ay gapas nga na ay Orion na green ang taklob ha. O dayon sa kining kuto o glusa sa bata, kung mainahan nga nagproblema on sa nilang kuto sa bata, inyo lang nahaplasan mga inahan, looy po kayong bata inyong upawan, buli-buli ho na sa eskwilahan, di na naganahan mo eskwila, aplasi lang na mga inahan ang buhok sa bata. Pag malukop na, putsa sa silupin mga usa ka oras, manuhot-suhot ang atong Orion Herbal Liniment Oil hantun matanggal na ang mga kotoglo sa ukuyaman. Ingana, makas pa. Orion, tistingi, kining green ang taklob. Kanang ba mga balakubak bito sa ulo? Makatabang ng Orion, may gala. Kung haplas lang, Orion. O kinipong orange, pang-massage lang gina siya, may gala. Pang-massage na siya. Pero pwede po to ang green ang taklob. Pareha sila. Pang-massage, dili gini sila mabintahan kung sa massage lang. Sa oban haplas. Pero nakalahi lang sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kung gusto niyo may pagkamintol, may pagkabugnaw, ing na ang parmasya o butika nga katong orange ang taklob nga Orion. Pero mas maayon, nasa inyo ang duha ka klase nga plus, no? Okay, mga higala, mahinaot ko na sabdan ko ninyo, no? Og napakoy mga i-share mga product na ito nga makahatag umayong benepisyo sa inyo. Pero unya na, ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi, nag-share ka nato ni Nick na kaagi kini sa iyang higala, silingan nila si Erwin og si Rosifina. Okay, Nick, anayay mong tampo, ngayon mong gisalig diri ka na ako.
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, kung makaingon kita nga dili kamo ang gitagana sa usag-usa, human nagkalagyo, human nagkabulag, makaingon kita nga tapos na ang puno sa gugma o kalipay. Pero dili pa kita makasiguro na tapos na. Mao kining kaagi sa kinabuhi nga giasoy ni Nick diri kanato. Para masabtan ninyo mga higala, atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang ipangayon niyang awit.

Hala si Erwin mana? Kasayo gidi Erwin nagdala mag galon? Erwin! Erwin! Nang niknik! Ikaw ba niya? Asa magkapaingo nagdala mag galon? Kasayo?

0: Ah, kabaan ako si Rose nang?
1: Kabaan mo?
0: O nang kay maligo daw siya.
1: Ah, grabe naman sab na. Sobra-sobra po na imong gugma kay Rosefina. Nga sayog yun nga. O, mo'y pagpaganok dugaok sa mga manok.
0: O nang kay maglaba daw siya bitaw sa'yo nang?
1: Ah, mao ba?
0: Marang kabaan ako nang kay gahapon. Naglaba siya nang naluoy ko. Kaya nagsisig hakot sa tubig. Unya, siya pa'y mula ba?
1: Pastilan. Taga ni sa gilaban di ay.
0: Ang iyang mama nang nangita og magpalaba. Na kumakita siya og iyang mama og na ay magpalaba. Dan unya sa ilang balay mo nang tabangan nila ni Rose. Yan, naloy ko na si Pina samtang iyang mama naglabab dito sa ilang balay. Siya po si Kabo, pag umanik Kabo, mutabang po siya yung mama. Naluoy ko ng tanaw.
1: Pastilan, good ang gugmadong, no?
0: Mahal ako si Rose, nang?
1: O niya, siya nagyud ka ang babae nga imong pangasawon, hantod sa hantod, kamo nagyud ka ang mag-uban.
0: O nang, isaad ako sa akong kagolingon. Nawala nila yung babae. Siya akong first love. Siya ang akong last love.
1: Aunsa ko ng first love niya, last love.
0: Katapusan ang gugma ng ba?
1: Siya ang una, siya naging ang katapusan babae.
0: Manadilin ako siya pasagdan.
1: Lala, sige. Magkabo, magkaka.
0: Kung adun sa kanong si Rose, pinumuhapit ako sa bomba. Para tabangan ako siya, para poko siya sa paglaba, tabang siya ang mama. Huwag na yun, ako rin magkakotog tubig.
1: May kinakabakanti ka.
0: O nang? May eskwela ka ron. Di, tamangan ako si Rose.
1: Kaloy po taon ni Rosefina, no? Ni undang wa, nagitaon makapadayon pag-eskwela kay tungod lang ni Anang kawadon lagi.
0: Di na ako sa pasagda nang. Bisa nag-eskwela na ako sa college nang. Si Rose wala. Paring kamutan ako nga. Dili na ako siya mapasagdan, matiman ako siya. Kay kung kwartahan pa lang ko nang. Akong tabangan si Rose nga makapadayon pag-eskwela. Pero igo-igo rapot sa ako ang suporta sa kumang ginikanan.
1: Nala, sige, pagkabo na dito ba si nagpaabot na to si Rose?
0: Wala to kasayad si Rose nang. Sigurado na karong taon-taon, maghakot na putong tubig para ilaban nila.
1: Sige nang, aris ako nang. Nala, sige, Erwin, tarungan na yung gugma-gugma niya kay Rosipina.
0: Oo nang.
1: Aris ako nang. Nala, sige.

0: Ayo, Ross? Ross?
1: Oh, Irwin, ikaw na?
0: Oh, ako ni.
1: Kasayo ko naman ang niyamang ka.
0: Abli sa inyo, pultahan.
1: Akari lang. Kaya plaster pa na ako akong labunon, kaya makakot ko karong tubig.
0: Oh, sige, gawas ha, gawas.
1: Oh, sige, ganun lang. Oh, saan ka lang dala ni mo mga container?
0: Duhan na yung container? Di ba na yung kahapon nga na kay labunon ka ron, tungkol kinay nakuha nga mga magpalabada sa imong mama?
1: Oo. Unyaon sa mga container.
0: Tabangan ta ka.
1: Tabangan ko ni mo. Masin mahago na kami eskwila para baka.
0: Wala eskwila na mo karon. Rose, maglaba ka. Maglaba yung mama. Ako itigkabo. Para kinakita ta kagapon. Nakasulti po na kong amigo. Nga, nakita na ka nga sige kakakot og tubig. Mauna nga. Naluoy ko sa imo ha.
1: Dali, dadaan ang tubig din, no?
0: Ah, sige.

0: kaikog sa tani mo, Erwin. Anang, ilan kaulaw nang? Tuwag kay mahal na ko si Rosifina. Nay, nakasulti sa ako gahapon. Nakita na sa pagyo ka na ako. Nalikitan ta ka ba? Pagsakay na ko sa tricycle nga nagdala ka o baldi, tagdo ka buok.
1: Oo. Balaman ka nga wala may kaugalingon, gripo.
0: Yaon sa man ni Erwin. Anang, magkabo ko nang. Si paglaban na muna kaya ko magkabo. Ros, tabangi lang si mama ni mo laban. Para ako di magkabo, ayon mo problema sa tubig.
1: Kapas yun sa nalikasulti sa mong mga ginikanan, Erwin.
0: Ayaw ka balakan lang mama magpapa. Hibalo sila. Niya gusto po nila nga matabangan ta ka.
1: Lala, sige Erwin. Na, kami nalang maglaban-laban din niya. Ikaw magkabog tubig.
0: O nang, ako na yung magkabog tanan. Hantod mo mahuman.
1: Kakapi, Erwin, mabunog ka.
0: So, wala problema, Ros. Basta ikaw akong itabangan.

0: Rose, nang, nagdala kong tinapay. O niya, dahil soft drinks. Pag-snack sa mo.
1: Naunsan naman yun, ikaw na may nagpa-snack sa mo ang nagpalabada, ani, wala.
0: Sige lang, pasi wala sila kao nauna, nakalimot ba? Hapit na lang si Jace.
1: Salamat ka, Irwin.
0: Dalisa mo, dalisa mo sa inyo, Lamaysa. Nang,
1: salamat kayo. Ay, sakit yun akong likod.
0: Ikaw, Rose, kumusta?
1: Sakit po ng likod.
0: Pwede ato hiloton?
1: Buang, ayaw na, pari bahala sa akong kaugalingan.
0: Dali na, o di baso?
1: Ay, salamat ka ni Dong Irwin. Ay, abi na mo, Irwin. Ikahimot na mo sa iyang amahan. Pag ikalipay na mo nga, ikaw ang nahimong hinigugma sa among anak. Si Rose.
0: Salamat kayo nang.
1: Kay matod pa ni Manong Nimo. Gawas nga buutan. Nahitsura. Matila mangon. Kapila na namo nakita nga. Kanunay ni mo tabangan si Rose. Umadan bisan asa tus palingki. O na nakita ng mga tinod na ginibong gugma sa among anak.
0: O nang tinod ka na. Mga dili na ako masagdan taman sa kumakaya si Rose Faina.
1: Salamat kay Irwin.

Ross! Uy, nang niknik! Wala gigay plano mo eskwila, day? Wala na lagi nang niknik kung saan na ako pag-eskwila, bi. Ako mamagulang, puros na minyo. Pastilan, day, sayangan ni mo, day, oy. Tuo, day. Basin ka naan ka mo, bansa ko, ah. Masamang ka nang. Adto ko sa Manila. Adto ko sa kumagulang. Ug dayon, matod pa niya, day. Nagkinanglan siya og helper. Ako magulang nga babae. Ako magulang babae byuda na pero negosyante. Kwartahan siya, day. Kining tinda-tinda na ako diri, day. Iha kining kapital. Nyapyaan niyo nang matungo sa Manila. Ay, sakti lang niya akong tinda na may ako'y banghod. Nga mo atiman niini. Sa man, magkusunada ka mo ba sa Manila? Para makasulay po kag tamak sa Manila o makatrabaho ka dito. Kumuupan ko na si Erwin Hibalo ko, mag-uol siya nang. Ba't yun yung kamingaw din sa ko, ah? Ay, sagun ang mingaw-mingaw, day. Talawara na yung sitwasyon sa imong pamilya. Kinanglan makakita kag trabaho ngayon sakto. Kapoy kisigla ba, day? Uy! Sayang kayo ng beauty ni mo, Rosifina. Sige kaglaba, uban-uban na ni mong mama. Hinoon si Erwin, may tabang man, pero mas maayo nga makakita kaglaing trabaho. Kaloy po si Erwin na kung ako siyang biyaan. Talikdan ako siya. Dili na nato paibalon. Unsa nang di paibalon? Dili na nato paibalon si Erwin. Saan tinagod siya? Good, total. Nag-eskwila man siya. Abi ni mo, day. Kung kamugit ang gitagana sa usa-usa, bisan pag-asa ka paingon o asa napit si Erwin, kamugyod o kamugyod. Pero bisan pag dikit pa mo na Erwin, o dilig yung kamo, dilig yung kamo. Muna ikaw, siguruhay mong kaugalingon na makatabang ka sa imong pamilya. Kalusod ka na sige kaglaba na imong papaway klarong trabaho. Kay idara na. Hawasa sa kalisod na imong ginikanan. Kay imong mamagulang minyo na. Naniguro na pong ilaha. Yan dito ba nang hindi nang? Kaya kung mananghit ka, di ginamong sugot. Kaloy ni Erwin, huwag ako nang buhato na nga. Kalit na lang mawala ko sa iya. Pero wala mong ko'y pamasahin ang umuban ko. Dili na ka magproblema niya ng pamasahin. Mga ay kung pamasahin sa akong magulang. Para atong iplite pa doon dito sa Manila. Ako na'y bahala. Si Erwin nang? So sige kang Erwin. Oy, siguruhan niya mong kaugalingon. Was mo na ko, kung kamo yun, day, kamo yun. Kung kamo ang itagana sa panahon. Manakit siya ko lang naman magpapa ng nalasige, pero si Erwin ayaw na sultihe. Kaya di gina mo sugot. Magpalo iloy, day na. Oh, sige na.

0: Makaya na ka ni mo, Rosepina, anak. Nga mo ato ka og Manila.
1: Pa, sulayan ka na ako pa. Gusto lang ko makatamag og maayos sa inyo.
0: Kami nga po, anak. Imo na dahil ko biyaan din sa akong paglaba-laba.
1: Paningkamutan ako dito, ma. Nga dili na ka makapanglaba din eh. Nga makapadala ko kwarta para magamit ninyo, ma.
0: Ay, sigurado ba yung ka nga sipti ka dito o okay mong kahimtang? Basin o abusaran ka dito sa mga tao nga imong sakaan, nga imong puyan.
1: Tistinga lang na ako, pa. Kung dili mayo, maningkamot ko nga makapahibalo sa inyo, ha?
0: Time pa sa iruin tuod mong sugot, maka.
1: Mama, ano'y problema, ma? Kung manangit ko sa iya, ba di ginamusugot sa iruin?
0: Ay sigurado, mupugong yun na. Magpakiloy nga di ka mo na yun paglakaw.
1: Pero pa, matod pa ni nang niknik. Naunahon sa doon ako akong kaugalingod para makatabang ko sa inyo, ha? Tutal kung kami yun ang magkadayo ni Erwin. Kami mang yun. Pero bisag na ako diri, kanon emi magkita. Samtang siya nag-eskwela, kung diligid kami, diligid kami.
0: Nala, sige, ikaw ang magdesisyon, anak, Ross.
1: Oo, ma, masugot ko, ma. Di lang na ako paibalon si Erwin, bahala na siya. Kahibalo ko mo po kung gitsya, ma.
0: May mas maayo siguro mananghid ka kung sa baka.
1: Basin dili ko makadayon, ma. Nga magpakiloy siya. Nga di niya makaya kung mawala ko sa iya.
0: Nala, ikaw magpunto, anak. Kaya kumuha ni si Erwin nga wala ka, kami nila magpasabot sa iya.
1: Salamat.

0: Oy, Berwin, asa maka?
1: Ay, balo na ka, aso ko maingon ba eh?
0: Ay, sus, adto na sab sa waswit. Usa din nalani mo?
1: Bisan wala ko'y trabaho, estudyante pa ko. Chocolate. Mga ganahan ni Rosefina.
0: Ay, nakita na ko ba'y kamagay magkadayo na nabay ba?
1: O, siyempre. Wala nila yung babae nga akong pangandoy siya lang.
0: Sige ba'y, ito sa ko ba'y. Nala, sige. Kasi malusaw na yung mga ice cream niya.
1: Oo, ice cream ng chocolate. Paborito ni niya.
0: Grabe gini mo. In love yung kay Kakang Rosa.
1: Pares kaming doha. Nagkahinigog maay. Bye.
0: Sige, ato sa ko. Agir ako ha. Ikaw, shot.
1: Ayun na. Lain kayong nakainom ko. Mapamay na mawaan kong imno no ni Ros.
0: Ah, sige.

0: Ayo. Nung nitoy, nung. Nang. Nang nita. Oy, Erwin. Ah, nung. Mayong gabi.
1: Ay, dali.
0: Asiros.
1: Adali, sadiri, saka sadiri.
2: Saka diri, Erwin.
0: Asi, Ros, nung, nang.
1: Paminog mayo, Erwin.
0: Ay, naglibog kami ni Manang Nemo kung unsay among isulti sa imo, ha? Unsaon o pagsugod. Isulti sa ko, ang kay gano'n di ay? Paminog mayo, dili gusto si Ros nga masakitan ka. Abot pasabot na ako, hibalumi nga mupugong yug ka. Kay sakit sa imo nga mahilayo siya di sa imo, ha?
1: Mahilayo siya sa ko, ah.
0: Timba nang, kay gano'n di ay? No.
1: Paminaw, Erwin. Sineknik ba nga manang ninyo kanatong na itinda-tinda?
0: Unong, oh, kailan ko?
1: Oh. Ay. Gipaadto siya ay magulang sa Manila. Nga byuda, negosyante. O, batot pa sa magulang ni Niknik nga magdala daw si Niknik og babae nga helper. Kaya importante daw para sa iyang magulang. Kaya naaman lagi negosyo. O niya, gusto ni Niknik ka si Josefina.
0: O dyan o.
1: Mauto lang problema ming tulo ni Rose. Party ka ni mo. Kay kung nananghit pa siya sa emo, ha, hibalo siya nga mupugong yung kang magpakiluoy.
2: Mao ka na itinood, Erwin. Basin mo batin kaluoy si Josefina ng among anak niya kanimo, dili siya may dayon nga muadto sa Manila nga muuban kay Niknik.
0: Abot pa sa buti niyo nang wala na si Ros diri sa iyo, ha?
1: Pasailua lang mi Erwin, nagpaabot lang kami nga muanhi ka. Sama nini karon ni tulo imong luha.
0: Ganoon siya panangit ka na ako, no? Ganoon siya panangit. Di ako takoy na lang sa yaga. Chocolate ang ice cream. Bisang tagsan ako makahanta ka siya, pero maling kamutan ako. Huwag karoon wala na rin siya din eh.
2: Pasailo alang mi, Dong Erwin, ha? Kahibalogin mi nga di ka mo sugot. Paminaw maayo. Tutal mahal ka sa mong anak. Kung kamugyod ang gitagana sa usag-usa, kamugyod Erwin. Pero kung kanunay ka mo mag-uban, magkita, huwag diligod ka mo, magkadayon, diligod. Mangitag paagi ang kahigayon na nawag kalagyo, magkabulag ka mo.
0: Gimingal ako ni Rusdag. Gimingal ako siya.
1: Pasensya kayo, Erwin. Hibalumi nga dako kay kagit katabang diri ka namo.
3: Ano ka kalayo?
0: Pasensya ka na, Erwin, ha? Inyo na lang ng chocolate na huwag ice cream. Rose.

0: Oh, Byron. Muna mag huy-huy ang abaga. Uy, ay sa murag nagpula man ang mata ni mong hubang gila ka. Oh, shit sa. Basin na kay gi problema ha. Oh. Pasyat ako, bay. Dungagi pa, bay. Ah, likor ba na, bay? Kaya pa. Dungagi, bay. Ah. Bart, daw sa ka, Bart. Irwin. Paib na sa ako. Una ko masulti. Mas, nila niya itong amigo na unsa na. Ay, maghilak. Kalalaki ni mong tao, maghilak-hilak ka. Unsa ni problema? Sige, away ka nito sunan. Kaya ito, atuon. Balik ka na ito. Respect ka na ito.
1: Wala yung problema, bay. Si Rose. Wala na sila, ha?
0: Unsa? Wala na si Rose sila, ha?
1: Tuaras, Manila.
0: Wala ka kay Balo. Imong uyab nga milak, no? Wala kay Paibal, ha?
1: Wala, bay.
0: Alikot siya, alikot siya.
1: O, dahil ko'y kwarta, bay. Lungagin ang imno nun. Sakit akong dunggan. Gimig ako kay Rose, bay.
0: O, di pa may dunggan. O, niya natataon. Gibiyani ka ni Rose kawang pagpahibalo?
1: Wala.
0: Sos, pastilan. Basta may nakaon ni Rose kanuwaman siya mananghit.
1: Nahanlok siya sa ako, ah. Napunggan ako, magpakiloy ko. Basit dili siya makadayon pag umani ng niknik.
0: Si Nick-Nick naghagad sa'yo, ha?
1: O, bay.
0: Pastilan. Ay, ay.

Oh, Ross, kumusta ang trabaho ni mo? Okay ra kay nang niknik? Murag tanon ako, nalingaw ka. Isan og tulo na kakabulan diri, kapin, hapit na mag-upat. Hoy, paminaw. Paminaw sa maayo. Unsa ka na nang? Nay nang umusta sa imo nang regard sa imo ha? Taiwanese? Unsa ba kanang si Taiwanese nang? Taiwanese. Guwapo nga Taiwanese. Kay Taiwanese good. Guwapo kay kutis. Unya, supplier diri ba? Tag-iasa sa mga produkto nga gi hato diri kay manang. Ah, nga nakita ka niya. Sisag tutok sa imo ha. Ulitaw. Ah, sakdi na nanang oy. Si Erwin lang ako ah. Pasti lang sabdi mo day. Si Erwin, nag-eskwila pa. Maning kamot patog iya ha. Kanang tao, lain pa na sila kay kung mataypan lang o sa kababae. Gusto nila lang mga pangasawa da yun. Nang oy, patakam lang ka ng niknik. Ay, pupagingana nang. Nang anhi ko din nang para manarbaho, para makatabang sa kumaginikanan. O, hibalok ko oy. Pero, ang kini ko may maminyuan ni mo, sobra pa imong tabang. Labi nagsultihan ni mo nga pobrika, nang narbaho ka para sa imong maginikanan, tabangan yung kanya na. Sagdi na nanang, si Erwin rin ako ah. At, tingnan ako. Masiday ay.

0: Ros, Ros, dali, Ros, dali, Ros. Oh, saka na nang. Yagyatag sa'yo mo, ah. Oh, oh, saka na nang. Alaming apagkaon.
1: Oh.
0: Nga, magigsulti daw siya sa'yo mo, niya. Ha? O, yun ang magigsulti siya sa'yo mo, niya. Na kayo lang kigayon, good. Panahon na ni mo na, pasinong. Maangkunin mo ng lalaki. Kwartahan kayo na matupan ni manang. Sige na, ay napagbalibad ha, ay napagbalibad. Kaugbaon ni mo na, mauna na siya ang imong future ni mo. Hinoko ni mo na.

na nakasabot ka sa mga istorya. Kabalo man siya mo, Tagalog ng niknik. O matod pa naman ang kabalo-balo na kitaw-taw na nadiri sa Manila. Pero tili kayo. Pero nasabtan ako siya magigminyo daw siya sa kuha kong pusugot ko. Mahalok man ko ng bata pa na, day. Future ni mo na, day. Sugta na day. Sagdi na ka to si Erwin, naunsa man yung taon ka. Kung gusto ka makatabang sa imong maginikanan, kana. Kanang Taiwanese makatabang kay na sa imo ha. Utak gamita day, utak. Kaya kumusugot ka, pagkasinabot na sila ni Manang, siya na yung istorya. Kaya ako dili ko kay maglisod kong sabot niya na basi magtinagalog. Pilar ni akong Tagalog day. Nga tulor kabuok. Pikas pag yung usa. Pag iyo lang sakog, okay ka. Masanay na kanya na dahil hantong makasinabta ni Ramon. O sige nang. Ya si Erwin, okay na sa imo ha. Para sa akong manginikanan nang. Para sa akong manginikanan.

0: Onsa anak? Wanto kag Manila.
1: Ma, natapos ako akong kurso, ma. Trabaho na lang akong applyan.
0: Apaso ni mo si Josefina.
1: Oo, ma. Pila na katuig nga wala kami magkita, wala kami communication. Nangutana ko sa igsoon ni nang Nick-Nick sa address. Itagaan ko niya. Monitoro na ko dito sa Manila, ma.
2: Di ka ka makasagsag dito, anak.
1: Ma, subayon lang na ako ni. Di na ako maantos. Sa pila na katuig nga wala kami magkita ni Josefina. Hanto nagagraduan ako sa akong kurso. Panahon na nga ako siyang apason. Pangitaon ako siya o mangita akong trabaho dito, ma, pa. Pero ay mo kabala ka, ma. Kung mayo akong trabaho dito, di ko ka mo kalimtan.
2: Wala na'y problema sa mo, anak.
1: Naman ka po mo abot nga para sa among kinahanglanon diri. Ang imong kaugalian mong atimana, ha? Ay sa pagunaw na diri sa mo, ha? Hibalo mi, anak, nga sobra-sobra imong gugma kay Josefina. Parehas ka mong duha. Mo natuon ako siya, ma. Pa, nalasik eh.

Diyan ako sa Manila. Subayan lang ako ng address ka. Ihatag sa Exoni ng niknik. At ang saunahan mo sakay ko. Grabe yung sakyan natin. Buta mo ko.

0: Basa na yung dalan. Diyara, kininga kali. O, sulod ko, tre. Maninig na sa sulat. Nagihatag sa itsuli ng niknik. Usulod ko. Ani nga kali. Who's gonna hang it up when you call? Kini nga tindahan. Ako ini nga tindahan. Murug mauna ni. Mutan ako. Oh. Sir. Oh, ano nga atin? Sir, kilala mo ba si, ano sir, si Nick-Nick? Ah, si Nick-Nick. Okay. Hintay ka muna dyan. Puntahan ko. Sir, salamat sir. Erwin! Ano yan ka? Nang, kumusta? Pasensya kasi disturbo na nga. Huwag kong magtuo nga ikaw. Na nakabot rin ka, tinakatodag ka. Naningkamot ko na nga makakuha address ng dito sa imamanghod. Hibalo na ko sa toyo ni ma. Hibalo na ka na. Naningkamot ko na matulaan ta ka diri. Asi si Ros na. Gusto ko magkita siya. Gimingaw na ko siya ni. Erwin. Gipangandoy na ako na nga makatapos ko pag-eskwela. Manihonin ako si Ros. Kaya gimingaw na ko siya. Ug ako sa sultan nga natapos na ko. Para sa among duha, makahatag na kong maing kong maon sa iya. Paminaw, Erwin, huwag maayo. Hibalo na ka ni Ros nga anain taon sa kawadon. Hinoon, nakatrabaho siya din. Nakapadala-dala na siya kwarta dito sa iyong ginikanan. So, nakatabang na. Pero, nakita siya sa usa ka lalaking at Taiwanese. Taiwanese. Oo, oh, unsay butasabot ni mo na. Nagustuhan siya sa Taiwanese. Gitabangan siya, tanan kinahanglan niya sa iyong mga ginikanan. Wa ba kakaadto sa iyong pinoyanan lani nung nitoy ng nita? Nang nakita na ko na nakapausap si silang balay, nagtuo ko nga kang Rusipi na kanto nga hinaguan. Kung kang Rus lang hinaguan, igo lang yun sa pagkaon sa iyong mama o papa. Pero sa Gironobit, ilang balay, kwarta na sa lalaki nga Taiwanese. Kung suminidang, pasaylo alang in town si Ros, tungkol kayo nga nandipo taon siya nga, makatabang pagyug maayos sa iyang pamilya o sa iyang kaugalingon. Gusto makigminyo ang Taiwanese ay at mauna nga, nagpakasal siya sa Taiwanese.
1: Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilio, New Siquijor, Sambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Diligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na panan niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning capricorn, pwede siyang ipagamit. Naobserbaran dyan ako nga tinuod dyan ang capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am.
3: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kani nga kape. Manandili namin pawala aning kape. Ha.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako day nga si Jared, kuhan mga baduwa ako kung basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gyud ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawhan nga ni ko sa mga kauban didto kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba sila na po iloy ngano ako raw mong puyway pamaol kada akong maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So imo i-recommend sir nga ang Orion herbal oil the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema.
4: Oh.
5: Testin and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo Orion herbal oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangit ako vitamins na pagkanan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit pa niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, pwede siya limintin sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuhod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga cholesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero ug muri na ka ug muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala.
7: Makatabang pagyug maayo sa iyang pamilya ug sa iyang kaugalingon. Gusto makigminyo ang Taiwanese ayahat. Mao na nga nagpakasal siya sa Taiwanese. Ugtuan na siya karon sa Taiwan.
8: Ha? Nagdili na tinuod nang dili makahimo si Rosefina sa kuhanan nang kay nagsinaaray kami nang nagsinaaray kami. Kamakinaon sa pagkinaon sa kami yun ang magdayon nang
7: Erwin, managingon kong kamugyod-kamugyod. Pero siguro tili ka mo ang gitagana sa usag-usag sa kahigayodan.
8: Nakalimot ba si Rosa yung isultin rin ka na ako?
7: Tungod sa kalisod, tungod sa mga kinahanglanon sa matag-adlaw sa iyong mga ginikanan. Wala siguro si Rose makalimot sa iyong mga saad kanimo, pero ipatigbabaw niya ang iyong kikinahanglan para sa iyong pamilya. Pasaylo, Erwin, kawang ang imo pag-ari. Erwin, pasaylo ako. Nga wala akong makapugong kay Rosefina.

0: Rose, ganun yung maong ikalimtad. Naningkabot ko nga makatapos ko sa akong pagtuon para sa atong duha. Gisaan ako sa akong galingon. Kagumauman ko, apasad na ka din sa Manila. Huwag mangitang trabaho para mag-uban na kita. Ang damsab ko matabang sa iyong ginigada, Drus. Pero gano'y imuhong ikalimta nung biuman ka sa lahin.
1: Drus. Ikaw.

Mao ba, Erwin, anak? Oo ba? Dali din ko nga may balik dire. Magunsa mago dito. Wala ko inspirasyon. Kaya tuwa na si Rose alain. Taiwanese ang naminyuhaan ni Rose, anak. Oo ma. Matod pa ni Nang Nik-Nik. Para daw makatamang siyang maayos sa iyong pamilya. Iyang ginikanan. Wala na ko'y mahimo, ma. Sakit kayo. Anak, ay napagunaw na niya nagmayo. Ayaw pa pikto kayo, anak. Paningkamot na lang, anak. Tutalan, kumakita na ni mong babae nga para sa imo, ha? Masinog, mahulipan ang tanan nga kasakit niya imong na tagamtaman. Human si Rose nga tuwa na sa lain. Anak, masagdi na ka na. Pagsulay lang ka na sa imo, ha? Bisan nagsaad si Rose niya kanimo, nagkamog yun, parehas ka mong duha. Pero dili siguro yun ka mo ang para sa usap-usa. Basin ana aray laing babae, anak. Si Rose ang ako, ama. Magpaabot na lang sa panahon. Nga doon ay babae nga ipakita, dili ka na ako. Una pa siguro kalimtan ako si Rose, pero samtang wala pa. Pero wala na kay pag-asa, anak. Binyo na si Rose. Ibalo ko pa. Muna mag-agad lang ko sa heka yun. Kung tagaan pa ko niya laing Rosefina. Padayan lang ko nga mangitag trabaho pa. Focus ko sa trabaho para sa tuwa.

Oh, anak, dagan pa sa digidala nimo. Oma, saan sa papa? Ay, tuwamila ka ito, tuwa sa iyong mga amigo. Nagpalipas sa iyong kalaay din sa balay. Nga, gasalig lang mi sa iyong kanunay. Oh, ay anak, pila nakakatuig sa iyong trabaho? 8 years naman. Ah, abi ni mo anak, nalipay yung kaimi ni papa ni mo nga. Sa mga nang labay mga higayon, luyo sa mga pagsulay sa imong gugma. Nakalahutay gyapon ka o gantod ka rin, wapag gyapon ka makakitag babae nga imong planuhan nga imong minyoan. Awala sa ako niya na, ma. Samtang naapa mo ako makita ikauban, kamo lang sa akong pukusan. Jesus, pastilan. Pag minyo na, ay naunsa magantawhana ka. Abin niyo, ma. Sukad sa una, nga kami pa ni Ross. Malipayin kayo ko. Puno ko sa inspirasyon. Gati man ako akong pag-eskwila, pero kawang ang tanan. Kay si Ross doon na sa lain. Siguro si Ross, na nasiguro yung anak niya karon. O daan ma. O niya, wala pa kitang ikapuli ka niya. Wala ko'y plano ma. Oy anak, ay pag-ingana, gusto mag-apo nga dihagikan sa imo ha, imong liwat. Ampo lang mo ma kung makakita ko babae. Nga kung ikaw ba nandun sa kantoran. Ditaw. Oy, unsa mo dina? Oy pa, dali din pa, mag-shieta pa. Unsa na imong ipalit na imo nun anak? Paborito na to ning duha pa. Ay ikaw, sa to'y nabatian ako nga dapat magminyo na daw ka. Si mama pa, gusto niya magminyo na ako. Bitaw anak, magminyo na. Dagkay babae niya sa inyong trabahoan siguro. Wala pa pa. Dis ako ni anak pa. Basin mausbanasan ko, hadlok na ko. Sakit ka ayaw. Nagkaman na tagam ka. Oo pa. Sige lang. Di ko magpakawas paglaon. Basin na ako'y makita nga babae. Nga para nagkitsakuhan.

0: Kuya Irwin.
1: Uy, doon na.
0: May kinakaagi ka dito sa balay.
1: Oh.
0: Kumusta ang trabaho, kuya?
1: Okay lang.
0: Wapa ka magninyo, kuya? Totoo, wala na ko kita sa imo ba?
1: Oh. Wala pa. Sugad nga, naminyo na si ate nimo sa Taiwanese.
0: Dukay naman to, kuya, eh. Dapat mag-move on na ka. Pila na katuig. Sa akong una-una, murat siguro kapit na mag-10 years.
1: Inga na.
0: Dapat mag-minyo na ka. Balos po. Dagay babae na, dagay guwapa.
1: Dali na ko.
0: Uy, tuod. Basin tuod ko nung magkita ko no tayo ni ate. Nga.

0: Bisitahin po, bisag wala na mo ni Ate Rosipina. Pero, si Ate Rosipina gusto makikisulti sa imo, ha? Ha? Ano man? Gusto siya makikisulti sa imo, ha? Dali, ato ta sulod ta. Ato tayo lalulog-lula.
1: Uy, ngarong karon pa man ka nakalaag diri. Erwin, o nung? Kay balo na ka nung? Ay, tuod. Mayo kayo na anhi ka.
0: Ah, sige lo, tawagi si Ate Rosipina.
1: Gusto ba ni mo, Erwin, magiksulti sa iya? Pasin mga yung sorry ang akong anak. Pero Erwin, sultihan ta ka. Upat na katuig nga wala na yung bana. Namatay tungod sa cancer. Liver cancer. Oh, mau ba na, no? O, Erwin, patay na yung bana. Biuda na si Rose. Ano na sila'y usa ka anak? Wa nila dungagi. Sukad nga na sakit yung bana. Nakumpiyansa lang. Liver cancer na di ay. Kumusta si Rose, no? At tuwara, nang negosyo-negosyo gyapon, siya nagpadayon sa negosyo siya yung bana. Ah, nakunta ka na. Doon na. Tukunta ka na si Ate Rose ni mo.
0: Oo, ala, kanilang ala. Kuya Erwin, dira ah.
2: Hello, Rose?
3: Erwin, ikaw ba kini?
2: Oo, ako.
3: Tinooday kayo ni Donna nga naa ka.
2: Bilabay ko din sa inyong balay. Unya, itawag ko niya. Nagkita mi sa imong papa ug mama.
3: Ah, kumusta na ka?
2: Ano yan, nagpabilin ulit tawag yapan. Sukad nga imong gibihan. Na daw kaya anak isal?
3: Oo.
2: Tinood bang ingo ni papa ni mo nga wala na daw imong bana nga Taiwanese?
3: O pata ka tuwi kinakalabay. Diyan ako nagpadayon sa iyong negosyo. Erwin, pasalo ako. Pasalo ako, Erwin. Sahong kibuhat ya ka, Dibu. Nalimutang bang hibalo ko sakit para sa imo.
2: Sakit kayo, Ross? Niapas ko sa Manila.
3: Hibalo ko isultihan ko ninang niknik. Naluoy ko sa imo. Pero may naot ko ka masabtan mo ako. Tungon lang sa akong pamilya. Nalakinahanglan sa akong tabang.
2: Sa sinugdanan sakit. Dili halos na ako madawat ang imong rason. Nagisulti ni nang niknik diri ka na ako. Pero sa inay-inay na dawat na na ako, nakasabot ko.
3: Pero wala ka magminyo.
2: Wala pa kinakita ng babae ngay kapuli kanima. Kumusta na ka? Karoon nga wala na imong bana. Okay pa ba? Musugot ba kang ipadayo na ito atong relasyon?
3: Okay na sa'yo mo, Erwin.
2: Sukad niya ito, hantod ka ron, mahal na pa ka. Mahal na pa ka.
3: Erwin.
2: Musugot ba ka, Ross? Ipadayo na ito atong mga pangandoy sa una. Nakita ang mag-uban, total wala naman yung bana. Kung mahal pa ko ni Ma.
3: Sa tinuod, Erwin, napakikita akong kagumpanya ka ni Mo.
2: Kung mau ka na, tutalwa na yung mga bana, patay na siya.

Sabi ni Kuya Arn, wala kami magtuotan eh. Gani ako na ako kay Kugsala, kay Erwin, nga ako gyud ang nagduso dito kay Rosefina sa Taiwanese. Nataganog may kaugmaon si Rosefina, pero sa ilang panag-ipon, una nga may panaw ayang bana nga Taiwanese tungod sa liver cancer. Una nga sila na pod ang nag-uban karon. Miuli si Rosefina Dilispinas ug niya diri sa Davao.

Oro, nagnegosyo sila uban ni Erwin. Ug ipangga gyud ni Erwin ang anak ni Rosfina nga anak sa Taiwanese. Ug sila usab, napud sila duha ka mga anak. Mao na dili kita makasiguro Kuya Arn, kung pakya sa sinugdanan basin sa kaulahian, magtagbo ra ang dalan. Salamat imo magtatampo, Nick.

0: tower.
1: Daga salamat, Nick, sa imong kaaging, kaaging lang ni Rosefina o Irwin. Dako kay kini nga inspirasyon sa uban at mga tigpaminaw karon. Daghang kasalamat do sa inyo ha. Ibalo ko nga na mga inspirasyon nga inyo nga nakuha sa atong gihatagan o kinabuhi. Uban ninyo higala si Kuya Earn ng inyong Dr. Love. Uga inyo kalimtiha ang pinaka-importante. Ang atong mga product gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong vitamina nga para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. O Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong anawala ang gana sa pagkaon. Ni Nerviplex EE na Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos, pwede kayo mo take niya na. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito, nga mga idara na, na medyo na nagtusok-tusok sa ilang tiil o nakafil o binun sa ilang mga kamot o tiil. E B40 na Antonas Pharmacia pangita ang B40 Capsule. O sa atong Mega Car Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itiker. Mega Car mga higala, usap po nga mo proteksyon sa atong lawas na dili kita matakbuhin o mga delikadong sakit. O usap sa atong Fairbite Capsule, kung nakita mo nga naglusupad ka, maglipong-lipong ka, dry ay mong lawas tanawon, ayaw pasagdi, ana kita ay Fairbite Capsule. Ha? Ikaw. Para sa mga bagong nanganak, pwede mag-Fairbite Capsule. Para sa mga gamay lang ang trabaho, daling ka po yun, mag-Fairbite Capsule. Ganit kayo salamat. Kinis Kuya Earn, usbon ko ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. Pagkayayo mga pinangka.

0: Doon na ka ba'y mga pangutana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga higala nato sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa. Maing adlaw, maing udtog, maing hapon, no? Maing adlaw kanatong tanan, no, ginaot na naamo sa maing panglawas. Dr. Choi, hello.
2: Yes,
1: kumusta
2: ma'am?
1: Ang tanan?
2: Okay ra. Kumusta atong mga tigpaminaw dihana?
1: Muna atong gipanghinaot tok no, nga wala sila nagdaot-daot pud no. Okay. Ang atong kahimtang karon, labi na sa ato ang klima nga nag-ulan, init. Karon na gyud nagsugunsa na ginang-ulan. Gani akong tingog gani na action na po kong paos, no? Kay agi sa bugnaw, init nga panahon. So hinaot ang tanan nga naka-vitamins, no? Labi na gyud nga katong mga dunay mga sakit-sakit din ha sa sipon ubo, kinahanglan mag-vitamin C and zinc jud ta. Di ba, doktora?
2: Yes, oo.
1: Kunya, lami po itong mga inig magkapi bitaw ta, no? Puslan man nga mga pita, mas maitong makaayo sa itong panglawas. So, sulayan na ninyo ang atong coffee corn. Kay organic siya sa mga wala kaayo na ka kaon din ng mga utan sama sa malunggay. So, pwede na ta mag-coffee corn kinaan na na'y malunggay. Doon yes. Na po siya ay santon, nga prutas, nga mangustin. So, samarag na kakaon na po tag kanang mangustin at the same time, no? Demora na po tag kakaon og mais, nga mga anagon. Na, gisanlag na na siya, 3-in-1, gisanlag ang mais, ang mangustin, og ang malunggay, nga naa sa atong coffee corn.
2: Yes, daghan na dyan kayo sulod.
1: Daghan na dyan, Dok. Yan na pa ganito yung lain nga coffee corn, Dok, no?
2: Ang ganing ang, bago na to.
1: Yes, ang ato ang coffee corn nga purple, no? Doon na yapon siya malunggay ang santon. And then, nasyay ka na ang mangustin, purple corn, moringa, guyabano, ashitaba, barley grass, spirulina, ampalaya, o chia seeds.
2: Yes.
1: Dok, nakainam na kaani, Dok?
2: Wala pa dyan ko tagahin ni Sir.
1: Bata ka try, Dok, no? Kanina yung atong sample dali. Ito na naning kutawan na niya. Off air.
2: Mas ganaan ako sa original.
1: Okay, sige.
2: I like the original.
1: Original? Dagkatong kuan? Coffee corn gold?
2: Yeah, din ako kay Phil ang daghan kay mga kuan-kuan.
1: Aha.
2: Ganaan ako sa original for
1: okay,
2: me.
1: Okay, sige, Dok. Sige, go lang ng go. Pero mo try kaya punta. Ani kay Violet biya po niya. No, purple ba yan?
2: No, panadag. Huh? Ng mga sagol-sagol, no?
1: Kanilang.
2: Mara siya very common sa mga kuan karon mga fad. May nana nga panadaghang mga kuan. Pero, para na kunin dito kay labi na magabi, ganaan ko matulog.
1: Okay,
2: so, I don't know yun. Sa effect anang uban ng mga kuan na niya. Pero first, okay po siguro na siya.
1: Pero Doc, speaking of gusto ka matulog, kato pong na ay gusto nga abtik jod na tay Turbo Max.
2: So, basta siguro kani, pwede po ni siya. Pang-abtik siguro ni?
1: Naha,
2: dapat i-discuss ani ni Sir Franz. O Sir Franz, gimingaw na rabat tong atong mga tigpaminaw ni mo. Dapat maaari ka dere imo nang i-discuss ni imo ang coffee corn purple. Kay for now, kanang dili pa mi kuan kay acquainted ani imong coffee corn nga purple.
1: Mm-hmm. Pero so far, daghan na nag-order po, Ana, Doc. No? Daghan nagpa-book na to, Ana. So, excited na kaita mo basa, no? Excited na po kayo mamati itong mga nag-text na to. Kani itong text resender. Atong unhan din sa numero na 8235 sa 0985. Dingin siya diri, oh, Doc Choi, good PM. Sige mo paminaw sa imong programa. Pwede ko mga yung advice kung unsa ang simptomas kung naa ko noy diabetes o naa siya'y secret name nga si Flor. Doc, unsa'y simptomas sa mga dunay diabetes, Doc?
2: Kanang, usually kanang itawag na mo o 3 pieces plus weight loss. No? So, kanang 3 pieces plus weight loss is kanang siya. Kanang polyuria, meaning sigig ihi, polyphagia, sigig kaon, sigig gutom, then polydipsia, sigig giuhaw, no? So mo na siya very common nga kanang classic nga tag-as-task kay sugar, no? Kung nanakainaan ang symptoms. And then ang next ana ikaapat is weight loss. So mo na ako mga pasyente kung nanas lang main ana, ako dyan na silang timbangon and then ako na silang taga-tambal. No, and then next visit nila, ako lang po silang timbangon. So, kung ako ang patient, nagka-increase ang iyang weight, masabot ana, sakto among pagtambal siya, maayo ang among pagtambal, no? Kay naundang na ang iyang weight loss, no? So, ideally, kay naaman siya sa catabolic state, no? So, na siya sa state nga sige siya go ano kanang pagawas sa mga protein sa iyang lawas. Aw, dili man yung nga pagawas. Sige siya kanang digest sa iyang mga kaya ang nahitabo man gud ani ma'am kung taas kag sugar. Actually, ang kanang sugar nara na siya sa imong ugat, no? So, ang iyang sugar wala kasulod sa lawas, no? So, naa siya sa ugat nagtipon og. So, ang imong brain wala ka dawat og sugar kay wala siya na absorb.
1: Mm-hmm.
2: So, ang imong brain masige nag-ingon sa imong lawas nga gigutom ko. Wala pa ko sugar. Kay ang food sa ato ang brain is sugar. No. Mm-hmm. So dili siya kayo muna mag-fasting mo. Mag sige na kag huna-huna og pagkaon kay muna gitawag nila og food noise. No, kay ang imong brain nagsige nagpangita og food. Daghan na siyang ipakuan sa imo ang thoughts nga kay imong mga favorite foods. Manggawas na diya sa imong huna-huna. No. So na, nagawa sa mga food noise ni mo diyan nga kanang kamukaon ani ana-ana niya. Ikaw nga nagpugong yung ka ba? So muna nga usahay magka-give in jud ka ba nga madaghanan na nimo ni mong kaon. Kaya ang imong brain nagpangita og food, no? So nangita siyang sugar. So since sinana nga kuan kanang wala siya na kuha nga sugar, iya na lang i-direct ang imo ang mga muscle. Oy, kinahanglan ko og sugar dire i-breakdown ang muscle nimo diha aron maka-produce ka og kanang sugar og amino acid, no? So mo nang imo mga muscles manggagmay, no? Mo nang magdiwang ka, no? Inana na siya. So ang tendency is mag-weight loss ka na. So if ever magkagamit na siya og sugar, ma-form na balik imong mga muscle through your mga cycle sa lawas nimo, no? Mahimo na siyang mga amino acid, then mahimo ka nang mo na yung mga building blocks sa imong mga muscles diyan na, no? Mga proteins imo, amino acids, no? So mobalik na ang iyang weight, no? Mo ko ana yang timbang. So ideal gyud mo ana unta is insulin jud ta. Na insulin man jud ang makakos nga mo open ang mga doors para makasulod ang mga sugar sa lawas na to. So ideally nana jud na na masabot ni sa patient usahay ang uban dili jud sila mo give in. So sige, trial ta og oral nga tambal for 2 weeks tanaw na to. So kun dili gyud mo down and then nag weight loss siya sa mot, so ang atong sabot is mag-insulin ta. Pwede tag mag once a day nga insulin, kuyugan o oral, or twice a day nga insulin. Ano, yun na siya. Kay sayang-sayang lang ta sa atong kwarta. No? Katong daghan na kayo may tambal na hatag nga upat ka klase ng para pang down sa sugar, dilig yun. Kaya na mag-iuban nga, what you tayo mahimo, ana, insulin yung kinahanglan ni mo. So, eventually, naiuban nga mo give in, naiuban mo balik doktor, okay lang. No? Kung gusto gyud sila mo try og kuan, pero sa garan sa akong namatikdan ang uban nga namalhin kay ang ubang doktor mo give in sa oral maski pag uncontrolled gihapon,
1: mm-hmm.
2: Or may nga sila na down na ilang sugar kay nahitabo sa garan ana nagkadaot ilang kidney, no? Namangoy uban nga kanang tambal na dili gyud ta kaingon, no? Nga naagi epekto pud sa kidney tanan, no? Dili gyud ko makaingon nga metformin ang cause. Kay ang metformin, kung i-check lang sa imong doktor, imong creatinine nga clearance, mabuta ngayon kag 40, ang tangon na ginan mo. Bilisan na nimo lain. More kidney friendly, pero mas mahal.
1: Mm-hmm.
2: Or, shift na mo to insulin. Kaya ang insulin is through the liver man ang iyang kuan po, the excretion. So, dili man ang kidney. So, mas pair ang imong kidney. No, so, mana siya. Ang uban na na, sagaran, makadog na lang ko after a few years, nag-dialysis na. Sayang bitaw. Inana bitaw na kung nisugot lang unta sila, maski once a day ng insulin, harun dili mabugatan kay ila ang kidney sa oral nga tambal. No, na may minana. Mm-hmm. Or, kung maka-afford sila sa oral nga tambal nga katong mahalon, no, kanang itawag na to empagliflozin, or, pero ang empagliflozin after yun na mga 30 na gani mong EGFR, o sa ilisa na gina na mo, or tantango na na mo, dito na dahin ta sa Tradjenta, or kanang itawag na itong linagliptin, or Jimmy Gliptin, Zimiglo, ano-ano. Mm-hmm. Ito na po me. Pero kana siya, ma'am, medyo mahal dyan siya. Okay. Kung imong imat, tag 70, 90, ang isa kaadlaw ni mga tableta, yun na pakailaing imnon.
1: Mm, mahal dyan.
2: So, itong ta, average na to 100. Niya, pulo. Sa pulo kaadlaw na, nakay 1,000. Mm-hmm. So, times 3, kay 30 days man, so nakay kinalan 3,000 sa imong inaana lang.
1: Mm-hmm.
2: Gawas ko nakay PWD or senior, o makaubos-ubos na siya, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero kung mag-insulin ka, na itag-insulin ka tag 700 lang, 800 lang, niya, kung katong butilya nga insulin mo, last na ni mo o kabulan.
1: Mm-hmm.
2: O, so, ang uban nga nakatry, dahil ni shift o oral, niya, na mahalan sila, na yung uban ni mohang yun ako, nga, dok, insulin na lang
1: insulin
2: ko. So, case-to-case basis na siya. As much as possible, dili ka magtanaw sa unsay tambal sa muslingan.
1: Mm-hmm.
2: So, dapat matudyo ka og doktor. Mm-hmm. No? Kung kinahanglan, mag-offer kong insulin, mag-offer nyo kong insulin. Ako dyan yung pakita nila, tanawa, for 2 weeks time, kumusta yung sugar, nga inaani yung mag-iinom.
1: Ano
2: makita mo na nila, kung pila lang sugar. So, ang uban, mabalhin, okay lang. Oh, pero, ang importante, mapasabot din mo si mong pasyente. Ano, kana mo yung choice of medication sa iya. In the long run, syempre, ang mga doktor, maghuna-huna, dapat sa the best. Okay? Ang as much as possible, i-prevent nga madialysis ka, i-prevent nga madaot yung kidney, or i-prevent nga kuan ka ng complication. No.
1: Mm-hmm.
2: So, inana jud ang as much as possible ang goals sa imong doktor. Dili lang ka lang on the spot nga
1: okay.
2: Effects imong sugar.
1: Na sa mong floor na dungog nimo nga maay kay paka-explain ni doktor ano nga to sa imong ipangutana nga unsa mga sintomas, no? Hantud unsa na gani mahitabo dayon sa dun nga mga pangbuhaton. Na prepare na ta ana, no? So, diri na puta sa atong line text sender. Sa last 4 digit nga 8858 sa 0967. Ingon siya, Dok, ma'am, ask ko ni mo, maoperahan ang ulcer? Ngayon pangunta na, Dok.
2: Ang ulcer, actually, kung nag-bleeding peptic ulcer na siya, ang banana nila is karabitang magkotiri na yung banana. Pero ang uban dyan, kung nadaot na dyan kayo, ma'am, putlon dyan na siya. Ang area kung asa ang dakong buho or something.
1: Uh-huh.
2: Putlon na siya. Then, anastomose na lang to. Kayo ban, ang uban magong ulcer-like nga kuan, as ang uban anak, cancerous.
1: Uh-huh.
2: So, inana. Pero, para na ko siguro, mas maayo kung inana, mag-talk sa siya o gastro.
1: Okay.
2: Hindi man tayo nga madiridiritso kuan anak. Kay kung bleeding lang and then naman tayo mga tambal nga mag high dose na silang mga pantoprazole usa pa ng mga drip nga ihatag sa mga gastro na iba na mapasta pra nila ang bleeding and then later on mugo na sila og endoscopy or colonoscopy ang uban ana amenable to cautery ang uban ana is pagtanaw lang nila is kanang gas-gas na lang. So, padayin lang sa maintenance katambal nga anti-ulcer. Ay, main ana. So, the best judolo nila is gastroenterologist.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, katong diabetes, ma'am, nga atong i-discuss sa mga diabetes, ang ako ang advice, labi nang naka-metformin sila, huwag naanas sila yung mga neuropathy. So, high dose B-complex na ito nga B40.
1: Mm-hmm.
2: So, ideal na siya.
1: Okay.
2: And then sa mga naapoy sagol high blood doon o
1: yes.
2: Tagaso cholesterol, nindot yung kay parisan po nila o Omega Care. Ang itong Omega 3 nga no fishy odor, no fishy taste. So,
1: yes. So,
2: muna, ang ito ang idea. So, tanan nga mga patient ako nga diabetic, big complex yun na nako sila.
1: So, kung ang gudok no, the best yung kaya combination ang big complex o ang
2: Omega Care.
1: Uh-huh.
2: Ay, kasagaran sa mga diabetic, high blood doon po,
1: taasun
2: po, cholesterol po.
1: Mm-hmm. So, okay. Salamat kay Doktora Noong. Salamat sa song texter sender. Dire na po ta sa atong lain nga sender. Kaning naa sa 6007 sa 0981. Kuan ni siya, Dok? Bunti siya, Dok. Kumeng hapon po. 39 weeks and 5 days. Pila mo na siya ka months, Dok. 39 weeks and 5 days na ko sa akong pagbuntis. Tapos, wala pa kaayoy sign of labor pero na ay sharp pain sa akong pelvic nga part. Hapit na akong due date po pero wala pa sign of labor. hadlok lang ko po basin ma-overdue ko.
2: So dapat di ba ining matungtong naka sa term nimo which is naka sa 38 weeks dapat weekly ka mo adto sa imo ang ubigay ni no. So and then mula pa sa ngani ka sa 40 weeks more frequent pa ka ana. So kani siya syempre dapat mo na siya sa iyang ubigay ni no. Maabot na gani mong inaana 38 weeks dapat weekly na mo mag-adto sa inyo ang ubigay ni kay term naman na siya no.
1: Mm-hmm.
2: So, ang peligro manggod kung ma-poster, masubraan na kadugay diha, magkagamay na ang tubig. Oligohydramnio, suluoy na kay ang bata, no? Ma-dry up na siya dito. Na yun, ang imong bata, iarabi yan ang imnon, kanon, ang imo, rabi ang fluid, dahan sa imo ang koan, amniotic fluid ni mo, no? So, and then, ang peligro pa dyan ang makalibang, no? Kung makalibang ang anak, makakaon sa iyan tai. So, ang tendency, ana, ang uban, ana, mag-pneumonia, ang uban, ana, mag-sepsis, no? So, dili taganahan kaayo nga mo post-term. So, dapat more frequent consultation sa inyo ang ubigay ni basta maabot na kang inaani nga age sa imo ang pag-burus.
1: Mm-hmm. Okay, Doc. Salamat kay Doc, no? So, kuan, unsa pa maayon niyang imnon gani karon, Doc, nga vitamins? Pwede siya, Doc, no? Magpadayon siya inom sa atong Mega Care. Hantod siya, mga anak.
2: Yeah. Mm-hmm. Mega Care, kaya atong Omega 3 para sa brain development sa baby.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, atong Fervite, no? Kanang na iron o B-complex plus folic acid, no?
1: Okay.
2: And then, calcium. Dapat mag-inom dyan siya o calcium ang mama.
1: Yes.
2: Kaya tulo, ideally, sa mga mama na to.
1: Aha. Dayon, after na po na niya mga anak, Doc, pwede continue na gihapon ni mama mag-mega care gihapon ka. Mm. Oh yes, mag-iron po di ay. Okay. So salamat kayo na doktora, no? Salamat sa imo ang pagtabang sa atong mga kahigalaan nga nanginahanglan sa imong tabang, labi na gyud sa atong mga texter senders, sa atong mga mamiminaw. Thank you kay ninyong tanan, no? So mubasa pa ta aning atong lain nga texter sender sa last four digit nga 39690938. Ingon siya dinhi, maayong hapon Ma'am Buttercup ug Doc Choi. Ask lang po ako unsay imnon nga vitamins. Kay dili jud ko katulog, Doc. Dugay-dugay na gyud ni. Kuan ni siya, Doc. Babae tapos 45 years old. Ang atong sender karong adlawa.
2: So, ideal jud nato imnon kanang mga multivitamins after dinner. Dayon nindot kanang mga multivitamins nga naay sagol buclicin, lysine, no? Sama sa atoang Nerviplex AE, no? Na siya'y appetite stimulant niya. Kasagaran nga itong gamiton nga appetite stimulant kung yung sa itong mga multivitamins is ang lysine and buclicin. So, ideally, yung morning imnon after dinner. And then, kung diligyapong ka, makatulog, pwede dyan siya mag-add o ganang itawag na ito o natural hormone nga melatonin. No, so or kani mo ang favorite ma'am pangkatulog ma'am saman.
1: Kape.
2: Oh.
1: Then do katong
2: coffee corn.
1: Yeah, atong coffee corn tapos mo imnon pa nato sa atong Nerviplex for adult, no? Ang Nerviplex AE mas lami jud ang katulog plus ganado pud ta mo kaon.
2: Mm.
1: Pero sa dili gusto mo ganag kaon, okay ra gyapon ang Nerviplex AE kay lami mo na tong tulog.
2: Yes.
1: Kasi sa gabi eh, naman lang tamo inom.
2: Yes, then parisan pa niya coffee corn.
1: Ay, lami kay.
2: Laming hagok ani.
1: Yes. Yeah, may pwede na pagbawas ka morning, no?
2: Yeah. Kani ka ang coffee corn purple, dapat pagyod mo ani si Sir Franz para introduce na sa ato, ano?
1: Yes, doktora.
2: Kaya even kita watakabalong sa iyang reason nga nung ipangdugang niyang mga uban nga mga ingredients ani.
1: Kuan naman po, coffee corn, purple naman po siya. Pero yeah. No,
2: purple corn,
1: yes.
2: Plus na pailaing mga something.
1: Aha. Yeah. Uh-huh. Diba? So, kinanglang mo rin si Kuya Friends kay nga no, daghang kayo nangita na po niya, Doc.
2: No, ako nangita po ko niya, Mama. Sana ni siya? Tagutaguan ako niya. Joke.
1: Naghanad yung gimingaw ni mo, Kuya Friends. So, kung si Kuya Friends naminaw ka ron, namang paramdam na dyan ka din his sir. Kinahanglan na yun yung presence. Kidaghan na kaing mga mamiminaw ni mong gimingaw na gusto pila nakabulan, no?
2: Mm-hmm.
1: Dayon, doktora, no? Ano na po sa sunod ngayon kayon? Kay naamta na po ta sa atong oras. No? Kasi nga lang, di Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, nga kanunay magpahinamdam ka na to. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: And for now,
1: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 801.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang utang murag multo sa sugod sigig paramdam inig paningil na mawala na lang kalit
2: Why?

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Looking

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag mani, at dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabalo ka? Dili lang yun to busy. Di lang yun ka importante. Mirisi. Why? Hala no?
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun ito pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ka pang sadanon, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no?
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Ay, biktibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Lisod mong ganituuhan ang on the way kanapakahang I will stay Why? Hala no?
2: Makabuhay day mga kababayan Ako po si Randy Caniedo Ako po is

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasuki.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio.
7: FM Radio.

0: Sa kapsul sa evening, doon na dyan siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalinturan, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Sir Romeo Hostog, nasakit mangod ko sir niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mawaya akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Kapsul. Una, kuha akong balatian. Epektido, barato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
6: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
16: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
8: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
19: Buksan mo, papasuk.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio, favorite music radio.
22: FM Radio.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa mga nagpapaabot ng inyong mga katanungan, ha? Especially ang ating Makabuhay hotline numbers 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At tadako po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, which is our texter segment. We have our texter. Sir Doc Glenn, may dementia po ang nanay ko. Napadalas na hindi na po niya maalala ang pangalan ng mga anak niya. Hingi po sana kami ng advice pa paano po matutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule at may mairerekomenda rin po ba kayo para sa brain health. Melly from Mati City. You know what, no? Ang dementia ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng decline sa memorya, pag-iisip at kakayahan sa pang-araw-araw na gawain. Isa sa pangunahing sanhi po dahil sa oxidative stress at inflammation sa brain cells. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong dahil po sa turmeric at cinnamon na isa sa mga key ingredients po ng EXL sa Makabuhay Capsule na meron po silang anti-inflammatory properties na tumutulong na bawasan po ang pamamaga po ng utak na mahalaga para sa brain health. Pangalawa, vitamin C at B vitamins na tinutulungan nilang protektahan ang brain cells mula po sa oxidative stress at pinapabuti po ang energy metabolism para sa mental clarity. We have also ashitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po nito na may natural nutrients tulad po ng iron at calcium na sumusuporta para sa nerve health at brain function. Makabuhay Vine na isa sa mga mataas na level ng adaptogen na tumutulong sa stress management at regulate po ng immune response na konektado mismo sa brain health, ha. Ikayatin po si nanay na magkaroon po ng tamang dieta, lalong-lalo na ang pag-consume ng omega-3 fatty acids tulad po ng isda at nuts, no? Paglaan po ng brain stimulating activities tulad po ng puzzles at memory games, panatilihin po maging active po ang katawan at isipan sa pamamagitan po ng regular na exercise, and of course don't forget the social interaction. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal. Sabayin nyo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee isang tasa tuwing umaga para sa karagdagan po na antioxidant support, and of course dagdag din po na adaptogen properties para maiwasan po yung tinatawag nating cognitive decline. Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Matagal na po ako may eczema. Makati po at minsan po masakit po ang balat ko. Ano po ang pwede niyo maipapayo para po dito? Venus from Puerto Princesa City. Ang eczema ay isang uri po ng kondisyon ng balat na may kasama pong pamamaga, pangangati, pamumula at even rashes, no? Maritong dulot po dahil allergy po kayo dahil sa pagkain na kinakain po ninyo na matataas sa histamine levels, no? Na pwedeng mag-trigger reaction ng ating katawan. Sobrang dryness or even problemado rin po ang immune system. Para mabawasan po ang sintomas, kinakailangan po ang anti-inflammatory, antibacterial at antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong dahil may mga natural anti-inflammatory properties po ito na nakakatulong na bawasan po ang pamamaga po ng balat. May antibacterial support din ito na tumutulong na iwasan po ang infection. May antioxidant na tumutulong na i-repair po ang damaged skin cells. Dagdag pa dito, no, ang EXL Makabuhay Skincare Oil ay direkta ipinapahid sa apektadong bahagi po ng balat para mas mabilis po ang ginhawa. Wellness recommendation para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. One capsule, 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a day. And then at the same time, EXL Skincare Oil, ipahid po diretso sa apektadong balat at iwasan po ang mga triggers po na allergy, panatilihin po maging malinis at hydrated po ang balat. Kaya po mga kamakabuhay, bago po tayo magtatapos, gusto ko pong ipaalala na ang kalusugan ay isang biyaya na dapat po nating inalagaan sa araw-araw. Sabi nga nila, the first wealth is health. Totoo po ito, dahil walang saysay ang tagumpay kung wala tayong lakas sa ating katawan. Tandaan din po natin, your body hears everything your mind says. Kaya maging positibo tayo sa araw-araw, alagaan po natin ang ating sarili at gumawa ng mga tamang hakbang para sa ating kalusugan. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 7 to 8, ang pagsunod sa Diyos at ang pag-iwas sa mga masasamang nagdudulot ng ating kalusugan sa katawan at lakas ng ating mga buto. Magtiwala tayo sa ating pumay kapal, samahan po natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Salamat sa pakikinig and always remember, health is a journey, not a destination. Kaya stay strong, stay blessed at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode sa tulong po ng EXL Makabuhay Products. Kasama niyo po lagi sa inyong journey tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember, stay healthy, stay happy, and God bless you all. Maraming salamat po, and this is our The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
5: Rescue team ng MDR RMO Dipakulao Aurora idinetalye ang mga pangyayari nung rumespunti sila sa pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players.
6: Mamimiss ka namin kasi matagal na ka nang umuwi kaya pala hindi na tawin na.
5: Pamilya at mga kababayan ni Rene Paterponia naghahanda na sa pag-uwi ng kanyang labi sa Talacongo, Nagusan del Sur. Autopsy sa labi ni Divine Adili, hiniling ng pamilya bago iuwi sa Nigeria. Hindi bababa sa tatlong individual, tinukoy na persons of interest ng CIDG sa pagkalunod ni na Paterponia at Adili. Isa pang bangkay nakuha matapos ang malakas na pagyanig sa Gensan. Paghahanap naman sa mga natabunan sa bundok ng Glan Sarangani, pahirapan. Palengke at paaralan sa Tagum City nabulabog matapos magamok ang isang lalaki. Residential commercial area sa Calamba City nilamo ng apoy buntis at tatlo pang residente patay. Ang kwento sa pagbansag kay Coco Martin bilang hari ng aksyon ng ating henerasyon.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malagim na trahedyang sinapit ng mga basketballistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo de Manila University. Eksklusibong idinitalye ng hepe ng rescue team ng MDR-RMO de Pacolao ang kanilang pagresponde sa pagkalunod ng dalawang estudyanteng atleta. Iginit naman ng lokal na pamahalaan na walang naging koordinasyon sa kanila ang universidad o ang coaching staff nito kaugnay ng kanilang aktibidad sa lugar. Live mula sa de Pacolao Aurora, nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, ano ba talagang totoong nangyari sa dalawang nasawing atleta base sa kwento ng rescue team?
2: Alvin, kabilang nga sa idinitalya o ibinahagi sa atin ng team leader mismo ng rescue team ng MDR-RMO dito sa de Pacolao ay yung sinasabi niya na walang silang nakitang sugat o anumang galos, gasgas o pasa o anumang pampabigat dun sa katawan ng dalawang atleta. Dinitali rin niya sa atin, Alvin, kung paano nila na-recover yung katawan itong dalawang biktima dito sa karagatan.
3: Hindi alintana ng rescue team na ito at mga atleta ang hampas ng alon. Madala lamang sa pampang ang dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News sa leader ng rescue team na si Angel Librero, sinabi niyang nakatanggap sila ng tawag mula sa staff ng resort ng 3:04 ng hapon nitong Lunes. Agad anya silang pumunta sa resort kasama ang iba pang responder at nakarating sa lugar makalipas ang 6 na minuto.
4: And then po, nag-interview rin po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod.
3: Naabutan anya nila ang mga atleta at isang lifeguard na naghahanap sa mga biktima pero wala umano silang ideya na dalawang atleta pala ang nawawala.
4: Nung nakuha na po namin si Baterbonia, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila.
3: Unang nakuha ang katawan ni Baterbonia 3:40 ng hapon. At sumunod na nakuha ang katawan ni Adili pagkalipas ng 5 hanggang 7 minuto. Na halos 3 di pa lang anya ang pagitan sa isa't isa. Walang suot na life vest at naka-shorts lamang ang dalawa nang ma-recover.
4: Nung na-recover po namin yun, nakalutang na po sila.
5: Ah, nakalutang?
4: Opo, nakalutang po. In dalawa po.
5: And hindi na rin humihinga talaga?
4: Wala po talaga kami nakitang sign po na nahinga po. Kasi nung pagtingin po namin talaga, unstable na po. Kaya agad po akong nagsabi na i-transfer na po kaagad.
3: Habang ginagawa ang cardiopulmonary resuscitation, agad nilang sinugod ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital. Paglilinaw ni Librero, wala silang nakitang anumang sugat o pasa sa katawan ng dalawang atleta.
4: Wala naman po siyang pabigat sa paa. Yung katawan po niya, malinis po. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Baterbonia, yun po yung tali po ng salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida.
3: Sa kabila nito, posible rin anyang magkaroon ng pasa ang katawan ng isang taong nalunod.
4: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po doon sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi doon eh.
3: Hindi naman nakapagbigay ng pahayag ang head coach na si Tab Baldwin ayon sa Aurora Police Provincial Director.
6: Tinatry po na makos ng investigator natin pero yun nga po dahil under state of shock, hindi po siya kausap.
3: Ang dalawa sa coaching staff na lang ng Ateneo ang nakipag-usap umano sa pulis at nagsabing training ang sadya ng kupunan sa lugar.
7: Yung pong team ay gusto ng baka ay po silang humingi po sa inyo na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity.
3: Ayon pa kay Librero, sinabi ng pamunuan ng resort na 4 na beses nang nagsagawa ng aktibidad sa kanilang lugar ang mga atleta ng Ateneo Blue Eagles. Nilinaw naman ng abogado ng resort na tatlong taon nang ginagawa ng Ateneo basketball team ang activity sa kanilang resort.
8: So the team was billeted at the resort.
9: Okay,
8: so that's the reason. So the whole Ateneo men's basketball team is booked for their team building activity. And I think this is not the first time.
3: Napag-alaman naman ng Dipakulaw Municipal Tourism Office na walang warning signs sa resort.
4: Sa tingin ko po, nagkulang din po sila sa paalala. Paalala sa mga, doon sa coach na dapat hindi sila pinapayagan na maligo kung may rip current. Kaya, ang sabi naman po nung coach ay marunong siyang bumasa ng rip current nung dagat. Kaya siguro, yung lifeguard nila nag-rely doon sa sinabi ng coach.
3: Pero ayon kay Combis, kumpleto at updated ang mga permit ng resort bagaman hindi pa ito accredited ng Department of Tourism. Nagtungo sa NBI ang may-ari at abogado ng resort at nilinaw nilang may mga warning signage sa resort lalo na tungkol sa rip tide o rip currents at meron ding lifeguard sa kanilang lugar.
8: Even the two owners who are with me today, they went out, they paddled out to join the rescue efforts. There are house rules and guidelines posted in every room and in conspicuous places. I think at this point what is clear is that the activities being conducted by the Ateneo men's basketball team was their own prerogative. The resort had no participation.
3: Iginit naman ng mayor ng Dipakulaw na hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang universidad o ang coach ng mga atletang nagsagawa ng team building activity sa lugar.
10: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay mananatili rito kung ilang araw para sa kanilang team building.
3: Dagdag ng alkalde, kung naipaalam sa kanila ang gagawin niyang aktibidad, nakipag-ugnayan sana ang LGU sa Philippine Coast Guard, PNP at MDRRMO upang mabantayan at mabigyan sila ng assistance. Handa namang makipagtulungan ang LGU sa investigasyon.
2: Alvin, tinukoy naman ng CIDG ang hindi bababa sa tatlong individual na itinuturingan nilang person of interest sa pagkalunod nitong dalawang atleta dito sa Dipakulaw, Aurora, na sina Baterbonya at itong si Adili. Bagaman hindi pa pinangalanan ng CIDG yung mga POI, ang sabi nila ay kasama sila doon sa kupunan na pumunta dito sa Aurora. Naglabas na rin ng subpoena ang CIDG para doon sa nasa 20 individual kasama yung kanila mga coaching staff para doon sa kanila binubuong fact-finding. Aldi.
1: Jesse, ilang tanong lang. Ano ang ginagawa ng coaching staff? Di ba nakausap mo, nandun yung rescuer, di ba? Ano ang ginagawa ng coaching staff nung pinaghahanap yung dalawang katawan? Yung dalawang nawawalang players.
2: Well, Alvin, ang sabi sa atin kanina ni Angel ay yung team leader, hindi siya pamilyar kung nandun nga ba sa lugar yung coaching staff. Pero ang sinasabi nila, ang tumawag sa MDRRMO ay staff ng resort para rumisponde sila. At habang rumiresponde nga sila, ay naghahanap naman yung mga atleta at iba pang staff nitong resort kasama na yung isang lifeguard dito sa dagat. Pero ang sinasabi nung nakausap nating team leader Alvin ay mismong yung coach, bagamat hindi pinangalanan, yung coach ang nagsabi sa MDRRMO na nasa 4 na taon na nga nilang ginagawa yung mga activity o yung kaparehong team building activity dito sa kaparehong resort. Alvin.
1: Sinong coach ang tinutukoy niya? Si Coach Baldwin?
2: Alvin, nung pinakita natin yung larawan, tumango siya. Si Coach Baldwin yung kanyang sinasabi at yun din yung nakausap nung mismong head ng MDRRMO. Siya yung nagsabi na siya nga yung kasama dito sa team building activity.
1: Yung isang pinagtataka ko rin, Jesse, yung kwento niya na nung una, ang akala nila isa lang ang kailangang i-rescue. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, hindi alam nung mga players at ng coaching staff na may isa pa sa kanila ang nawawala?
2: Yan yung unang naitawag sa kanila. Pagdating nung rescue team dito sa lugar, ay ang sinasabi sa kanila ng mga atletang nandito ay may nawawala. At yun daw yung Nigerian, si Adili pa yung sinasabi. Pero nung napansin nga na nawawala rin si Baterbonya, ay naghanap na sila. Pero ang unang nakita, Alvin, ay ang katawan ni Rene Baterbonya. At sumunod nga, 5 to 7 minutes, ay nakita naman yung katawan nitong si Adili. A matter of time lang, Alvin, ay habang sini-CPR, dinala na nila ito sa Aurora Memorial Hospital. At doon na nga sila idineklarang nasawi, Alvin.
1: Hindi, ibig ko sabihin is, nung unang beses, hindi nila alam na dalawa ang nawawala. Ibig sabihin, ang akala nila nawawala ay yung Pinoy lang?
2: Yan yung pagkakasabi sa atin, Alvin, ng MDRRMO. Hindi, ang akala nilang nawawala ay si Adili lang. Yun yung pagkakasabi dahil ang unang description ay Nigerian daw yung nawawala doon sa grupo. At may nagbulong pa nga, ang sabi ng MDRRMO, may bumulong sa kanya na meron pang isa. At yun nga si Baterbonya. Pero ang unang nakitang katawan ay si Baterbonya.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
9: Labis ang panghihinayang ng mga kaanak ng basketbolistang si Rene Baterbonya, lalo na ang kanyang mga lola sa Talacogon, Agusan del Sur, sa pagpano po ng batang atleta. Anila, kahit laki sa hirap, matulungin ang napayapa nilang apo. Naghahanda naman ang bayan para salubungin ang mga labi ni Baterbonya para sa public viewing. Nagpapatrol, Hernel Tokbo.
11: Amping bubit, pre, always.
12: Hindi mapigil ang maiyak ni Marilyn Plaza tuwing babasahin niya ang huling mensahe para sa apo na si Rene Clerc Baterbonya sa pag-alis nito papuntang Maynila. Anya, tila pamamaalam na rin pala niya ito sa apo na pumanaw nitong Lunes. Malapit si Rene sa kanyang dalawang lola na tumulong sa kanyang pagpapalaki. Kaya kahit malayo si Rene, hindi nito nakakalimutang kumustahin sila lagi.
11: Andito lang kami para sa iyo, sa mga pangarap mo. Mamimiss ka namin kasi matagal na ka nang umuwi, kaya pala hindi na nakukawin ako.
12: Lumaking hikahos sa buhay si Rene, pero malaki ang kanyang pangarap. Determinado siyang iaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Naging scholar nga siya sa Ateneo de Davao University bilang varsity player dahil sa husay sa basketball. Ayon sa lola niyang si Jocelyn, hindi nakakalimot maglaan ng pera si Rene para sa kanyang pamilya mula sa kanyang allowance. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, habang tinutupad ang kanyang pangarap, ito rin pala ang magtatapos nito.
11: Grabe kabuutan nga bata. Nga pag-abot dito, ang pagtuna mo, mayo po ng pagdala. Kaya mayo man sa atin niyo sa Dabaw. Na dito sa Ginoo ko, pila palang kadlaw na hitabo na. O pag yun may kamalay-malay kung unsay nakuan.
12: Nabalot din ng lungkot ang bayan ng Talacogon, Agusan del Sur sa pagpanaw ng kanilang ipinagmamalaking atleta. Labis ang panghihinayang sa batang napakalaki pa ang potensyal sa larangan ng basketball. Sa ngayon, tanging ang mga medalyang ito, mga pagkilala at mga larawan ni Baterbonya ang naiiwang alaala. Kaya napapaiyak na lamang sila sa kinahinatnan ni Rene Clerc.
13: Ilang metro lang ang layo ng bahay ni Rene Clerc sa Agusan River. At isa sa mga ginagawa nila dati kasama ng mga kaibigan niya ay ang maligo sa ilog. At ayon sa mga kapamilya niya, magaling umanong lumangoy si Rene Clerc. Kaya laking gulat nila na nasawi ito dahil sa pagkalunod.
12: Ipinagtataka ngayon nila Marilyn ang sinapit ng apo.
14: Marunong siya lumangoy?
11: Yes po. Yung Agusan River, kinakaya nila yun. Yung mga maliit ko, ano pa sila. Bakit ganyan?
12: Gaya ng maraming Pilipino, nais malinawan ng pamilya ni Rene Clerc sa tunay na nangyari. At umaasa na mabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.
11: Tulungan nyo naman yung apo ko. Tulungan nyo si Rene. Hindi pa ba naman nagpapakita yung coach nyo? Saan yung coach kung nagtatago siya? Guilty siya?
15: Sana may isang tao, isang kasamahan niyo makukonsensya, sasabihin ang lahat. Ba't sila pang dalawa ang nawala?
12: Naghahanda naman ang munisipyo para salubungin ang mga labi ni Rene Clert pag-uwi sa Talacogon para sa public viewing na gaganapin sa Municipal Gym. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Agusan del Sur.
16: Agarang investigasyon ang gusto ng Malacañang sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Bumuo na rin ang NBI ng task force na tututok sa insidente, habang sisilipin naman ng Department of Labor and Employment kung may sapat na dokumento ang Ateneo coach na si Tab Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
17: Sa gitna ng patuloy na pagdadalamhati ng pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili, sinabi ng Malacañang na dapat na magkaroon ng isang agarang investigasyon para maging malinaw ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang manlalaro. Pumunta sila sa Aurora na puno ng sigla at pangarap, ngunit bumalik sa kanilang mga pamilya na malalamig na bangkay.
18: Nakikiramay po tayo sa pangyaring ito at ang nais din po ng Pangulo, hindi lamang po tayo sa sitwasyon na ganito, pero sa lahat po ng mga Pilipino na napupunta sa gintong klaseng sitwasyon. Kailangan po talaga ng agarang pag-iimbestiga rito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training.
17: Sa kabila ng pagbuo ng Philippine Sports Commission ng isang multi-sectoral investigating panel na mag-iimbestiga sa pagkalunod ng dalawang manlalaro at naunang investigasyon ng mga pulis mula Dipakulaw, Aurora, sinabi ng National Bureau of Investigation na nagpadala na rin sila ng sariling task force para imbestigahan ang insidente at kumpirmahin kung tama ba ang unang ulat ng mga pulis na walang foul play na nangyari. Paliwanag ng NBI, hindi nila gustong balewalain ang ginawang pagsusuri ng PNP. Pero gusto nilang malaman kung mayroon bang negligence o pagkukulang sa inilunsad na training ni Coach Tab Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team. Dagdag ng NBI, kabilang sa kanilang mga susuriin ay kung sumunod ba ang mga opisyal ng Ateneo sa iba't ibang batas na nagbabawal sa pagpapalangoy sa mga bahagi ng dagat na hindi ligtas at kung siniguro ba ng organisasyon na may sapat na mga bantay, lifeguard at mga emergency personnel bago ang training. Hindi pa nagbibigay ng pahayag o humaharap sa media si Baldwin. Pero ipinatawag na siya ng Department of Labor and Employment para tingnan kung mayroon bang sapat na dokumento ang banyagang coach para magtrabaho sa Pilipinas.
19: Dole is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
17: Dagdag ni Tolentino, kapag hindi sumipot si Baldwin o kaya mapatunayang nagtatrabaho ito sa bansa na walang valid alien employment permit,
19: the following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number two, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number three, assessment of administrative penalties against the Ateneo de Manila University as the employing institution for failure to ensure its foreign employees hold valid work permits. Number four, filing appropriate charges under the Labor Code for illegal employment of a foreign national.
17: Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, naipasabina na nila ang lahat ng coach at player na kasama sa nasabing training bilang bahagi ng investigasyon. Isa sa sisilipin kung may violation ba sa Anti-Hazing Act of 2018. Ang 68 taong gulang na si Baldwin ay ang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team simula noong 2016. Siya rin ang hepe ng Gilas Pilipinas Youth National Basketball Program. Hinikayat naman ng Philippine Sports Commission na harapin ni Baldwin ang mga tanong ukol sa insidente. Nauna nang hiningi ng kampo ng pamilya ng mga nasawi na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para hindi makalabas ng bansa si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon. Sa bagong pahayag, sinabi ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na naka-leave si Baldwin at ang team manager na si Christopher Epoch Kimpo habang nagsasagawa ng investigasyon. Samantala, inaasahan na magsasagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ng Senado ukol sa insidente matapos makiramay ng ilang mambabatas sa pamilya ng mga yumao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
16: Nabulabog ang mga residente sa isang palengke at paaralan sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang nag-amok ang isang lalaki na may dalang itak Miyerkules ng hapon. Unang naispatan ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at nang rumisponde ang pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng isang paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasan ang mga tao na pumasok sa parking lot ng paaralan ng lalaki na ikinatakot ng mga residente lalo't may mga estudyante roon. Hinabol na nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanilang ginawa na mapigilang makapanakit ang lalaki ng ibang tao. Stable na ang kondisyon ng suspect at iniimbestigahan ang dahilan ng pag-amok nito. Iniimbestigahan pa ng PNP ang dahilan ng pag-amok.
1: Apat nang namatay kabilang ang isang buntis sa sunog sa residential commercial area sa Calambas City sa Laguna. Sa Valenzuela City, 50 stalls sa Valenzuela Gateway Complex ang nilamo ng apoy ngayong Huwebes ng umaga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Kita sa drone shot na ito ang paglamo ng apoy sa Valenzuela Gateway Complex o VGC sa Paso de Blas, Valenzuela City, mag-aalas 6 ng umaga ngayong Huwebes. Nasa 50 pwesto ang natupok sa sunog.
20: Sa loob po ng complex, merong kainan, palengke, grocery, meron din po mga tiyangge at parkingan ng motorsiklo. Yan po yung ating nakuhang impormasyon mula po doon sa mga nasunugan ng mga may-ari ng stall dito po sa business complex na ito. Yung terminal naman po ay malapit din dito pero hindi naman nadamay sa nangyaring sunog.
3: Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung saan rumesponde ang mahigit 50 truck ng bombero. Kabilang na ang mula sa BFP at mga fire volunteers sa iba't ibang lugar. Naapula ang apoy makalipas ang mahigit 4 oras. Kabilang sa mga nasunog ay ang isdaan at babuyan na magkakaibigang sina Marnel, Nenet at Jane.
21: Wala kami na salba. May mga paninda pa kami dyan. Kapamili pa lang namin. Tapos yan, ang hirap kasi makaka-recover ngayon. Ang hirap kasi ng buhay. Tapos ito pa nangyari. Back to zero kami. Kaya ang hirap talaga.
3: Ang tindahan naman ni na Edris Ahmad, wala nang mapakikinabangan matapos lamunin din ang apoy.
22: Nasunog po lahat eh. Wala po natira sa amin. Sapatos, tsaka ano, sinelas, tsaka mga damitan. Lahat ng pera namin nandyan, pati yan eh. Walang natira, back to zero talaga kami.
23: Sa challenges naman po sir, actually sir, napagandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is napagandaan naman po. Kaya makikita nyo po sa board namin, marami pong fire truck ang pumunta.
3: Nadamay din ang 7 bahay sa sunog. Ang ilan sa naapektuhang pamilya nasa evacuation center ng Barangay Paso de Blas at nabigyan na ng paunang tulong. 2 namang stall owners ang sugatan matapos malapnos sa sunog. Dinala na sila sa paggamutan at nasa maayos ng lagay. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para alamin ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog maging ang pinagmulan nito. Samantala, sa Calamba City, nasawi ang 4 na katao kabilang ang isang buntis habang isa pa ang sugatan. Matapos sumiklab ang sunog sa isang residential commercial area sa Barangay Real madaling araw ng Huwebes. Ayon kay Calamba City Police Chief Police Colonel Dennis De Guzman, kabilang sa mga nasawi ang mga residenteng nakatira sa 2 palapag ng isang bakery na pinagmulan umano ng apoy. Natrap umano ang mga biktima sa loob ng gusali habang mabilis na lumalaki ang apoy. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento. Ngunit agad na naapula ang apoy na mga rumispundeng bumbero. Meron ding naitalang sugatan sa insidente na agad na nabigyan ng paunang lunas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagtukoy sa pinagmula ng apoy at kung paano natrap ang mga biktima sa loob ng gusali. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Gretchen, sabi nga ng Bini ang buhay ay hindi karera. At ngayon mukhang nasa bagong era na ang Nations Girl Group. Ano ba ang leta sa kanila? At ibiisang high five for Beanie dahil ipinagdiriwang ng Nations Girl Group ngayong araw ang kanilang ikalimang anibersaryo. At kasabay ng selebrasyon ay ang pagbubukas ng Beanie Pop-Up Store. Ilang Beanie members ang personal na bumisita doon at nag-shopping pa. Nagpapatrol MJ Felipe.
0: Ipinagdiriwang ngayon ng Beanie at ng Blooms ang 5th anniversary ng Nations Girl Group. Bahagi ng selebrasyon ang pagbisita nila sa pagbubukas ng Beanie Pop-Up Store sa isang mall sa Pasay City. Nag-ikot ang girls at nag-shopping na rin ng ilan sa kanilang paboritong merch items.
5: Alam, cute! Tela. Look at me.
6: Cute. Parang gusto mo nang iuwi yung bag.
5: Yes!
0: Kwento nila, heaven para sa Blooms ang lugar na ito.
7: Ma-overwhelm sila dito para silang nasa ibang mundo. Tsaka nakikita niya dito yung iba't ibang era ng Beanie. Feel good, born to win, tala arawan, tsaka yung Beanieverse.
0: At dahil espesyal ang araw na ito, may regalo ang girls sa ilang lucky Blooms na bumisita sa pop-up store. Isang centerboard photo na may pirma ng girls. Wala sina Stacy at Sheena sa event dahil masama ang pakiramdam.
24: We've been a fan for ilang years na, tapos first time na ganito. Grabe! Kaninong pa naginip to? Kaninong pa
25: naginip? Happy anniversary, Beanie!
0: Pagkatapos nito, diretso ang girls sa Beanieverse and Chorus Listening Party, kung saan pinaparinig sa Blooms ang mga napili nilang kanta. Ayon sa Beanie, alam nilang talented ang Blooms, kaya hindi na sila nagulat sa ganda ng mga kanta.
24: Actually, they're very creative, especially sa mga art cards na ginagawa nila, mga merch, di ba? So, ayun. Hindi naman kami nagulat. Ang hirap talaga mamili. Parang kung pwede lang talaga namin i-keep almost lahat, gagawin po namin.
0: Next week, ang much-awaited kickoff ng Signal World Tour na magsisimula sa MOA Arena. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ina ng bumanaw na Ateneo player na si Divine Adili, labis ang hinagpis. Rip Current, isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dagat. Paano nga ba maging ligtas mula rito? Alamin! At Coco Martin, paano muling binuhay ang aksyon? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
27: One station, all the hits.
26: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
28: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
29: Buksan mo, papasukin.
30: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
31: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
32: Halina't magmakabuhay.
33: Mahal
2: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
11: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor.

0: All gadget lovers, the EMCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest EMCOR store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
1: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
5: Sentro ng bayan ng Glan, itong mga nagdaang araw, tuluyan ng natanggal ang mga debris at gumuhong lupa dahil sa landslide. Patuloy naman ang search and retrieval operation para mahanap ang mga nawawala pa. Live mula sa Glan, Sarangani, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, ilan pa ba ang hindi pa rin nakikita dyan sa bayan ng Glan?
6: Bernadette, alam mo, ayon sa MDRRMO ay nananatili sa pitong individual ang nananatiling hindi pa nahahanap o nawawala hanggang sa mga oras na ito, habang umakita rin sa 18 ang nasasawi dito sa bayan ng Glan dahil sa lindol. Ilang residente rin na ating mga nakausap kanina at kahapon ang nagsasabing posibleng may natabunan dito sa gumuhong building sa aking likod. Pero kung mahirap na nga yung mag-retrieve sa mga ganitong klaseng pagguho, ay mas mahirap din yung mano-manong paghuhukay na ginagawa ng mga rescuer sa mga bundok.
7: Sa malayo, mataas at liblib na sitio sa Barangay Kalabani na abutan namin ang kumpulan ng mga tao at mga rescue workers sa baba ng bundok. Isang babae ang natabunan ng guho dito kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Mano-mano ang paghuhukay ng mga rescue worker dahil hindi maabot ng kahit anong heavy equipment ang lugar. Kita na ang kamay ng biktima pero hirap pa rin makuha yung katawan. Pahirapan ang kanilang pagkilos dahil oras na magka-aftershock, posibleng gumuho na naman ang bahagi ng bundok. Sa taas ng bundok, tahimik na nag-aantay ang mister ng biktima na si Boy Carsada. Sa huling tala ng disaster office ng Glan, 18 na ang namamatay sa lindol dito. 7 naman ang nawawala pa hanggang ngayon.
8: Hopefully, may fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang mag-clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays. May equipment naman sir, medyo low on fuel lang talaga tayo.
7: Kahapon pa nagmamakaawa ang mga residente ng tulong dahil wala ng pagkain at tubig. Matapos matanggal ang mga bumagsak na lupa at bato, nagpasukan na rin ang mga ayuda. Yun nga lang, nasa 8 barangay pa sa Glan ang nananatiling isolated hanggang ngayon.
9: Nagpapatulong ako ng chopper para through chopper mahatid yung ating mga pagkain. Kasi yun lang ang way. Kawawa na masyadong tao doon sa bundok.
10: Nadagdagan ng sinanay hanggang dito. Napakasakit kasi hindi po natin ano yung trahedya.
7: Kita rin ang pagkukumahog ng mga taga-Glan pagdating ng isang chopper kanina. Ilang pasyente ang kinailangang i-airlift para agad na madala sa pagamutan. Ito na ang tinuturing na pinakamalaking pinsala na tumama sa Glan ayon sa ilang lokal na opisyal.
6: Bernadette, ayon nga kay Governor Rowel Pacquiao, no, aabot na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala na natamo ng kanilang probinsya dahil nga dito sa napakalakas na lindol na ito. At kung kahapon ang sabi ng alkalde sa atin na ay parang hindi niya alam kung saan magsisimula, ngayong nagbukas na yung main road papasok dito sa poblasyon, malinaw na ang kanilang kailangan talaga ay ayuda, pag-distribute nito, at yung paghukay sa mga nananatiling nawawala at pag-aayos ng mga iba pang kalsadang sira at hindi pa rin madaanan. Pero yun nga Bernadette, ang sabi rin nung ilan ay mukhang matagal pa talaga bago nila masabing muling nanumbalik sa normal ang kanilang buhay.

0: Trinidad.
1: Maraming salamat, Rafael Bosano.
2: Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kaanak, kaibigan, coaches at maging ng ilang politiko sa lamay ng yumaong Ateneo basketball player na si Rene Paterbonia sa huling araw ng kanyang burol sa Quezon City. At live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol si Andrea Taguines. Andy, may schedule na ba kung kailan maiuwi sa probinsya yung labi ni Rene?
3: Tony, hinahanda na nga ang pagdadala ng mga labi ni Rene sa Davao bukas ng madaling araw. Kaya ngayong araw, marami na yung humabol dito sa Quezon City para makabisita at makidalamhati sa kanyang pamilya. Ang sa ngayon, bukod dun sa mga nagsusulong ng hustisya para dun sa nangyari kay Rene, no? Nang ibabaw din yung mga kwento ng pagiging mabait ni Rene at yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya.
4: Higit sa pagiging magaling na basketball player, marami ring bumilib sa pagiging mabuting tao at mapagmahal na anak ni Rene Paterbonia. Yan ang sentimiento ng mga dumalaw sa kanyang burol sa Quezon City nitong nagdaang dalawang araw.
5: Lagi niya iniisip yung family niya, lagi niya iniisip yung kapakanan ng mga kapatid niya. So, very inspiring. Yun na yung last conversation namin. Sabi sa akin na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan yung family.
4: Hinangaan din ni Coach Jess ang karakter at kababaang loob ni Paterbonia sa kabila ng kanyang mga napagtagumpayan. Pinangunahan ni Paterbonia ang Davao Eagles para magkampiyon sa 2025 palarong pambansa. Pinarangalan din siyang most valuable player noon.
5: Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsusorry, sobrang humble, wala kang makita na yabang.
4: Tumatak rin si Rene sa ibang atletang hindi naman niya ka-eskwela, pero nakasabayan sa ilang kompetisyon.
6: Yung Rene po naman, sobrang bait na talaga. As in, like, pag may problema, siya yung malapitan ko po talaga.
4: Dumating din ang mga miyembro ng Calabarzon basketball team na nakalaban ni Paterbonia at Davao Region sa 2026 palarong pambansa.
7: Hindi ko po ini-expect na ganun mangyayari sa kanya. Inaabangan ko rin po yung paglalaban namin sa college.
8: Sa totoo lang, yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bait.
4: Umaasa naman si Senator Robin Padilla na magsilbi pa rin magandang halimbawa si Paterbonia sa mga kabataang Pilipino.
9: Napaka-close nilang pamilya. Lumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala yung batang to.
4: Nakiramay rin at nagbigay ng bulaklak si Senador Bam Aquino na alumnos ng Ateneo de Manila University. Kapwa nagsusulong ng resolusyon sa Senado si Aquino at si Padilla na imbestigahan pa ng mas maigi ang team building activity na nagresulta sa maagang pagkamatay ng basketbolista. Psychosocial support naman at iba pang klaseng tulong ang nais ibigay ni dating senador, kapwa Atenista at Philippine Red Cross CEO at Chairman Richard Gordon.
10: Sabi ko sa kanila, pagdating nila doon, napapalalayan ko sila sa Red Cross sa Butuan, sa Davao, para yung tatawag natin sa social, siyempre may trauma yan eh, para matulungan sila doon sa psychosocial support o ano man ang kailangan nila. Para at least mga panahon ng ganito, siyempre naiwan ang medyo may tama, masakit, dapat yun ang alalayan natin.
4: Bumisita rin si Zambales 2nd District Representative Doris Maniquez na naniniwalang dapat magkaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon sa pagsasagawa ng team building activities sa dagat.
11: Sana wag na maulit ito at kung sakali na magkakaroon ng team building, lahat ng garantiya para maging safe naman yung mga bata kasi pinagkatiwala sa kanya, ng magulang.
4: Bumalik din ang ilang PNPCIDG officers sa Arlington Memorial Chapel kanina. Samantala, ayon sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang nakiusap kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang magpatuloy ang mga opisyal na proseso kaugnay ng insidente. Sabi pa ng universidad, inatasan nila si Baldwin na ituon ang atensyon sa emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na apektado ng insidente, pati na rin sa kanyang sariling kalagayan.
3: Tony, first time namang humarap sa Ateneo community ni Coach Tab Baldwin kaninang hapon. Dumalo siya doon sa candle lighting vigil na idinaos para kay Rene at saka kay Divine Adili sa loob mismo ng Ateneo de Manila University campus. Pero alam naman natin na yun nga, naglabas na ng pahayag yung Ateneo na napagdesisyonan na nila bilang isang institusyon na hindi muna magbibigay ng pahayag sa publiko o sa media si Coach Tab habang siya ay naka-leave at habang gumugulong yung investigasyon ng mga otoridad at yung sariling fact-finding inquiry ng Ateneo. Dito naman sa Arlington, Tony, katatapos lang nung misa, final wake mass para kay Rene dito sa Quezon City. Isa nga dun sa mga nakita nating dumalo ay ang University Athletics Director ng Ateneo na si Mr. Emmanuel Fernandez. At bukas naman, since itatransport na nga yung mga labi ni Rene, ay sa Ateneo de Davao University Senior High School bangkal na yung magiging susunod na public viewing para kay Rene. At yun na muna ang latest. Tony, balik sa'yo.
2: Mm-hmm. Pero Andy, wala pa namang pinapaalam sa publiko, no, kung kailan mismo ang libing para kay Rene.
3: Tony, wala pang binibigay yung pamilya na eksaktong detalye, eksaktong date, no, pero kalaunan ay balak nga nilang iuwi sa Agusan del Sur kung saan ipinanganak mismo si Rene, no? Doon siya balak ilibing pero wala pa silang ibinibigay na schedule dahil I believe pati sa Davao meron ding mga nag-request na baka makapag-sponsor or makapag-hold din sila ng parang public viewing para kay Rene. Apart from Ateneo, meron din siya mga ilang benefactors kasi doon. So, aabangan natin kung ilang araw siya mananatili sa Davao bago siya ilipat sa Agusan del Sur. Tony.
2: Alright, maraming salamat, Andrea Taguines.
0: Nanawagan ng ilang faculty members ng Ateneo de Manila University sa pamunuan ng eskwelahan ng kaliwanagan sa insidente ng pagkalunod ng dalawa nilang varsity players. Sa kanilang open letter kay Ateneo President Father Roberto Yap, sinabi nilang nakikiisa sila sa pagdadalamhati ng buong Ateneo community sa pagpanaw ni Rene Clark Butterbonya at Divine Adili. Nakikiramay din sila sa kaanak ng mga nasawi. Pero bilang mga guro na nangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral, nais nilang maging bukas ang pamunuan ng pamantasan sa detalye ng insidente at proseso ng investigasyon. Hindi anila sapat ang mga inilalabas na pahayag ng pamunuan sa ngayon dahil hindi pa nito nasasagot ang ilan nilang mga agam-agam. Hiling nila, humarap na mga opisyal ng Ateneo at coaching staff ng men's basketball team imbis na idaan sa mga social media post ang mga pahayag.
12: Isang panalo na lang ang kailangan ng New York Knicks para tanghaling kampiyon sa NBA. Tinalo nila ang San Antonio Spurs ng isang punto sa isang makasaysayang comeback win sa Game 4 ng Best of 7 Final Series. Nagpapatrol, Champ de Lunas.
13: Lamang ang San Antonio Spurs sa first half ng Game 4 ng NBA Finals. Angat pa sila ng 29 points sa third quarter. Pero humabol ang New York Knicks sa fourth quarter. Kumanana ng mga puntos ang Knicks star na si Jalen Brunson. Sa mga huling segundo at lamang pa ng isang Spurs, nakascore si New York forward OG Anunoby sa mintis ni Brunson. Pero hindi agad dagdiwang si Anunoby matapos ang kanyang tip-in dahil may higit isang segundo pa anyang nalalabi.
14: I looked up to see the talent. If it would have been 0-0, I would have been more excited. But it was 1.2 left, so just knowing I have to get a stop now. Just staying with it, staying present. Not getting too happy because the game's not over yet.
13: Sa sumunod na play, matinding depensa ang ipinakita ng Knicks para manalo 107-106 at maitala ang pinakamalaking comeback win sa kasaysayan ng NBA playoffs. Pinuri naman ni New York head coach Mike Brown ang kanyang team.
15: It's coming from 29 down or 27 down, whatever it is, you know, it gives you the confidence to know that okay, hey, we're never out of a game. And if we're down again, which you hope you don't get down that much, let's just keep fighting. Let's keep doing what we're doing.
13: Malaki rin ang naging ambag ng point guard na si Jose Alvarado. Bukod sa mga ipinasok na 3-point shots, siya rin ang nagdala ng bola para matanggal ang pressure kay Jalen Brunson. Si Karl Anthony Towns naman, kahit may 2 quick fouls sa first quarter, bumawi at nagtala pa rin ng double-double na 13 points at 10 rebounds.
14: I think we all felt something like that emotion that was special. It's something that, you know, MSG hasn't had that kind of moment in a long time. So, shout out to our fans for
13: isang kupunan pa lamang ang nakabalik sa 3-1 finals deficit sa NBA, ang 2016 Cleveland Cavaliers. Hindi imposible, pero mahihirapan ng husto ang San Antonio na maipanalo ang kampyonato base sa statistics ng liga.
16: Hindi sinayang ng New York Knicks sa kanilang home court advantage nang kunin nila ang Game 42 sa Madison Square Garden. Napaka-importante ng panalong ito dahil isa na lamang kanilang kailangan para makuha ang ikatlong kampyonato ng kanilang storied franchise. Champ de Lunas, ABS-CBN News, New York City, New York.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga tatayo bilang private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. At ina ni Ateneo Blue Eagle Divine Adili, inalala ang anak bilang tanging pag-asa ng pamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
18: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
21: Halina't magmakabuhay.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
24: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
25: Chichion Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kalo si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mutok karper ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum sa epektibo gini kayo
24: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
26: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
27: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
28: FM Radio.
11: TV Patrol sa FM Radio.
2: Pinangalanan na ang 10 abogado na kasama sa mga tatayo bilang private prosecutors sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
29: Hindi bababa sa 10 private prosecutors ang tutulong sa mga taga-usig mula sa Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina Attorney Lorna Kapunan, founder at senior partner ng Kapunan and Castillo Law, Attorney Amando Ligutan, managing partner ng Saligal Law, at Attorney Marforth Fua, managing partner ng Peca Bar Law at dating assistant presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
30: My 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time.
31: If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
32: As vanguards of the Constitution, we see to it that the constitutional process as mandated in the Constitution is followed through the letter. So,
29: kasama rin sa unang batch ng pinangalan ng private prosecutor sina Attorney James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matiba at Justin Lamarca ng Peca Bar Law, at sina Attorney Sonia Castillo, Dina Singian, Lino Kapunan at Bettina Zamora ng Kapunan and Castillo Law. Gate ni Fua, walang kinalaman ng Pangulo at pamilya nito sa pagtulong niya at ng ilang abogado ng Peca Bar sa House prosecution.
32: It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone of the first family. It is just a purely professional engagement.
33: We want to make it clear, ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. It is us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone.
34: I never worked with Malacanang. We do not receive instructions from anyone.
29: Sabi ni Luis Tro, sa Lunes, inaasahang maghahain sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance para sa unang batch ng private prosecutors. Kaugnay naman ang pananaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict si Duterte sa alinman sa Articles of Impeachment. Sabi ng ilang House prosecutors,
33: what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this.
35: It's very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati ang pananaw ng karamihan ay dapat 13, kinlaro na yan ng ating Supreme Court. that it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate.
29: Sa gitna ng batikos na inuuna ng Kamara ang impeachment kaysa pagtulong sa mga biktima ng Lindol, sinabi nilang kasama ang 11 House prosecutors sa 139 na miyembro ng Kamara na nag-ambag-ambag para tumulong sa mga biktima. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Naghain ang cyber libel complaint si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adjong laban kay Attorney Levy Baligod at 18 dating empleyado ni Zaldi Co sa Marawi City. Ito'y kasunod na pagdadawit ng mga akusado kay Adjong na tumanggap umano ng mali-mali tampera. Ayon sa kongresista, gawa-gawa lamang, malisyoso at pawang imbento ang pahayag ni Baligod. Matatanda ang humarap sa pulong sa Senado na pinamunuan ni Senador Rodante Marcoleta, sina Baligod at 18 kaugnay sa sinasabing imbestigasyon sa flood control scandal.
0: Labis ang paghihinagpis ng ina ni Ateneo Blue Eagle Divine Adili sa pagpanaw ng anak na anya'y tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Inalala naman ng matatalik na kaibigan ang Nigerian player na itinuring nilang nakababatang kapatid. Nagpapatrol, Allison Ko.
3: Positibo ang pananaw ni Divine Adili noong Nobyembre sa kasagsagan ng UAAP Season 88. Kagagaling lamang niya noon sa pahinga dahil sa back injury, pero ramdam agad ang kanyang ambag sa Ateneo Blue Eagles.
4: I think I'm getting there. I just leave it to God. It's, you know, practice, getting extra works, especially just like I did today with, you know, mishandling the ball a couple of times. So I'll just get extra practices, do extra drills, and see where it goes from there.
3: Pero hindi na makakabalik sa UAAP si Adili matapos ang malagim niyang sinapit sa aktibidad ng koponan nitong Lunes. Tatlong araw matapos ang trahedya, dinalaw ng mga kaibigan at kapwa foreign student athletes ang mga labi ni na Divine Adili at kanyang teammate na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Bukod sa pagiging kilalang rookie center ng Ateneo, inilarawan ng malalapit niyang kaibigan si Adili bilang tahimik pero maaasahan at itinuring nilang parang nakababatang kapatid.
4: He's more than a friend to us. He's like our junior brother since we are here before him. Then he's really a very quiet guy, like very friendly. So it's really a very painful event.
3: Kwento naman ng kaklase at matalik na kaibigan ni Adili sa Ateneo na si Donna De Leon, pangarap nitong maipagpatuloy ang kanyang basketball career para matulungan ang kanyang pamilya. Dagdag ni De Leon, sa huling pagkikita nila bago umalis si Adili para sa training, nagpahayag ito ng pag-aalala dahil unang beses niyang sasama sa nasabing team building activity.
12: Pinag-usapan lang po namin na sinabi niya po sa akin na takot, hindi naman sa takot na word, pero parang based sa mga pinagsasabi po ng teammate niya na aanuin daw sila ni coach sa training, parang hard training, ganito, ganyan.
3: Isa rin sa mga dumalo sa punerarya, si former Ateneo Blue Eagle Chibuweze Ike. Naging sentro siya ng men's basketball team mula 2015 hanggang 2017. Nanawagan si Ike sa dati niyang coach na si Tab Baldwin na magsalita na tungkol sa insidente.
4: I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let the people know what happened.
3: Nananatili pa rin sa morgue ng funeral parlor sa Quezon City ang mga labi ni Adili. At labis ang hinagpis ng kanyang ina sa sinapit ng kanyang panganay na anak.
13: It's not easy for us. It's the only hope of this family. It's our hope. He's too hardworking. He loves his family. I need an answer, a clear answer from Philippines, from Ateneo Blue Eagle, the coach that took them there. They should please, I just need an answer. Let me know what happened to my son. The stories are not the same.
3: Ayon sa pahayag ng Nigerian Embassy, hiniling ng pamilya ni Adili na maotopsiya muna ang mga labi bago ito iuwi sa kanilang bansa. Nanawagan din ang embahada sa Nigerian community sa Pilipinas na manatiling kalmado, iwasan ang mga spekulasyon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang patuloy ang mga investigasyon. Allison Ko, ABS-CBN News.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, inaulan pa lang ngayon. Ang tanong, uulanin ba
1: ang flag raising bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
5: Alam mo Alvin, hapon at gabi pa aasahan ang mga pag-ulan bukas, Araw ng Kalayaan, kaya pwede po ang magandang flag raising bukas. Mahina pa rin kasi ang habagat na umiira lamang dito sa northwestern portion ng Luzon. Umiihip naman ang mainit na easterlies mula sa Pasipiko, dito po sa silangang bahagi ng ating bansa, dala ang mainit na panahon at moisture na nagpapabuo ng thunderstorms sa hapon. Pero wala pong inaasahang samang panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 12, Biyernes sa Luzon po, maulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol at sa may Romblon, habang tanghali hanggang hapon, may mga paulan na rin dito sa bahagi po ng Calabarzon at maging sa may Mindoro. Hapon hanggang paglubog ng araw, may thunderstorms pagkapaulan po yan dito sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, at paglumalim ang gabi, may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Palawan, bago magtanghali, magsisimula na yung mga pag-ulan, lalakas po iyan bandang hapon at pagsapit ng gabi, may kaunting ulan pa sa northern part ng probinsya. Sa Visayas naman, maulan po sa umaga dito sa may Central Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Panay. Pagsapit naman ng tanghali, ilang bahagi ng southern part ng Negros, dito sa may Eastern Visayas ang mga karanas ng mga pag-ulan. Bandang hapon, ulanin din po dyan sa may northern part ng Leyte at Biliran at dito sa may northwestern part ng Samar. At pagsapit ng gabi ay halos wala na pong ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maaraw sa umaga sa malaking bahagi pero may mga pag-ulan sa ilang bahagi po dyan ng Caraga, maging sa may Zamboanga City at Basilan. At uulan po mula tanghali hanggang hapon sa may Sulu Archipelago, pati dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas malakas naman yung aasahang ulan dito sa may Lanao Provinces. At pagsapit po ng gabi, naku, may malalakas pang ulan dito sa bahagi po ng Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao at may mga pag-ulan din dito sa Sokcergen. At mataas din po ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi, Biyernes, Sabado at Linggo dyan sa General Santos City at mga Karatig Bayan na naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol. Mag-ingat dahil pwede yung mga paghuhunan ng lupa lalo sa mga lugar na nakaranas na nga po ng landslide dahil sa lindol. Kayo naman sa Metro Manila, mainit at maaraw po sa umaga hanggang tanghali pero mula alas 3 ng hapon hanggang gabi ay mataas na po ang banta ng mga pag-ulan dahil sa thunderstorms. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, ang rip current ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dalampasigan. Ano nga ba ang rip current at paano magiging ligtas mula rito? Sa habang higit 36,000 kilometers, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahabang dalampasigan sa buong mundo at isa rin sa pinakalantad sa mga banta mula sa dagat. Kung nabubuo ang tsunami dahil sa lindol o pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, ang storm surge dahil sa bagyo, kakaibang panganib din ang dulot ng rip current.
14: Ang rip current po, ito po ay isang malakas at makitid na agos ng tubig na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
5: Dahil makitid, malakas ang puwersa ng rip current. Kung ang karaniwang tao ay lumalangoy sa bilis na 0.3 meters per second, mas mabilis ng 3 hanggang 7 beses ang rip current.
14: Ang pangunahing panganib nito ay ang pagkapagod habang nilalabanan ng malakas na agos.
5: May 3 dahilan na nakaaapekto sa pagkakaroon ng rip current.
15: Yung wave kasi ay isa sa factor kaya na perform yung rip current, at the same time yung hangin. And then yung bathymetry or yung topography ng beach.
5: Pero dahil sa pabago-bagong bugso ng hangin, bigla-bigla rin ang pagbuo at pagkawala ng rip current. At may mga lugar na mas madalas makaranas nito kumpara sa iba.
15: Isa din sa major factor ay yung hangin, nagbabaliktad yung ating monsoon system. So kapag amihan, favorable ang kanyang formation dito sa Pacific side, east side of the Philippines. Tapos kapag habagat, mas exposed tayo dito sa west side.
5: Paano nga ba malalaman kung may rip current sa isang lugar?
15: May mga side ng beach na merong wave breaking, pero may isang parte na kalmado. Wala kang makikitang breaking waves. So isang manifestation yon na meron siyang rip current. At isa pa, kapag may nakikita kang mga floating debris, seaweed, na ang float niya ay palayo sa dagat, so para siyang nakalinya, palayo sa shore.
5: Paalala ng Philippine Coast Guard, kapag naipit o natangay ng rip current ang isang individual,
14: dapat manatiling kalmado, siyempre para mas makapag-isip pa. At huwag pong lumangoy ng diretso pabalik sa Pampang laban sa agos. Lumangoy po pahalang o kasabay ng baybayin hanggang makalabas sa malakas na agos. Tsaka at pag nakalabas na po ng rip current, lumangoy po pabalik sa Pampang ng pahilis. Kung makalabas naman na po o lumutang sa tubig para makatipid ng lakas at ayun po, humingi ng tulong.
5: Tiyakin ding may lifeguard sa paligid kung lalangoy. Huwag ding pabayaan ang mga bata na walang bantay at alamin ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat. Mula 2014, minamandato ng Philippine Coast Guard ang pagkakaroon ng lifeguards sa mga pampubliko at pribadong beach resorts sa bansa. Pero para sa mga eksperto, hindi ito sapat.
15: Parang walang dedicated national law kasi existing in addressing the rip current. Unlike other countries like the US, the Japan, Australia, sometimes yung rip current are initiative of LGU.
6: Meron din sigurong signage sa mga sa public na kung madala ka nga ng riptide, anong pwede mong gawin? Maganda kung ma-implement ng mga LGUs to set up these warning signs. Para sa safety ng public. And to also make sure na yung lifeguard are trained properly.
5: At yan po ang kwentong napapanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
2: Susunod, inaasahan big time rollback sa diesel, posibleng mapurnada dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. At dating Ilocos Sir Governor Luis Chavit Singson arestado kaugnay sa kasong cyber libel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
18: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
7: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
17: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
11: Masuki
10: kinka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026. Buksan mo,
19: papasuk. One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
10: TV Patrol sa FM Radio.
2: Inaresto si dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Luis Chavez Singson dahil sa isang cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Quezon City Police District, isinilbi ang arrest warrant sa tahanan ni Singson sa Barangay Ugong Norte, Huwebes ng hapon. Inilabas ng Regional Trial Court sa Vigan City ang nasabing warrant kaugnay na umunoy paglabag ni Singson sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Dinala ang dating gobernador sa presinto para sa booking, documentation at iba pang legal na proseso. Matapos naman maglagak ng itinakdang piyansa ng 60,000 piso, pinayagan na rin siyang pansamantalang makalaya. Na-recover na ang labi na ilang biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Pero habang puspusan ang retrieval operations, dumadaing naman ng ilang residente na hindi pa naaabot ng tulong. At live mula sa General Santos City, Patrol Francis Orsio. Francis, saan nga daw ba nahanap itong mga labi?
20: Tony, na-recover na nga ang labi nitong huling biktima na naapektuhan nga nitong gumuhong gusali na grocery store. Itong nakikita niyo dito sa likuran ko, dito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Bukod pa ito sa isa pang search and retrieval operations na isinagawa naman para doon sa dalawang menor de edad na nalunod at na-recover na rin ng Philippine Coast Guard sa Barangay Sigel na sakop nga nitong barangay. Sa tabing kalsada sa Barangay Sigel, natutulog ang pamilya ni Marilyn. Ang kanilang bahay hindi na pwedeng tuluyan sa pangambang gumuho ito. Hinaing niya, 4 na araw na ang nakalilipas mula ng lumindol pero wala pa rin tulong na nakararating sa kanila.
21: Masakit talaga siya, masama talaga. Yung bang hindi ka tinutulungan, ganito, yung nakikita ng mga tao na tumitingin lang sila, walang pagkain, walang mainom, walang mahigaan.
20: Tulong medikal naman ang kailangan ng pamilya ni Noridja. Kwento niya, sa pagmamadali noong Lunes para makalikas, ay nahulog silang lahat sa hagdan. At ang mag-iisang taong gulang niyang apo ay nauntog sa semento. Dumugo ang ulo ng sanggol pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nadadala sa ospital at nabibigyan ng paunang lunas.
22: Unawala na ako sa malay. Kaya ang anak niya, parang hindi namin napansin ang mga bata, sir. Kasi wala kami sa sarili.
20: Kanina, naabutan ng news team ang mga tauhan mula Philippine Army at Bureau of Fire Protection na namamahagi ng tulong sa mga residente ng Barangay Sigel. Ayon sa Philippine Army, galing sila sa pagresponde sa maasim saranggani at nadaanan lamang ang mga residenteng nasa tabing kalsada.
23: Mag-provide po tayo ng potable water po ngayon dito sa 580 families ng Muslim community. Wala pa pong nakakarating na support dito. Wala pa po silang maayos na temporary shelter.
20: Samantala, 3 gabing natutulog din sa gilid ng kalsada ang ilang residente sa General Santos City dahil sa takot sa aftershocks matapos ang lindol na tumama noong Lunes. Nagkabit na ng duya ng ilan habang ang iba naman ay naglatag ng trapal sa hagdan ng ilang gusali sa Acharon Boulevard. Kuwento ni Bayan Patroller Rachel Obsiñares, pinipili nilang matulog sa kalsada dahil sa takot sa aftershocks. Hindi naman anya nasira ang kanilang bahay pero malapit sila sa tabing dagat at takot sila sa banta ng tsunami. Sa tala ng DOS de Fivox, nakaranas na ng mahigit 3,000 aftershocks ang mga karating lugar malapit sa epicentro ng lindol mula Lunes, June 8 hanggang alas 10 ng umaga ng Huwebes. Dahil din sa takot sa aftershocks, namalagi naman ang ilang residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay kung saan sila nagtayo ng mga tent para matulog. Kwento ni Bayan Patroller Jelly Ann Modlong Maladian Kilam, 3 araw matapos ang lindol ay hindi pa naaabutan ng tulong ang ilang residente. Hindi kasi mapasok ang kanilang lugar dahil sa landslides at sirasirang kalsada. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 12 na na-recover na ang 2 nasawi mula sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang dito sa Jensan. Pero posibleng nasa 11 individual ang patuloy na nawawala.
0: Yung 2 missing na huling na balitaan doon is successfully na retrieve na natin kahapon. On standby yung asset natin para sa iba pang reported missing within the Region 12.
20: Natagpuan na rin kaninang umaga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang napaulat na nasawing menor de edad na lalaki sa dagat na sakop ng Barangay Sigel kasunod ng nangyaring lindol. Una nang na-recover ang 18 gulang na lalaki Miyerkules ng hapon. Tuni, kaugnay naman ng mga residente sa Barangay Sigal na ayon nga sa ating ulat ay hindi pa rin nakatira ng tulong. Nakapanayam na natin yung LGU ng Jensan at sinabi nilang nakikipag-ugnay na sila sa barangay officials nitong Sigel para nga mahatira ng tulong yung mga residente doon. Pero samantala naman, ayon sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 47 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. 31 dito yung mga nawawala at pinaghahanap pa ng mga otoridad. At mahigit 3,000 naman yung mga pamilyang nasa evacuation center sa iba-ibang bahagi ng Mindanao. Kaugnay din nito, marami pa rin yung mga supply ng kuryente ang limitado, pati na rin yung linya ng komunikasyon. At may mga kalsada rin tayong natanggap na report na madadaanan na, kabilang yung sa pagitan ng Malapatan at Saglan. Kasi itong bahagi ng Sarangani na ito ay ilang araw nang naiulat na hindi madaanan. Pero ngayon sinabi ng OCD na madadaanan na ito. At may mga ilan pa rin mga syudad at mga bayan, nasa mahigit 200 yan, yung nananatiling suspendido ang pasok sa eskwelahan at trabaho dahil pa rin dito sa lindol. Tony.
2: Maraming salamat, Francis Orsio.
1: Mahigit 3 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa world market sa 3 ng trading, pero posibleng mapurnada ito dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Samantala, consumer na naman ang tatamaan ng epekto ng serya ng red alert sa Luzon grid na naging dahilan ng pagtaas ng singil ng Meralco sa paparating na June billing. Tinabi na muna ni Delia ang kanilang washing machine na doble kasi ang bill nila sa kuryente noong Mayo, kaya kakamayin na lang muna ang lahat ng labahin para makatipid. Kung tutuusin, maliit lang ang bayarin ni Delia sa Meralco, pero dahil mister niya lang ang nagtatrabaho, kailangan magtipid kahit umiiral naman ang patakaran na walang putulan ng kuryente hanggang dulo ng July.
4: Mahirap po kasi nagtitinda lang ako ng butchi. Kung pwede lang pag-araw, yung mga namin, patay lahat. Yung electric pan, tapos yung ilaw.
1: Pero mukhang kailangang lalo pang kumayod ni Nadelia dahil tataas pa ang singil ng Meralco sa paparating na June billing. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag, nakatumbas ng pagtaas na 30 hanggang 74 pesos sa mga residential consumers. Ang rason, tumaas ang generation charge dahil sa serye ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15 dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Kaya sumipa ang presyo sa spot market. Dumipensa ang Meralco nang tinanong kung bakit consumer ang sasalo sa kapalpakan ng transmission at generation plants sa pamamagitan ng mas mahal na singil sa kuryente.
12: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
1: Umaasa ang Meralco na bababa na ang singil pagdating ng July dahil unti-unti nang nababawasan ang init sa pagpasok ng rainy season. Nagpaalala naman ang Meralco sa mga consumer na huwag i-post sa social media ang kanilang bill. Nauso kasi nitong mga nakarambuan ang pag-post ng Meralco bill dahil sa kaliwat ka ng reklamo sa mahal na singil sa kuryente lalo noong kasagsagan ng tag-init.
3: Naglalaman po kasi ito ng mga personal at sensitibong impormasyon ng mga customers at maaari hong magkaroon ng data privacy issues. So, pakiusap po namin, wag na natin sigurong ilantad.
1: Samantala, good news, bad news ang takbo ng presyo ng diesel at gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang problema, biglang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya lalong umigting ang tensyon sa gitnang silangan. Nagbabala rin si US President Donald Trump na susundan pa ang pagbubomba sa Iran hanggat walang peace deal na mapapagkasunduan. Ang tanong, mabubura kaya ang mahigit 3 pesos na bawas sa diesel o lolobo pa ang dagdag sa gasolina sa Martes dahil sa panibagong gulo sa Middle East?
13: Malaki pa rin yung possibility na pwedeng maging rollback pa rin. Although liliit na lang po, ang gasolina po is talaga pong sabihin natin, although maliit yung increase ngayon, lalong nakikita ho natin, lalaki pa po yan.
1: Kinuhanan ng mga mamahayag ng reaksyon ng Department of Energy pero walang sagot ang gobyerno. Pinangangambahan kasing bumalik na naman ang serye ng big time oil price hike sa Pilipinas na muling magpapalobo sa presyo ng diesel at gasolina sa mga susunod na linggo.
13: Kung magtuloy-tuloy nga lang po yan, it's possible po na yung mga susunod na linggo or sabihin natin ang baka immediately sa after next week, medyo malaki po yung maging increase.
1: Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang lagpas 90 pesos kada litro ang karaniwang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Susunod, Coco Martin bilang hari ng aksyon sa ating henerasyon, aprobado ng ilang haligi ng industriya. Iyan na rin pa pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Inaral ni Coco ang bawat galaw at nakinig sa bawat aral ng kanyang mga idolo.
15: Nagpaturo siya sumakay ng kabayo, to pati yung mga paggamit ng barel. Naalala ko yung sa eksena namin na talagang papaturo siya, nagpapagabay siya kay Sen Lap because blasting.
14: Kaya ang pagbansag ng titulong hari ng aksyon sa ating henerasyon kay Coco,
24: well deserved. Hari ng aksyon, yeah. Pinanindigan niya. Hindi siya umalis, hindi siya nagbago ng imahe, right. 'Di ba? Pag gawa niya ng aksyon, aksyon all the way. He started it again. When no one else was looking into aksyon, si Coco Martin decided, "No, I'm gonna invest on aksyon."
25: Sino pa ba kundi the only Coco Martin? That's his passion, eh. You can see the passion in the narrative, in the way he does his stunts. Ang alam ko, he doesn't even want anyone to do his stunts, but he does it himself.
14: Mapapanood na sa June 22 ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: I-distract lang ako dahil dun sa gilid po na aming studio, mukhang may mga ifa-firing squad doon sa gilid. Sino ba yung mga yan?
1: Mga taga-Ateneo yan.
2: Ah, taga-Ateneo.
1: Mga Atenista, no?
26: Kung nakita ko station,
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
27: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
28: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

Ato ning i-address kining pangutana ni Ma'am Lena, unsay tambal aning sakit sa tuhod o malipong murag hubog. Taga Midsalip, Sambuanga del Sur. Happy listening sa mga taga Sambuanga del Sur. Kung mag-text mo, mga pinangga, pag mag-text mo, i-appeal ang inyong mga edad. Unya, mas nindot po i-appeal nyo unsa mo kataas, unsa po inyong timbang. Kay mag-agad po ang inyong ipangbati sa inyong edad, inyong timbang, o unsa po ga kataas. Basic overweight ka, sagad sa mga magkaroon ng problema sa tuhod. Hinumduman nato nga naay pagkatigulang ang atong tuhod pod. Naana siya'y pagkaluya nga matigulang pod na siya. Pero kung kabaluta sa iyahang lifestyle, kabaluta sa iyahang mga nutrition, mga angay buhaton nga lifestyle, dili yung mukunhod ang kusog sa imong tuhod. Daghan lang yun nga matay sa edad nga si Tintay Uno, kaya ang lifespan sa Pilipino pinangga 71 namang yun. Oy, rolo nagka-increase o pila ka bulan, pero 71 lagi sa Amerika karon 79 ang ilahang average lifespan. So mas taas-taas na dito mga pinangga, no? So mao na nga dako nato ning hagit, dako po nato ni siya nga privilege nga maabot ta og taas-taas pa nga happy ang ato ang life, no? Pwede ta magiging happy sa matong 125 ang iyang edad. Unya gi interview siya nga naidi wa pa gi kapoy nay nga buhi pa ka niya nang idara pa gyud. Ingon siya nga malipay pa ko mabuhi, kay malipay ko nga mustorya sa mga tao may tungod sa gugma sa Dios. Nakuha ninyong iyang sekreto, naa siya excitement kada adlaw nga mabuhi siya. Mao ni mga sekretong ingredients para mahimo tang happy den mo taas tong kinabuhi. Dapat may aim. Kasi ang kasabihan, an aimless life is a living death. Wala gani kay kabuto nun, wakay damgos kinabuhi, buhi pa ka, patay na ka. So, mo ni pinakasakit. Dili, importante ang number one, kaon. Importante, unsay sulod sa atong mga huna-huna. Okay, sa mga arthritison, kung wala na nadalin as imong tiil, Ma'am Lena, kung wala na injury, kanabitang maguba ang ato ang pinaka-cartilage shock absorber. Murag shock na siya ba? Nasa tungas tong bukog tong tuhod. Kanang meniscus na atay pasyente, anak. Kaduha siya gi-x-ray, nagasakit iyan tuhod. Wala yun, normal lang. Ingon siya doktor, pero pag-adto ng Germany, gi-CT scan siya. So nakita niya dito ang iyang shock absorber, piece of cartilage, meniscus, na damage. Wa makita sa x-ray. Kung arthritis lang po na imuha, osteoarthritis ang sagad yun, anak. Pinangga, mao ni pinaka most common yun. Wear and tear, no? Naluya, nag-deteriorate. Sige, gamit ang ato ang tuhod, pero wala siya time for recovery. Dapat masabta na ito ni nga. Kada adlaw, nagyo'y time for recovery, masiguro yun mo nga nag-recover ang imuhang mga joints, ang imong lawas, kay matag-adlaw naga, nanay tear and wear or wear and tear, nga nagapanghitabo. Sama sa sakyanan, kinahanglan na siya maintenance. Kita, kada adlaw ang atong maintenance pinangga. Mao na nga dapat, insakto ibong tulog, insakto ang imong sustansya nga ginakaon, mabitaw nga para first aid na to ana sa mga nagasakit ang tuhod, inumog makabuhay plus herbal capsule. Kung ngulngol gyud kay tagduha capsule buntag o tuhapon, unya butangi og hot bag ang inyuhang tuhod or likod sa tuhod while matulog mo, butangi og rubber bag or hot bag para nga while naa siya warm, mafeel niyang matulog, mas dali ma-repair ang mga connective tissue dito sa itong mga joints nga naay problema para ma-address ang general cause arthritis. Rheumatoid arthritis, gout arthritis, napagitawag sudo gout or septic arthritis. Ano septic arthritis? Infection man sa tuhod. Para madala na siya mapinangga, ang pagkaon lang yun, bawal yun, karni baboy, soft drinks o kape, o hingaon o candy, o dili hinginom o tubig. Mga basic ni siya nga mga dietary rule or lifestyle. Tumana lang na pinangga para dili na maglabad ay mong ulo. Sa tubig pala mga pinangga, dapat kada oras mag-inom kag tubig or kada duha ka oras mag-inom kag tubig. Basta dili mo ubos og unom ka baso hantod 8 na pulo ka baso, basta wala kang gibawalan sa imong doktor or tan-aw nimo wa kanang hupong, able pa ka makainom og daghang tubig, inom pinangga. Praktisa pinangga, kailangan talaga aim kabuotonon sama sa deadline. Mahimo man lagi, basta deadline na magpaedukata, then disiplina, mao ni mga basic
principle nga makabaton ta og maayo og himsog nga lawas. Bisag wala pa yung mga arthritis, sakit ang tuhod, take yun makabuhay plus herbal capsule nga naman. Ang kulag tulog, ang dili quality ang tulog, later on, pwede ta mag-arthritis. Mauna nga inom tag makabuhay plus herbal capsule, human og kaon, human pa ni hapon, labi na sa mga teachers nato, mga kulag ng mga tulog, inom yun tag makabuhay plus humag pa ni hapon, para ang katong kusog mo hagok, maglisog din hawa, sakit ang buko-buko, sakit sa batang, maulian pinanggat. So, kining lipong-lipong ni mo, Ma'am Lena, usa sa mga hinung danana, basit kulang kagtulog kasi pag sakit ang tuhod, usa po na ang factor nga di ka katulog kaayo nga mahinungdan nga mura kag hubog. Maglipong-lipong ka kung kulang kagtulog. Situit nga dili taas ang atong BP, kanang BP nga over 90, unya magsigi gani na 6 months na lang, hantod 1 year na lang, yabot nagtuig, ang over sa mong BP, over 90, yung dili yun mababag 80, 70, kuyaw na pinanga, dool ka sa risgo sa pag-atakis kasing-kasing, hilabi na kaning mga stroke. So dapat himuag yun nga nakay paglista sa imuhang BP. I-check yun. Ayaw yung ingon pinanga nga ang Ginoo ay bahala. No! Steward ka! Steward ta! Tinugyanan ta! Pag may ingon tag tinugyanan, responsibility na to kung giun

0: Askag BP, buntag udto hapon, unya sabay gyud sa healthy diet ato anang isgutan pohon mga diet sa taas nga BP.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Olomolok, South Cotabato. Ako'y taos po sa nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
7: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy.
0: Okay, balik ta mga pinangga sa tuang ikarong portion pining mahitungod sa cholesterol og ay kalimot ha sa pag-inom gyud sa Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga tag-asog cholesterol. Layo mo sa takis kasing-kasing, mga ngulngul sa mga kaonuran, mga binhod sa mga kamot. Matabangan gyud sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan natang mga pasyente nga nalipay ana, lami ilang tulog og gaan ang ilang paminaw. Makabuhay Plus Herbal Capsule, no, ang iyahang tatak distributor, makabutang dito EXL, pangita lang yun, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay, sa mga na osteoarthritis ha, kanang mga nagka-degenerative, nagka-deteriorate ang ilahang mga cartilage, ang atong shock absorber sa atong mga tuhod or sa atong mga joints, naagay tayo madungog nga din na kuno na mo tubo, tinigawang nagyo na, ayaw mo to, anak pinangga. Okay man ang matambagan tano, pero di lang tamo sugot nga, ikundi na nagyo ta nga, wa nagyo'y maayong buhaton ba? Barrier na sa mga pasyente nga, tagutsinta ng edad, sitinta ng edad, di nagyo makabakod, halos, di na makatakili magtulog, maglisod, naglakaw tungod kay naay problema na gyud, no, osteoarthritis o sa nisa kanan inflammatory or degenerative arthritis. Pero ni try sa natural treatment, mibisita sa tong clinic karon makabakod na sila, nagnormal ilang paglakaw, nawa na ilang sakit sila mga batang nila. Pareha tong pasyente nako nga 80 ka pinang edad, Muslim, di na gyud sa makaluhod kay lahi ba ni magluhod ang Muslim, no, kay iabot gyud ang agtang didto sa log, di na gyud sa even pag higdag tarong, di na niya mahimo. Grabe ang sakit siyang batang, siyang tuhod. Pero after 14 days, naulian. Nag-normal ang iyahang flexibility, makaluhod na siya. Almost 4 years to niyang gibati. All glory to God, naulian pinangga. Sa mga na-arthritis, dapat dili overweight. Gusto ka mo payat, sayog tulog, unya, fruits lang, or walay kaunon magabi, or milk, o saging lang. Nganong sagulan man, o saging dok. Ang saging, alkaline, ang milk acid forming. So, kung mag-milk lang ka, wala kay other supplement nga giinom nga mo neutralize sa imong acidity na tendency even your milk makapa-arthritis. So kung dili ka sure sa imong milk kasi na amoy nindot pud nga mga milk nga makapa strong jud sa imong tuhod. Kung nag-inom

0: milk, unya nagasakit, stop ang milk. Kung mainom kag milk, unya murag nagkalig-on imong tuhod, wala ang sakit din i-continue yung milk. Ibig sabihin, okay na nga milk, hiyang ka na nga milk, o ang imong mga supplementation, mas nindot ang ilahang collaboration. Nganong sayo matulog, basta gusto ka magpa-lose weight, especially kaning alas 9, hantod alas 2 sa kadlawon, alas 9 sa gabi, hantod alas 2 sa kadlawon, maunay nindot kayo, dapat makatulog mo na deep sleep para dali mag-repair, mabalance ang inyong system, para dali mag-lose weight sa mga arthritis, o dali makarepair ang inyong mga tuhod, mga batang, kinaa sa quality time o quality sleep ang pag-repair, ang recovery na to. Kung mahimo alas 10 tulog, nag-yod pinangga ayog anara nga tagalas 12 matulog, tagalauna. Kung masayo, mas maayo. Pag once makatulog ang insakto, mas gana imong kaon pagkabuntag. So, unsa iyahang significance? Pag gana imong kaon buntag, dili ka mubanat og kaon pagkapanihapon. Hinumduman na to, nga sa panihapon, hinay ang imong metabolism. Dili na kaayo kakagaling. Nga mo hatod na siya, muda ko ang imong stored fat or atong mga bilbil managko. Muda ko ang puson. Kinahanglan sa buntag, sa di pa ka mukaon gusto ka mag-lose weight, kung maka-ersisyo ka, the best. Kaya ang pag ehersisyo sa dili pa mamahaw, unya naka-ehersisyo ka 30 minutos, unya gisingot yung ka sa imong ehersisyo, mas paspas matunaw imong bilbil, mas paspas ka mag-lose weight. Napoy uban nga maglisod yung ehersisyo, tungkol kay nabay mga ngulngol silang kalawasan, the best food ang pag-inom sa limonsito, 12 kabuok, pure nga limonsito, butangan o isa kakutsaritang maskubado, asukal kanang maskubado, kutaw na sa pinangga, kada humagka on inom ana makatabang na sa mga overweight onya labi na kanang nagito mang ilang mga batiis tungod kay nanay mga peripheral damage makatabang na pagpa-lose weight at the same time pampawala sa mga paglagom sa tiil labi na naay peripheral or mga pino nga mga ugat nga nga damage onya ang pag-inom og fresh juice between meal watermelon og ang pipino makatabang na siya nga dili ka dali gutumon labi na nga di na kamukray og kaon panahon sa panihapon. Pulo kaadlaw, bisag apo lang ang imuhang ipanihapon, isa ka mansanas, 3 to 5 kilos ang mawala nimo. Dili ba makadiabetic dok, makadiabetes dok ang juice? Dili pinangga ba sa fresh ang imong pag-inom? Dili nimo i-ref pag humanin mo juice, kung dili ang katong napuga nimo, katong na juice nimo, maoy inumon dayon. Juicer ang gamiton, unya nipis na lang o gagmay na lang o pino na lang kaayo ang mahibilin nga fiber. Bawal to apilon ang sapal. Nakitulog ka baso ba inuman ang kadaadlaw? Pang snack nimo, dako na ka nagtabang mga pinangga sa mga arthritis. Ika na manggong watermelon na siya anti-inflammatory. Tabang na pagpa-repair sa imong cartilage, sa mga joints nimo nga muligon ang imong joints labi na pud ka ng pipino. Kung dili pagyud ka diabetison, pwede apilan nimog pinya gamay, no, isa or duha ka slice sabay nimo sa pipino, watermelon, makapa fine sa skin, makapaputi sa skin, makapa limpyo sa atong skin, at the same time makapaligon sa mga joints, no, kay kanang bromelain sa pinya makatabang na siya pagpaligon sa atong mga kabukugan ug sa atong mga joints. Take note ang pag-juice sa watermelon melon o pipino, apil ang ilang panit ha, i-apil to glunod sa juicer. Ang pinya ay nag-apil ang panit mga pinangga, ang unod lang. Sa mga arthritis, paim na gyud og makabuhay plus herbal capsule. Unya basta na pay ngulngol, 2 capsules 3 times a day. Pag wala na ngulngol after 3 days or 10 days wala na ngulngol, pwede tag 1 capsule 3 times a day i-maintain sa 1 month, isa ka bulan. After isa ka bulan, pag okay na gyud ang imong lifestyle, ma-okay na pod ang imong ipamati, maintain na lang kag 2 capsule kada adlaw. Especially human og panihapon, inom gyud og makabuhay plus para lami ang tulog. Sa imo pa ang pagtulog, pag okay kay imong tulog pinangga, mailhaman nimo nga okay imong tulog pag kaugma, dili kapoy ang imong lawas, dili bugat ang imong abaga, dili butod ang imong tiyan. Pag once kapoy imong lawas, butod imong tiyan, gikabuhi ka, naghangin-hangin imong tiyan, kana simptomas na siya nga wala kaayo ka makarecover. So ang mahitabo ana, munipis ang imong mga cartilage, mukos og osteoarthritis. Pagkaguba sa imong mga cartilage, dili siya ma-repair. Pero lami imong tulog, unya napadyugay giinom mga supplement like makabuhay plus herbal capsule nga nasa anti-inflammatory plus napagyo siya nourishment para healthy ang imong cartilage, ang imong bukog, healthy po. Ang mahitabo, gaan ang imong lawas pagmata nimo. Ang imong ihi mutinaw dili na lubog din na anso. At the same time, maginahinig kawala ang sakit sa imong batang. Nganong nawala man do, tungod kay ang makabuhay plus herbal capsule mo tabang sa ato ang system nga pangtangtangon tong mga waste material sa tuang system. Okay ang imong pagbawas sa makabuhay plus herbal capsule. Nagasakit nga tiyan, nagakabuhion kaayo, makatabang ang makabuhay plus herbal capsule. Labi na sa mga kusog mo hagok, mga pinaga, paimnag makabuhay plus herbal capsule para layo sa atake, layo sa mga pag-develop sa sakit sa kasing-kasing. Kanang sige kulag tulog, pinanga, unom, lima, upat ka oras, mubagtok imuhang kaugatan sa mong kasing-kasing. Pag inom yun, before matulog or human panihapon, makabuhay plus herbal capsule. Unya ang BP, nga pasagdahan, taas nga BP, ang next gubaon, ang atong kidney. Ah, so, mauna daghan kag ipang dialysis karon mga pinanga. Mauna nga atiman yun ta pinanga. Mauna nga mag-inom ta og makabuhay plus herbal capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang makabuhay plus herbal capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom taana, kada adlaw, og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok, mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsige na siya pinangga. Kasi butod iwong tiyan, pag-augma, kapo imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mo hubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammation sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan. Unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan. Unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata. At timan na pinanga, take makabuhay plus herbal capsule. Kada adlaw, take gyud og makabuhay. Kada adlaw, human panihapon or before ba matulog, inom gyud og makabuhay plus herbal capsule. Isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog. Basta healthy, happy!
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo, wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's El Makabuhay.
6: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL.
5: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: Laban lang.
5: Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Basta healthy, happy.
0: For ta magbili ng kasabihan, magnay nag-text din hi. Maying adlaw po. As lang ko kung pila ka makabuhay akong imnon kay bugat tingag ko, kapoy akong lawas sigko kabuhion. Unya makalay ko gamay, kapoy na og poy-poy ako lawas. O sa may maayo, og pila ako imnon kay nag-inom ko twice a day ra, insakto ba ko, salamat hinaot nga taganog time sa pagtubag po. Babae ko, unya mag 2 years old na akong anak, ikatulong nga anak. Okay, kanambon bugat tingag mga pinanggag, itawag po na suban og postpartum depression. Ibig sabihin, depressed ka pinangga. Ako ni i-address sa next episode na to. Kasi ang mga babae pwede mabutog tulo ka tuig nga nagyapon sila ni ini. Kasakasabu sila gibati, sa kabalaka, kagool, irritable ka ayo. Basically, mag-inom sa makabuhay. Yes, pwede na ka na 2 capsules 2 times a day. Pero i-work out nimo ang imong emotion. Try nga magbasa kada adlaw, imong devotional, no? Magbasa ka Bible, mag-ampo ka. Dapat dili ka mag-deep, mag-duel ka ayo sa regrets, sa mga pagmahay, pag basol, kagool, kasuko, kalagot, partner ba, sabong family, dapat dili ni mo na siya entertain. Okay? Para dali ka maulian. Then, dapat ganado ang imuhang pagkaon. Drink more water para nga insakto ang imuhang hydration. Inom og daghang tubig, at least 6 to 8 glasses of water. And then, ayaw paggamit og mga mosquito coil. Karami tong paso ba sa para sa lamok, tinako nganlan on sa iyang brand. Pwede na sa gawas sa tulganan, ayaw yun ibutang dias tulganan. Og dapat dili ka makasimhot pag-ayo ang mga aswana. Pagkaon po kadalog butong, labi na medyo baga nga butong, makatabang na pagbalance imong hormone para nindot ang imuang paminaw. Okay? Basta importante ha, nga happy ka, pangitaon ni mo na i-treasure ni mo ang kadaadlaw, gracias sa Ginoo, kitagaan pagitaog life sa Ginoo, then magtuunta. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.

0: mga langka nga ilang atubangon. Ang pamilya patrimonya gikan sa Talagukon, Agusan de Luzon, samtang si Rene Miluwa sa Metro Manila aron mag-insayo isip kabahin sa Ateneo Blue Eagles basketball team. Samtang nailhan sila si Bundok ug Toryon tungod sila hang paghawid sa nagkadaiyang high profile nga mga kaso og silang koneksyon sa pipila kailadong personalidad sa politika og sa rehiyon sa nasud.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas 7.28 na, o alas 7.22 na ang atong oras mga karangkada.
1: Arangkada! Balita! Regional!
0: Detalye sa balitang regional, na-recover sa Philippine Coast Guard ang patanglawan sa usa ka 8 anyos ng batang lalaki. Nagika-report nga nawala sa Water Grand Beach Resort sa Barangay Bawing, General Santos City. Alas 8.35 sa buntag nitong Hunyo 10, sa diyang nagkadawat og report ang Coast Guard gikan sa mga mangingisda. Mahitungod sa usa ka pateng lawas nga naglutaw sa kadagatan na duol sa Jinsan Fishport sa Barangay Tumbler. Diha-diha mitubag ang Coast Guard Substation na Bawing og ang Special Operations Group Southern Mindanao aron ma-recover ang lawas sa biktima. Uman sa retrieval operation, ikumpirma sa pamilya ang pagkaila sa bata. Samtang padayon gihapon ang search and rescue operations, aron pangitaon ng usap pagkakauban sa biktimang hangtod karon wala pa makit-it.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Nasakpan sa mga otoridad ang usa ka giilang regional high value target atol sa search warrant operation sa Barangay Eastern, Luok, Plaridel, Misamis Occidental niadtong Hunyo 10 ning tuiga. Ila sa kapulisan ang suspect pinagi sa alias nga Puh. 38 anyos ug residente sa mga lugar. Na-recover gikan sa iyong pinuanan ang usa ka .45 kalibreng pistola, usa ka hand grenade o gagapin 55 kagramos nga ginudahang shabu nga dunay kantidad nga mula pa sa 375,000 kapesos. Lakip ang mga nagkalain-laing drug para paraphernalias.
1: Arangkada! Arangkada!
0: May kabat sa 5,000 kapamilya na napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province ang nagkadawat o gayudagikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Gunbar. Matag pamilya nagkadawat o napulo ka kilo nga bugas, napulo ka lata sa tuna, napulo ka sosay sa kapi, isip kabahin sa Emergency Relief Assistance sa Regional Government. Personal nga mitambong sa Interim Chief Minister Abdul Raop Makakuwa. Uban sa bang opisyal sa barn sa formal nga turnover sa mga relief goods dito sa Capitol Grounds sa Alabel, Sarangani.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! National!

0: Operatibas sa Eastwood Libis Police Station base sa isyong warrant of arrest bato kaniya. May kalabutan kini sa kasong cyber libel ubo sa Republic Act 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ang warrant giisyu sa Regional Trial Court Branch 21 sa Bigan City ug gipaabot pa ang dugang detalye kabahin sa maong kaso.
1: Agada! Agada!
0: Sa laing bahin, nagpagawas na og sa PINA ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG. Ngadto sa kapin 20 ka mga individual nga nalambigit sa giimbestigahang insidente nga may kalabutan sa Ateneo Blue Eagles. Sa press conference Camp Karami, ibutyag ni CIDG Director Major General kon Police Major General Robert Morico Disicon nga lakip sa gipadalhan og sa PINA si Ateneo Head Coach Tom Balduan, mga membro sa coaching staff, student athletes, resort owner, mga personahe sa lokal nga pangamahanan sa Aurora og bus driver. Bahin kini sa parayong investigasyon aron matino ang tanang gahimtang na posibleng maikalabutan sa nahitabong trahedya. Isa sa mga gisusi sa mga otoridad mao ang posibilidad sa paglapas sa Republic Act 11053 kung ang Anti-Hazing Act of 2011.
1: Agada!
0: Gitubag sa Malacañang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nag-ingon nga ang mga kasamtangang kagubot sa Senado nagpakita sa kahimtang sa administrasyon. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, ang kanunay madudbang pagkailap o sayop ng impormasyon mo ay magkadala sa nasod ngadto sa kalisdanan o kalibog. Ingon usab ni Castro, mas daghan pa ang panahon nga gigahin sa pagpanaway o pag-usab sa naratibo imbes nga maghatag o makatabang nga kontribusyon alang sa katawhan.
1: Agada! Agada!
0: Oras mga karangkada, alas 7.29 na sa puntag, dito naglangkob ang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa itong pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o antot na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Bayad sa check-up, ug bayad sa doktor, wala, zero balance kami lahat.
8: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Lalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
12: Daan gikan sa Iran o Israel nga musukol kung mabalik ang panagbangi. Ang temporaryong paghupay sa tensyon misunod sa panawagan ni US President Donald Trump alang sa paghunong sa panagsangka sa duha ka nasod.
13: Arangada! Arangada!
12: O na ito is good time mga karangkada ang ito ang balitang sports o balitang showbiz. At unang dawaton ang report anukad gikan sa gawas gikan sa tuang gaubang si Pren Armilia Balay nadaro na disgrasyang sa disgrasyang truck usa ang patay sa dakbayan sa Davao. Kumpletong detalye tong paminaon gikan sa gawas pinagi ni karangkadang Pren Armilia gaubang Pren.
14: Man nga gidaro ang ilahang balay sa nadisgrasya ang puso truck sa barangay Mandog sa Dakbayan sa Davao alas 3:30 sa buntag. Gilaga biktima mao si Alia Saljin, 23 anyos, residente sa Purok Santo Niño, barangay Mandog sa Dakbayan sa Davao. Subay sa report gikan sa Davao City Police Office, samtang nagluto ang biktima sulod sa ilahang balay, kalit nga dunay sakit ang migdaro sa ilahang balay, hinungdan sa kabatayon nini gumikan sa grabing mga bunog na nayaguman. Gani gidala pag kini sa SPMC sa pabasin nga baluwas apan gideklara sa doktor nga wa nay kinabuhi matod pa samtang galawig ang puso truck sa may Mandog Kaliawa Road galit kini nga nawad-an og brake mao nga wala na kini na control sa driver nga si Alias Din 36 anyos minyo og nagpuyo sa Purok at Kundring, Marbil, Matalam, North Cotabato, o dito bidiretso ang truck sa balay sa biktima. Sa gipaygayon ng investigasyon sa kapulisan, sayod na di ay daan ang driver sa truck, nga doon ay problema ang gidriban ang truck niini. Apan na pugos lang gihapon nga gipadagan nga mao'y hinungdan sa pagkadisgrasya o pagkadamay sa maong biktima. Ang driver sa truck nga si Din ang nagtingkagol na karon sa prisoan o magatubang sa public settling kasong reckless imprudence resulting to homicide. Mao ka na ang report nga itong nahipos karong rasa o gikan sa Davao City Police Office. Ini si Efren Armilla sa FMR Network alang sa Arangkada sa Puntag.
12: Arangkada. Yes, dagang salamat Karangkadang Ibrin Armilla sa Mohanga Report. Oras magrangkada doon na nagiday alas 7:30 sa Buntag.
13: Arangkada. Balita. Sports.
12: Balita sa paugnat sa kusog, naunang higayon sugad sa nitabong trahedya. Mitungha sa publiko si Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin. Atol sa candle lighting vigil sa Ateneo de Manila University ni atong Hunyo 11 kagahapon. Itambugan ni Baldwin ang kalihukan isi paghinumdom o paghatag o respeto sa namatay nga student athletes nga sila si Rene Clert Batermonia o Divine Adili. Itambong usab sa mga programa ang mga estudyante, alumni, faculty members o mga supporters aron pag-ampo alang sa mga biktima sa ilang mga pamilya.
13: Arangkada! Arangkada! Showbiz!

Ya, sa itong balitang showbiz, gibutyag ni actress o fashion icon Heart Evangelista nga nakaagi siya o relasyon din gibati niya nga siya ra halos ang nakagasto alang sa iyang partner. Sa interview sa programang Fast Talk with Boy Abunda, gingon ni Heart na natural kaniya ang manggihatagon. Ilabi na kun siya ang nag-imbitar sa usa kalakaw o panagtapok.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, alam po magpasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Sa kagawasan gikan sa Espanya ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite niya itong Hunyo 12, 1898. So walang trabaho sa pampubliko, government agencies, gawas anang mga hospital, government hospital, ha, kanunay mana. Itong mga sakop sa Philippine Army, Philippine National Police, no, mga bumbiro, nanay sila trabaho, no, katulang mga dili mga frontliners, wala mga trabaho karon sa gobyerno, mga gala. Saradong bangko, sa halid eh, sarado ng bangko. Okay, may buntag, ganin yung tanan, sa makausap pa. Kulang gyapo, naging ubos ng lagad. Ang kanunay nagpaubos, kay ang lami lagi. Naagi na sa magpaubos. Lami man din yung magpaubos, no? Oh. Asa, mamista mo? So, pista ka rin dyan sa lungsod sa Kapalong? Happy pista sa tanang mga katawahan din sa Kapalong. Siya patron di akid. Siya patron di sa Kapalong.

0: Siya maning Catholic faith defender, kalimot.
1: Ayaw!
0: Ha? Clementa? So, apipista? Labi na, nga dugang Dr. Larry Caminero. Dok, may buntag, may mista, may diha. Anak, may kidron. Huwag nipugi kami ni Ro, magigala. No? Pipista. Sinaw ng simod doon sa mga tao, kao gininiang humba.
1: Ay!
0: Okay. Ato cellphone number 0905-047-9954. Doon ay mga ipasout out niya. No? 0905-047-9954. Shout out. Saan eh? Kagahapon pa niya. Saan basahon ni mag-text kagahapon? Mga gi-message na to rin, no? Shout out lang dudes, mga mahinay family sa poblasyon Mago, lanog-lanog kadri from James Care. Lamat sinuhaga pag paminaw. Hello dudes, alanganin imong programa sa imong public affairs, among mga greetings dili mabasa. Okay. Namatay news na to, 30 minutos ka pre, no? Taas good. O muna importante nga kininiyang update mo sa mga balita, mga gala, labi na sa balitang lokal. Hello dudes, gapon pa rin ka text, oh. Nusa magsugod ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kinsa iyang mga abogado. Di basta-basta po na iyang mga abogado. No? Mga abogado ni Sara, di na basta-basta. Mga banggiitan po na iyang mga legal counsel magigala. Magsugod karong July 6 pa ang impeachment trial ni Sara magigala. So, minguntag mga abogado ni Sara sa impeachment case na di na ang Furton Narbasa o Salazar Law Firm. Basta-basta. Kuya po nag mga kasong magagipanghawila, hawiran, magigala ang Furton Narbasa o Salazar. So, mga iladong membro, sila si Siegfried Furton, usa sa labing iladong criminal defense lawyers sa Pilipinas. Nakagunit na sa daghang high profile nga kaso mga gala. No? Kinipod si Gregorio Narbasa Disikan, anak po ni sa kani Chief Justice Andres Narbasa, na ilan usab kini mga gala sa legal o sports circles. Si Sheila Season, experienciado usab kini sa constitutional o election law cases. Napudya magigala si Michael Pua, ang kanhi spokesperson sa Department of Education sa panahon nga si Sara Duterte pa ang kalihim. Gatong mabantayan sa national news o national television, tumakita nga siya ang kasagarang mutubag sa media alang sa defense team. Batanon pa ang abogado. Napudya si Reynold Monsayak, ang kanhi spokesperson ni Sara Duterte o executive director sa Pilipilaban, no? Iyahaning classmate sa classmate ni Sara may gala sa law school sa una. Apel usab sa team ang ubang abogado sa Furton Narbasa and Salazar, sila si Carlo Joaquin Narbasa sila si Justin Nicole Gular, David Ronel Gulya, the 7th, si Miguel Bakil, o Francisca Marie Flores, o uban pa mga egsoon. Dagandagan gud ang abogado, ang defense team lawyer ni Sara Duterte mga gala. Then, mayroon po ta sa prosecution, ipod basta-basta. Diya si Jervil Westro, no? Ang lead prosecutor, abogada o chairperson sa House Committee on Justice. Siya ang, no, giingon ko nung musunod nga Miriam Defensor. Layo ra kayo.
1: Binuang!
0: Dakong binuang, kalayo ra Brian itong Miriam Defensor kumpara ni mo na si Luistro. No? Wala ras kumingking.
1: Binuang!
0: Hindi na binuang. Tinuod mo na. Kakuyaw itong Defensor. Why kakumpara itong abogado mga gala. No? So, siya ang nangulo sa impeachment proceedings sa kamara. Niya, napod si Chel Diokno, human rights lawyer na, o dating dean sa De La Salle College of Law. Anak na ni Jose Diokno, mga igala. Katong nagka-appeal usab sa Estrada impeachment trial isip private prosecutor. Okay. Napudiha si Laila De Lima. Kani DOJ secretary o kani senador. Dugay po nang nailhan sa mga high profile legal o human rights cases mga igsuon. Terry Ridon. Abogado o kani youth leader nga aktibo sa legislative o legal advocacy. Napudiha magigala. Abogado sa prosecution si Lawrence Defensor. Sa kabugado, kongresista sa Iloilo. Napod diha sa Isabel Zamora, kongresista o membro sa prosecution team. No? Jonathan Keith Flores. Sa pagkabugado, vice chair sa prosecution panel. No? Sa tanaw, guban pa mga gala. So, sa tanaw sa daghang legal observers, ang pinakakusgan ng legal background sa prosecution team mao sila si Diokno, Laila De Lima o Luistro. Tungod silang pag-practice sa o kanang gitawag na to law practice, constitutional law experience o kasinatian sa dagkong kaso mga eksoon.

0: Hello, good morning mga Hiso family. Like Barri Ason, Union, Kalamungay, sa May Lupis Compound, Barangay La Pilipina, Tagum City. Salamat sa inyong pagpaminaw din na. Shout out ta usab sa Inting Auto Shop and Calibration. Pud sa La Pilipina na diyan na minaw garon si Bus Inting. Si Ryan, si Jose, Jimboy. Kanan mga naminaw diyan garon, salamat sa inyong paglanog-lanog. Hello morning dudes, ika 128 nga kagawasan pwede na to na patdan. Apil-apil nung buddha ni mo ana yung patdan.
1: Ay!
0: Aron, daghan na tang mapurdo.
1: Ay!
0: Ano? 1-2-8. Diba? Ayong buntag, Sir Bonifacio, Tata Munlion. Minaw siya karon. Asa makaroon, sir? Wamay duty ron. Asa gani padulong si Sir Tata? May buntag naman, Sir Tata. Ang muang assistant head. Ha? Paano yun, dire? Sa kaong nagkadari si Tata, yung sakit di bunaw. Oh. Di ba na minom? Sir Tata muli yun, namo ang assistant head sa Special Program Management Office for Political Affairs. No? Di na sa Tagum City. Nagpalanog-lanog garon, nasa ka ni Sharon. Naasayahang sagyanan. Okay. Lamat sa tanang mga naminaw. Makoy, Mark La Corte. Kanuna ay gini maminaw. Balita na ko, Mark. Gudagan gina ka o kapitan din sa Barangay South. Kaya ang mga purok leaders gusto gyud. Matod pa, ikaw ang panaganon. Muhangi kuno sila dito ni Mayor. No? Ikaw gid kuno ang mudagan din sa Barangay South pag Barangay Kapitan unsa na katinood.
1: Ay!
0: Bitaw, no? Ngayon naman ang duhana magkapitan diya. Daga na ganiad to. Pilde. Kulba po to yung kaatbang. Maing tao po to si the late Pidot Pagdilaw magigala. Wala yung magkapilde at to. Ni panaw na. Karon, daghang gusto mo dagan magpapili pagkapitan din sa Barangay South Tagum City. Para na ko, Dodge, wala niya po na angko na to ang tinud-anay nga kagawasan. Oh, muha po na.
1: Ay!
0: Bitaw, karong adlawa sa kagawasan na itong saulog ang halangdong adlaw sa Philippine Independence Day. Usa ka simbolo sa kaluwasan gikan sa kolonyal nga pagduminar. Pansamtang ito ang ginahinumduman ang kaghapon. Angay usab natong tanawon ang itong kaugalingon, mga karangkada. Unsa na ba gayon ang kahimtang sa kagawasan sa Pilipinas sa modernong panahon? Ang kagawasan sa una, mao ang pagbulag sa langyaw nga gahom. Apan karon ang labing dako nga hangit, mao ang mga bagong gapos kakabus nga nagapadayon ang korupsyon nga nagkagamhanan og sistema nga usahay daw dili patas para sa ordinaryong Pilipino. Sa tinuod lang suon dili pahingpit ang diwa sa kagawasan kung daghan gihapon ang nagpuyo sa kalisod bisan pa og gawas no na ang atong nasod. Ang atong katilingban karon nagkinahanglan og kagawasan gikan sa kawalay paglaom ug pagkawalay disiplina. Kinahanglan usab ang kagawasan,
1: ayaw paabuta nga maulawan ka responsibilidad. Pamerman aron siguradong tunay ikabuga. Pamerman,
0: Pamerman. Ang pagpakabana sa komunidad o pagpanalipod sa katungod sa matag usa. Ang Independence Day dili lang selebrasyon sa bandila o seremonya mga igsuon. Kini usa ka pagpahinumdom nga ang kagawasan dili ihatag lang. Kini atong bantayan o palambuon. Kung gusto natong ang sunod nga henerasyon makasinati o tinuod nga kagawasan, kinahanglan magsugod kini sa atong adlaw-adlaw nga pagpili o paglihok karon. Katapusan mga igsuon ang kagawasan. Dili lang panghitabo sa kasaysayan. Kini usa ka padayon nga responsibilidad sa matag Pilipino. Sa kagutlo na lang mga igala, una mula gubo ang tagna sa lasutso sa buntag, hindi na nabuslot ang tabil sa itong panaguban-uban ni maong tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon na itong paguban-uban sa kuang mga sparring partner, Harrison Cirilio sa technical sign, di na sa nabunturan o Sam, na di na si Tulets, the fire. Ang gagag, the fire. O si Jason. Salamat ka rin yung tanan, mayong buntag, I love